0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Pedreg, Pedreg! Mahuhoga alam mo cellphone ho? Ano naman? Manong kalasosok, mamalasang aga po.
3: Tatay, Sabado man subong.
4: Ay, manong kalasotso na? May eskwela kuya.
5: Lolo, Lola, Nene, Enday, Toto, mga soltero kag mga dalaga ko nga mga kabataan. Asawa ko, bugtaw na kamo, mamati na ta sa Radyo Alskwelan nga programa sa 1233 DYBS. Radyo Alskwela, nagadala sang bago nga paglaom para sa aton nga mga abyan nga wala katapos ang ila pag-eskwela sa high school kag elementarya. Sa Radyo Alskwela, may paglaom ka. Radyo Alskwela sa 1233 DYBS. Yari na ang aton RBI instructor.

Magandang buhay sa lahat ng tagapakinig sa Radyo Als Eskwela 1233 DYVS, The Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. At sa lahat ng learners at implementers, magandang araw sa inyong lahat. Nais kong magpakilala sa inyo, ako po pala si Jessa Castillo, ang inyong guro sa Alternative Learning System dito sa distrito ng Ilog 2. Ako po ay narito ngayon upang ibahagi sa inyo ang isang napakahalagang advokasya, ang pagsusulong ng Alternative Learning System or ALS. Alam po natin na hindi lahat ay nagbibigyan ng pagkakataong makapagtapos ng formal na pag-aaral. Marami sa atin mga kababayan ang napipilitang huminto dahil sa kahirapan, trabaho o personal na dahilan. Ngunit hindi po rito nagtatapos ang kanilang pangarap. Dito po pumapasok ang Alternative Learning System. Ang ALS ay nagbibigay ng ikalawang pagkakataon sa mga out-of-school youth at matatanda upang sila ay makapagpatuloy ng pag-aaral. Flexible po ang oras ng pagkatuto at naaayon sa sitwasyon ng mga mag-aaral. Sa ilalim ng ating programang Balik-aral para sa Kinabukasan, layunin nating hikayatin ang mga hindi nakapagtapos na muling mag-aral, ipaalam ang benepisyo ng ALS at magbukas ng oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Hindi lamang pagbasa at pagsulat ang itinuturo sa ALS. Kasama rin dito ang life skills, values and formation at mga kasanayang magagamit sa paghahanap buhay. Isipin po natin sa bawat isang taong ating mahihikayat na magbalik-aral, isang pamilya ang mabibigyan ng pag-asa, isang komunidad ang aangat at isang bansa ang lalakas. Kaya naman po, hinihikayat ko ang inyong pagkikiisa. Kung may kakilala po kayong hindi nakapagtapos, kapatid man, anak, kaibigan, ipaalam ninyo sa amin na sa kanila ang ALS. Dahil ang edukasyon ay hindi natatapos sa paaralan. Ito ay panghabang buhay na karapatan ng bawat Pilipino. Sa bawat komunidad, may mga kabataang napilitang tumigil sa pag-aaral. May mga magulang na isinasantabi ang sariling pangarap upang itaguyod ang pamilya. May mga manggagawang maagang huminto sa eskwela dahil kinakailangan nilang kumayod para mabuhay. Ngunit ang tanong doon, na lang ba natatapos ang kanilang pangarap? Ang Alternative Learning System o ALS ay hindi lamang programa, ito ay pangalawang pagkakataon. Ito ay bagong simula at higit sa lahat, ito ay pag-asa. Sa ALS, walang huli sa pag-aaral. Kahit ikaw ay working student, magulang o kabataang nawalay sa paaralan, may lugar ka rito. Hindi hadlang ang edad, hindi hadlang ang kahirapan, hindi hadlang ang nakaraan. Dahil sa ALS, maaari kang matutong muli, magbasa, magsulat at magkwenta, makapagtapos ng basic education, makapagtrabaho ng mas maayos, makapagpatuloy sa senior high school o kolehiyo man, makapagbigay ng mas magandang buhay sa iyong pamilya. Isipin mo ang isang kabataang muling nag-aral. Isipin mo ang isang magulang na nakapagtapos. Isipin mo ang isang pamilyang nabigyan ng bagong pag-asa. Iyan ang kapangyarihan ng ALS. Hindi lang ito para sa ilan, para ito sa lahat. Para sa mga napag-iwanan, para sa mga nawala ng tiwala sa sarili at para sa mga gustong bumangon muli.
Kaya naman, nananawagan ako kung ikaw ay huminto sa pag-aaral, bumalik ka. Kung may kakilala kang nawala ng pag-asa, hikayatin mo siya. At kung ikaw ay leader ng komunidad, suportahan mo ito. Saan nagsimula ang ALS? Ang Alternative Learning System o ALS sa Pilipinas ay nag-ugat sa mga non-formal education programs na inilunsad ng pamahalaan noong dekada 1970. Noong panahong iyon, napansin ng gobyerno na maraming Pilipino ang hindi marunong magbasa at magsulat, hindi nakapasok sa formal na paaralan at napilitang huminto dahil sa kahirapan. Bilang tugon, nagpatupad ng mga programang pang-edukasyon sa komunidad ang pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Education o dating DESC o Department of Education, Culture and Sports. Kalaunan, ang mga non-formal program na ito ay pinagsama-sama, pinahusay at tuluyang naging Alternative Learning System o ALS na kilala ngayon. Bilang parallel learning system sa formal school, mas lalo pang itong napagtibay ng maisabatas ang Republic Act 11510 o ALS Act noong 2020 na nagpalakas sa implementasyon at support para sa ALS learner at teachers.

Sa Alternative Learning System o ALS ay may iba't ibang pamamaraan ng pag-aaral na nakatuon sa mga out-of-school youth at adult learners. Narito ang karaniwang paraan. Una, modular learning. Gumagamit ng self-learning modules o SLMS, binabasa at sinasagutan ng mag-aaral ang mga aralin sa sariling oras at bilis. Pangalawa, face-to-face learning sessions. May regular na pagkikita kasama ang ALS teachers o facilitator para ipaliwanag ang mga aralin, magtanong at magbigay ng gabay. Pangatlo, blended learning. Pinagsasama ang modular at face-to-face, halimbawa may modules ka na aaralin sa bahay at may schedule ng konsultasyon sa guro. Pang-apat, online or digital learning. Kung may access ka sa internet, maaaring gumamit ng videos, online lessons o apps para sa pag-aaral. At panglima, community-based learning. Ang pag-aaral ay ginagawa sa loob ng komunidad, barangay, center o learning hub at kadalasan konektado sa pang-araw-araw na buhay at karanasan. Ang mga pamamaraang ito ay flexible para umangkop sa sitwasyon ng bawat mag-aaral lalo na kung may trabaho o responsibilidad.

Narito ang mahalagang benepisyo ng Alternative Learning System o ALS na maaaring makapagbigay ng malaking tulong para sa mga out-of-school youth. Una, pangalawang pagkakataon sa edukasyon. Binibigyan ng ALS ng chance ang mga hindi nakatapos ng formal na paaralan na maipagpatuloy at matapos ang kanilang pag-aaral. Pangalawa, flexible na oras at paraan. Maaaring mag-aral kahit may trabaho o responsibilidad sa bahay dahil hindi ito kasing higpit ng regular na school schedule. Pangatlo, libreng edukasyon. Karaniwang libre ang modules, pagtuturo at pagsusulit, kaya na-access ito ng maraming kabataan. Pang-apat, pagkakaroon ng sertifikasyon. Sa pagpasa sa ALS Accreditation and Equivalency ANE test, makukuha ng certificate na katumbas ng elementarya o high school diploma. Panglima, paghahanda sa trabaho. May kasamang life skills at minsan ay livelihood training na makakatulong sa paghahanap ng trabaho o pangnenegosyo. Pang-anim, pagpapalakas ng kumpiyansa sa sarili. Dahil matututo at umuunlad, tumataas ang tiwala sa sarili ng mga mag-aaral. At ang pangpito, pagkakaroon ng mas mataas na edukasyon. Maaaring magpatuloy sa senior high school, kolehiyo o technical vocational courses pagkatapos ng ALS. Sa kabuuan, ang ALS ay hindi lang basta pag-aaral. Ito ay paraan para mabigyan ng bagong direksyon ang buhay ng mga kabataang nais makabangon at magtagumpay.

0: laging tandaan, ang pangarap ay hindi napuputol sa pagtigil sa pag-aaral. Ito ay naghihintay lamang ng pagkakataong muling mabuhay. Kaya, halina't kayo'y magbalik-aral, magbagong buhay, magkaroon ng pag-asa dahil sa Alternative Learning System, may pangalawang pagkakataon ang bawat pangarap. At bago ako magwakas, narito at pakinggan natin ang mga testimonya ng mga IELTS learners at kung paano nagbago ang kanilang buhay sa tulong ng Alternative Learning System.
1: Hi, my name is Raymond Francisco Aure. My journey as an IELTS learner has been one of the most meaningful chapters of my life. Growing up in Sitio San Ramon, Barangay Manalad, Ilog Negros Occidental, life was never easy. My family is poor, and my parents do not have stable work. There were days when we struggled, and I had to help on the farm just to support our needs. I also joined dancing competitions, did make up for the others to earn income, and even participated in Miss Gay pageants. Anything that I could help me to contribute to our family's daily needs. Because of these responsibilities, my education was often a push aside. There were moments when I felt that school was no longer for someone like me. But IELTS changed that. It gave me a second chance, a new beginning, and the courage to believe that education is truly for everyone, no matter how difficult life may be. Through the support of the IELTS teachers, my family, and my fellow learners, I discovered that learning does not depend on age, background, or circumstance. It depends on determination. Every module I finish, every session I attend, and every lesson I learned brought me closer to the person I wanted to become. I realized that while dancing competitions, beauty pageants, and farm work helped me survive, education would help me build a better future. I am especially grateful to my IELTS teacher, Ma'am Jessa Castillo, whose support, encouragement, and constant motivation pushed me to finish this journey. She believed in me even during the times I doubted myself. Her guidance and patience become one of the biggest reasons why I am standing here today as a proud IELTS completer. Today, as a part of the IELTS Batch 2025 graduates, I am thankful to IELTS for opening doors I once thought me were closed. This is only the beginning. I will continue to pursuing my goals, not just for myself, but for my family and my community. So anyone still on their journey, keep going. If I can do, you can too.
2: Ako si Merlinda Montibon. Ang experience ko sa pag-eskwela sa IELTS, isa kadako nga mapamatuod sang pagkamapag-on for many of us. Ang kinaandan nga eskulahan, hindi mahapos tungod sa kaimulon, obligasyon sa pamilya. O kon mga sala sang una, ang pagsulod ko sa IELTS daw pareho sang ikaduha nga higayon. Gintudluan ako sini nga ang edukasyon hindi lang pagpungko sa pulungkuan sang pito ka oras. It's about hunger to improve. Kag napamatud-an ko man sa akong kaugalingon nga ang tanan nga kakapoy sakripisyo kada semana nga balik-balik eskwela. Pero ginkaya ko ang tanan para matapos ko kag malabot ko ang akon mga handom kag labi sa tanan makapangita nako sang mayo nga obra kag mahatag ko ang mga kinanglanon sang akon bata kag bana. Ang pinaka nami nga parte sa pag-eskwela ko sa IELTS amo ang pag-inupdanay, makita mo ang mga iloy, mga nagaobra kag mga pamatanon nga nagabuligay. Ginapamatuod sini nga ang mga diploma nga nakuha sa tunga sang kabudlayan may dala nga bugal nga hindi gid makuha sang iban. Hindi ini shortcut. Ini isa ka dalan pag padulong sa bag-o nga buwas damlag.
3: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ivy Joy B. Turifiel, 24 years old. May dalawang anak at kasal na po ako. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking kwentong als. Ako po ay grade 2 lamang dahil tumigil po ako sa pag-aaral upang magtrabaho at makatulong sa aking pamilya. Bago po ako nag-asawa sa edad na 19, ay hiwalay na po ang aking mga magulang. Noong nakapag-asawa na po ako, ay hinikayat ko ang aking sarili na mag-aral muli. Nagporsige po akong mag-aral ng IELTS at hindi ko po inisip yung pagod at hirap kahit na may sarili na akong pamilya. Malayo ang bahay namin sa aking pinapasukang CLC. Kaya naglalakad lang ako at saka lang po ako sasakay ng tricycle kapag nasa highway na ako. Kasi maliit na lang po yung pamasahe. At ganun din po yung ginagawa ko pag-uwi ko po. Tinapos ko po ang elementary at junior high school sa tulong po ng ALS at ng aking mabait na teacher na si Ma'am Jessa Castillo at Ma'am Mary Grace Hersan. Nagpapasalamat din po ako sa ating Panginoon nang dahil sa tulong niya ay nakagraduate na ako ng junior high school. At sa ngayon po ay nagbabalak akong mag-aral ng senior high school. Nang sa ganun po ay makakuha ako ng in situ at makahanap ng magandang trabaho. Ang natutunan ko po sa IELTS ay yung kahit gaano man kahirap ng buhay, huwag tayong susuko para sa ating mga pangarap. Kailangan nating labanan ito upang mapagtagumpayan natin. Yun lang po. Maraming salamat. Ako po muli si Ivy Joy Bailon Turifiel.

0: marami akong naririnig na mga masasakit na salita tungkol dahil ako ay hindi nakapagtapos at maagang nag-asawa at nagkaanak. Ngunit nang narinig ko ang mga masasakit na salita, hindi ko pinansin. Mas gusto kong magpatuloy at ng aking pangarap at makapagtapos at makahanap ng magandang trabaho at matulungan ang aking mga anak at pamilya. Sa tulong ng alternative learning system, ako ay nabuhayan ng pag-asa at naglakas loob na tapusin ang aking pag-aaral sa junior high. Noong May 30, 2024, kami ay nag-graduate at ako ay masayang-masaya na sa araw na iyon. At hindi ko lubos maisip na darating ang araw na iyon. Sobrang saya ko at ngayon ako ay naghangad na tapusin ang aking pag-aaral sa senior high. Kung may pagkakataon o TESDA, pangarap ko na maging magaling na cook balang araw. Sa ngayon ay nag-focus pa ako sa aking mga anak at kahit papano ay naghahanap ng magandang trabaho. Salamat sa alternative learning system at sa mga taong tumulong sa akin at lalo na ang aking guro na si Ma'am Jessa Castillo. Sa mga gustong magpatala o magpa-enroll sa alternative learning system ay isa-isip at isasagawa ninyo na tapusin ipagmalaki na kahit tayo ay nadapa, may pag-asang makabangon ulit at ipagtuloy ang naudlot na pangarap. At maraming salamat sa lahat ng nakikinig sa aming programa.
1: Ngayong umaga, ako'y nagagalak na magbahagi ng aking kasanayan sa pagtuturo sa alternative learning system. Nais kong ibahagi sa inyo ang aming preparasyon sa pagbubukas ng klase sa susunod na pasukan upang maging handa ang lahat ng mag-aaral na gustong matuto ulit. Ngunit bago ang lahat, nais ko munang magpakilala sa inyo. Ako pala si Ms. Jessa G. Castillo, isang guro sa alternative learning system dito sa District ng Ilog 2. Ako po ay nananawagan sa lahat ng mga out-of-school youth at adult na magpatala at bumalik sa pag-aaral. Ito po ay libre, walang bayad, mayroon tayong flexible na schedule at pwedeng-pwede sa may mga trabaho. Hangad ng alternative learning system na programa na patulungan kayo upang makapagtapos at makahanap ng magagandang trabaho balang araw. Ito ay makakatulong upang maging isa kayong responsableng mamamayan at makakatulong sa pamilya at maiangat ang sariling pagkatao. Ngayon upang matupad ang lahat ng sinasabi ko sa inyo, ay maaari kayong kumuha ng papel at saka ballpen upang maisulat ang aking schedule at ang mga requirements upang makapag-enroll na kayo sa alternative learning system. Handa na ba? Mayroon na bang papel at ballpen? At sige, magpatuloy na tayo. Para sa lahat ng nakikinig sa radyo, lalong-lalo na sa aming district, muli akong magbibigay ng schedule para kayo po ay aming mapuntahan sa inyong mga barangay. Sa April 2 to 4, 8:30 to 5 p.m. sa Barangay Manalad. April 7 to 11, 8:30 to 5 p.m. Barangay Delicioso. April 14 to 16, 8 a.m. to 5 p.m. sa may Barangay Vista Alegre. May 12 to 16, 8 a.m. to 5 p.m. sa Barangay Pingot. May 19 to 23, Barangay 1 and Barangay 2. May 26 to 30, Malabong Elementary School. Ngayon,

0: ako'y natapos na sa inyo na pakinggan kung saan ako nakaschedule. Muli, pagbibigay naman ako ngayon ng mga dapat ninyong dalhin sa pagpapatala. Magdala lang ng 2 1x1 ID picture with white background. Photocopy ng birth certificate, any proof of certificate, baptismal or national ID, at isang long brown envelope. Saan naman po ay nakuha ninyo at naintindihan ang lahat ng aking sinabi at magkita-kita tayo sa inyong mga barangay. Muli, ako si Jessa Castillo, ang ALS teacher ninyo dito sa District ng Ilog.
1: Salamat sa inyo pagpamati sa Radyo ALS Kuwela. Ini nga programa ginadala sa inyo sang Department of Education, Negros Occidental Division, Alternative Learning System, tugtog sa masunod pagid nga Sabado sa amuman gihapon nga oras.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: prayer of accepting our Lord Jesus Christ. Siguro po para sa mga nakikinig sa amin, sundan niyo po ang panalangin ni Sir Jay at kayo po ay buong puso na buksan ng iyong mga puso para po dito. Sige po, Sir Jay.
1: Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa iyong biyaya. Dakila ka sa lahat at patuloy ka namin pasasalamatan. Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na maglakad patungo sa inyo, Hesukristo. Maraming salamat po sa iyong biyaya na pinagkaloob. Katulad po ng ang forgiveness sa akin bilang isang taong makasalanan. Simula po ngayon, ina-accept ko po kayo as the Lord Christ and Savior in my life, and I fully surrender to you everything, Lord Jesus Christ. And I pray, Father, that this prayer will help me to grow in love of you, to walk with you fully and surrender to you everything. And I pray also that I will walk with you together with my brothers and sisters who believes in you, who reads your words and apply it, Lord Jesus. I pray that you will guide me to the right person and help me to grow in love with you and fully surrender to you everything from now and forever. We love you, Father. In Jesus' name, I always pray. Amen.
0: Amen. Ako po, syempre natapos. Siguro po nagtataka kayo, ba't nawala si ate na akin? Nag-brown out po. Nag-brown out. So, may brown out tayo ngayon. No? So, Lord, tanggalin mo po yung brown out sa aming bansa. At kung ano man po yung dinadanas ng aming bansa, Lord, we lift them up to you, O God. Lord, siguro, dito, well, kada lahat ng, syempre, ng programa natatapos. So, natapos na po ang isang oras at maraming salamat po, mga kaagapay, sa pakikinig. Ito po ang programang God is Able sa Vision PWD. Tayo po ay sabay na papakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV at gayon din sa channel 185 sa GCTV at kami po ang programang God is Able, Laan ay Katatagan at Pag-asa para sa mga Filipinong PWDs. Ako po si Peggy Lotho from Disability to Possibility. Thank you! Marami pong salamat sa guest. Thank you!
2: God is Able, from Disability to Possibility.

0: Mga kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. Makinig sa 1062 DXKI tuwing alas 9:30 ng hali, Sabado. At sabay-sabay nating alamin ang mabuting balita mula sa Biblia. Tara na!
1: Hello kids! Mayong aga naman sa inyong atanan. Wow! I know nga, nalipay gid ka mo bago naman ang aton nga lesson today. Wow! Pila naman ka days? Ano na, lapit na ang aton nga

0: mga klase, no? Sino excited rin sa inyo magbalik-liwat sa eskwelahan? Oo, excited na kay bag-utanan ang mga gamit sa school. So, sa school nyo ba, may ara bala ka mga hate ng mga friends? Or mga neighbors? Or sa family, may na-hate ba ka mo or hindi nagustuhan kay dahil sa ilang attitude? Or hindi ka mo magkasundo? Sa aton nga lesson today, paano natin sila i-love? Ma-learn natin ina. Kay tungod, si Jesus lang gid ang nagapalangga sa aton. Kaya dumdumo natin ang aton nga word up today. Jesus loves everyone. Oo, tanan gina-love ni God. Biskan ano pa ang imo nga tribo or biskan ano pa ang imo nga language, love ka ni God. Pati ang imo nga enemies, love gihapon ni God. Kaya anong dapat natin himuon? Pamatian natin sa aton nga lesson today.
1: Prayer time naman kita mga kids, and ginasundan niya po natin ang prayer acronym nga RIGHT. And ara na kita sa letter H, which means humbly confess. Sabi sa James 4:10, humble yourself before the Lord and He will lift you up. Humbly confess means nga nagapati ka na makasalanan ka and nagapangayo ka ng bulig kay God para i-forgive ang imo nga sins. Kaya, kung may ara ka nga sins na gusto mo i-confess kay God, pwede mo ako sabayan mag-pray. So, sige, let's pray. Lord Jesus, thank you dahil gin-remind mo kami to always humble ourselves to you. Lord, sorry sa mga kasalanan namin, sa mga sins nga giisip namon, gi-humble namon at gihimo namon niya. Hindi gid ikaw na namian, Lord. And we admit na ikaw lang gid, Lord, ang only way to save us from our sins. Lord, thank you sa gihimo mo sa cross, and thank you for helping us every day sa mga kailangan namon. Lord, bless our day today, Lord, and give us strength. In Jesus' name I pray, Amen.

0: Para naman sa atin yung memory verse, mga bata. Ari naman si Teacher Kat. Mga bata, kung may ara ikaw sang isa nga gusto hatagan sang regalo, sin ubala ina? Siguro makaisip ikaw nga ang hatagan mo sang regalo, si mama or si papa mo, or ang imong friends. Kag ano bala nga klase sang regalo ang gusto mo nga ihatag sa ila? Siguro mag-invested ikaw no kung ano nga regalo kag kung pila ang magastos mo sa sina nga regalo. Kami ara ikaw sang kalipay na batsyagan nga maghatag sa ila kay palangga mo ang gusto mo tagaan sang regalo. Balan mo bala mga bata nga sa aton memory verse sa subong aga aton pagatun-an nga may ara gid sang isa nga naghatag sa imo kag sa akon sang pinakaimportante nga regalo sa tanan. Kag ina ang aton memory verse makita diri sa Bible. Ang Bible mga bata, pulong sang Ginoo, nagasugid gid sang kamaturan nga dapat gid naton patihan. Ang Bible may ara ni siya sang dalawa ka part. May Old and New Testament. So this time, ang aton memory verse makita diri sa New Testament mga bata sa Book of John chapter 3 verse 16. Basahon diri ni Teacher Kat. Makita man diri sa aton nga screen mga bata. Siling niya o, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Makita na ang aton verse diri sa aton nga screen. Siling niya diri mga bata o, "For God so loved the world." Sin ubala ining si God nga naghambal diri nga nagapalangga sa world? Ining mga bata ang si God, siya si God nga naghimo sang tanan nga makita naton sa palibot. Siya ang creator nga naghimo sa mga bagay nga hindi kid kaya himuon sang biskan sino. Siya ang naghimo sang tanan, mga puno, mga animals, mga kabukiran, ang lupa kag ang dagat. Siya si God nga naghimo sina. Kag siya si God nga naghambal diri nga nagalove gid sa world. Ang world nga ginahambal diri mga bata, ikaw kag ako nga tao nga ara diri nga nagakabuhi sa kalibutan, palangga gid sang Ginoo. Kag bangod sang iyang pagpalangga sa imo kag sa akon, siling niya, "He gave His only begotten Son." Buot silingon mga bata, ang iya bugtong nga anak nga wala sang iban kundi si Jesus Christ, ging hatag niya para sa imo kag para sa akon. Ginpadala niya sa sini nga kalibutan mga bata para magantos, para magsakripisyo sang iya nga kaugalingon para sa imo kag para sa akon nga sala. Ano bala ang ginhimo ni Jesus bata? Ginantos niya ang tanan nga kasakit dito sa cross. Ginlansang siya mga bata, ginhanot siya pila ka beses. Ginlansang siya, napatay, ginlubong kag nabuhi gid pagkatapos ang tatlo ka adlaw. Kag bangod sa ginhimo ni Jesus mga bata, ang imo kag ang akon sala pwede na mapatawad. Amo na ang purpose nga aginhimo niya ina. Ano bala ang ginatawag na sala bata? Ang sala, amo na siya ang mga butang nga imo kag akon ginaisip, ginahambal kag ginahimo nga hindi gid makapalipay dira sa Ginoo. O, kag ang sala, seryoso na siya nga butang bata kay may parusa. Mahiwalay ikaw kag ako dira sa Ginoo bangod sang sala forever. Pero ang siling sa aton nga verse, siling niya, "That whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life." Ang biskan sino, whoever, ikaw kag ako, bata, babae, lalaki or babae, bata or tigulang, ano pa ang imong edad, ano man ang imong lahi, basta mag-believe ikaw sa ginhimo ni Jesus dito sa cross mga bata, patihan mo nga siya lamang ang tagapagligtas sang imong mga sala, silingya dere o, should not perish, ibig sabihin, hindi na ikaw mahiwalay dira sa Ginoo, hindi na ikaw pagparusahan sang imong mga sala, kay ginhimo na ina ni Jesus ang imong buhaton, mag-believe ka sang iya ginhimo dito sa cross, silingya, should not perish but have everlasting life. Kay kung buhaton mo ina nga maghinulusol ka sa imong mga sala, magbelieve ka kay Jesus as your Lord and personal Savior, makaangkon ikaw sang kabuhi nga wala sang katapusan. Buot silingon bata, kabuhi nga habang nagakabuhi pa ikaw diri sa kalibutan, nagakabuhi ikaw sang kabuhi nga napatawad na bangod ikaw nagbelieve kay Jesus as your Lord and personal Savior. Kagmangin kaupod mo siya uli sa ulihi dito sa perfect place naging prepared sa Ginoo para sa iyang mga kaanakan. Kani kung ikaw bata wala pa nag-abot sa imong kabuhi nga nagbelieve ka kay Jesus bilang imo Lord kag personal Savior sa imong mga sala, pwede mo na buhaton subong. Akuon mo nga ikaw makasasala sa tubangan sang Ginoo. Patihan mo ang ginhimo ni Jesus sa cross nga siya lang ang tanging tagapagligtas mo sa imong mga sala. Patihan mo ang iyang ginhimo kag magpanawag ikaw sa Ginoo nga hindi mo gid kaya luwason ang imo sarili halin sa sala. Pero kung ikaw naman bata, dugay na nga nag-believe kay Jesus bilang imo Lord kag personal nga manluluwas. Malipay ang Ginoo bata kung i-share mo sa ibang nga mga friends mo nga may Jesus nga ginregalo ang Dios para magkaroon gid sang kapatawaran ang ilang nga mga sala. I-share mo sa iban para mabaton man nila ang regalo sang Ginoo nga kabuhi nga wala sang katapusan paagi kay Jesus Christ. Gani bata, para ma-memorize nato na aton ma-verse, para biskan diin ikaw malakot, madumduman mo gid nga ang Ginoo nagapalangga sa imo kaginpadala niya ang iya bugtong nga anak na si Jesus para mag-sacrifice ang iya nga sarili para sa imo nga mga sala. I-memorize naton ining aton nga verse. Kung ang kamot ni Teacher Kat diri sa ibabaw, kusugid ang pagbasa sang verse. Pero kung diri sa tunga, tama-tama lang. Pero kung ibaba ni Teacher Kat, butik lang, wala sang boses, hinay gid kaayo. Sige, magbasa sang verse. Umpisa naton sa John 3:16. Basahon ang bilog na text kag mag-end kita sa John 3:16. Ayan, John 3:16, ready, go. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish. John 3:16. Ayan, isa pa mga bata. John 3:16, ready, go. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him John 3:16. Ayan, isa pa. John 3:16. Ready, go. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish. Ayan, mga bata. Sige, tanan na. Basahon na natin tanan. John 3:16. Ready, go. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Ayan mga bata, ikaw naman ang mag-memorize. Pwede mo i-video ang imo nga sarili kag i-send sa aton nga Facebook page sa CEF Coronadal.
1: Hindi ta mag-friend dira sa iya kay mangu-mangu man na siya.
2: Hindi ta magpalapit sa iya kay kalain na siya.
3: La mga bata, na-experience niyo na ba ina nga may mag-discriminate sa inyo o hindi maggusto nga mag-friend sa inyo?
2: Nga ang agaamo sina ang mga tao haw. Nga ang makaamo kita sina nga hindi kita mag-friend. Eh, balalman naton nga, palangga sa Ginoo ang kada isa ka tawo. Let's listen to our Bible lesson this morning. Ako gali si Teacher I for our story time today. Ini nga story mabasahan sa John chapter 4. Kundiin ang Lord Jesus nagatudlo sa mga tao. One time, ang Lord Jesus nabalaan niya nga ang mga Pharisees nang nainggit sa iya. Kagdamo-damo ng mga istorya-istorya against him and nag-iwas na lang, naglikaw si Jesus. Sabi diri sa John chapter 4 verse 3, He left Judea and he departed again for Galilee. Ginhambalan niya ang iyang mga disciples, Tara, maglakad ta dito sa Galilee. So, nag-travel sila. Kundiin, kinanglan nila mag-agi sa Samaria. Kundiin, hindi gusto sang mga Jewish people nga mag-agi dito kay kuno ang mga Samaritanon ng half-bred kuno sila. Ng mga wala daw nagatuugid sa Ginoo. Ng hindi daw nga mga tao nang hindi daw dapat nga makisalamuha sa ila. Parehas ang aton nga istorya kanina nga hindi ka mo magpalapit, hindi ka mo magfriend ra sa ila kay lain na sila. Ah, may ganun gali nga discrimination sa do mga bata. Pero si Jesus, ginpili niya nga mag-agi dito. Kaya nga kaya may manami nga lesson nga gusto si Jesus nga ipabalo sa aton tanan. Kadiri mabasahan sa verse 5 na sang nakaabot sila sa Samaria, nakaabot sila sa town of Samaria nga ginatawag nga Sikar, ara dito ang bubon or well of Jacob. Dumudumon mga bata, ining well, sa itong pangagin, ukay, ginhukay. Kay kundiin, source inisang water para mapainom ang mga animals, iba't ibang mga sapat, mga sheep, mga camel, yun ang source of water. Kag during that time, ara gihapon tong well of Jacob nga nagaserve sa mga taga-Sikar. Kag dito nagpungko si Jesus. Kag during that time, udto na daw, init-init. Naghambal ng mga disciples, magbakal daw anay sila, manggita daw anay sila sang pagkaon. So si Jesus, nabilin dito sa may bubon. Tukay-tukay, may isa kababayi nga nagpalapit. Siguro nagdahan-dahan lang siya. Kag dala-dala niya ang iyang jar. Kag si Jesus, nakikistorya sa iya. Hambal ni Jesus, pwede mo bala ako matagaan sang tubig? Kibot ang babae. Kay, naobserbahan niya na ini Jewish person ni siya. Kaglalaki pagit. During that time, mga bata, hindi basta-basta makaistorya ang mga babae sa mga lalaki kung hindi na family member. Kaya natingala ang babae. Sabi niya, nga, nakiistorya ka sa akon. Nga, payi ko nga taga-diri sa Samaria. Nga, nakikistorya ka. Natingalagid siya ang mga bata. Kay, wala siya kabalo kung sino ang iya nga kaistorya. Wala siya kabalo nga si Jesus na higugma sa iya. Kay si Jesus ang Ginoo mismo. Boys and girls, ang Ginoo nagahimo sang pamaagi para makilala tagid siya. He reaches out to us. Parehas ang ginhimo ni Jesus sa Samaritanon nga babae. Oo, kilala ka sa Ginoo kay siya ang nagtuga sa imo. Kagambal gani sa Bible sa John 3:16a, For God so loved the world. Ikaw, bata, gigugma ka sa Dios. Kilala niya ikaw, kabalo siya sa imo nga pangalan. Kabalo siya kung pila imo edad, kag ano ang favorite mo nga game. Oh, balaan niya kung hilig ka sa Roblox. Balaan niya kung ano gid ang naga-take time, naga-occupy sa imo nga time. Kabalo si Jesus sa tanan-tanan, kag manami ang iya nga plano for you and for me. Kay nga, siya ang perfect nga God. Balaan niya what is best for everyone because He loves everybody. Parehas diri sa Samaritanon nga babae. Sabi ni Jesus,
3: kung balaan mo lang gid kung sino ang kaistorya mo. Kung kabalo ka man sa regalo sa Ginoo nga para sa imo, ikaw pa gid ang mangayo sang tubig sa akon.
2: Tingala ang babae. Sabi niya, "Sir, wala gani ikaw sang jar para magkuha sang water? Di paano mo mahatag sa akon ina nga water?"
3: Kali, may gina. Ibig sabihin si Jesus, lain nga water ang iya nga kinahambal dire. Hambal pa sang babae, "Mas great ka ba sa amon nga amay nga si Jacob nga nag-ukay sini nga bubon nga naghatag sa amon dire nang bubon nga ni? Mas great ka pa ba sa iya nga siya napainom niya tanan ang mga sapat?" Pero wala gid siya kabalo nga ang meaning ni Jesus is the living water na ang makakuha sa tanan nga uhaw sa tagipusoon sang mga tao. Balaan mo ba ina, bata, nga kita tanan is uhaw sa paghigugma sa Dios na ikaw kag ako kinahanglan ta inang living water nga ginahatag ni Jesus. Ang bayingan ni wala pa siya kabalo kung ano gid ning ginahambal ni Jesus, kaya ambal ni Jesus sa iya, "Ini nga water ihatag ko." Ambal sa verse 13, "Ang tanan nga makainom sini hindi naliwat ma uhaw."
2: Sabi ng babae, "Tawnami na how."
3: Bisan wala siya kabalo, ambal niya na lang, "Sir, pwede mo ko sinatagaan para hindi na kumauhaw liwat?" Siguro sa isip-isip niya, "Hindi na kumagbalik-balik diri sa bubun, hindi na kumagkuha-kuha sang tubig, hindi na kumakapoy, hindi na mahuya sa mga tao, kag diri good news gid nga makaangkon ko inang living water nga na." Sabi siguro ng babae nga ni. Kaya naman, kibot na lang siya. Sang ginhambal ni Jesus sa iya, "Sige, tawga ang imo nga bana."
2: "Sir, wala ko sang bana." Sabi ng babae. "Kag, amo pa gid ang ginhambal ni Jesus mga kids o?"
1: "Tama ikaw, nga wala ikaw sang bana. Kay, ang imo nga upod subong hindi mo bana, nakalima ka na ka asawa."
2: "Ha? Nakabalo siya? Kung ano ang sitwasyon sang babae?"
1: "Hala mga bata, kaya galit gusto ni Jesus nga makaangkon ini nga babae sang living water. Kaya ini nga babae ang uhaw sa paghigugma, uhaw sa pagpalangga sa Ginoo. Balaan mo ba nga ikaw kag ako uhaw man sang tuod nga paghigugma? Nga hindi naton maranasan ina nga ang may kauhaw sa aton nga tagipusoon kay tungod sa sala mga bata. Pariyasang ginhimo sang babae nga Samaritanon ang magkaroon ng lima kaasawa, hindi ina ang perfect will sa aton nga Ginoo. Sala ina boys and girls. Kag ini nga babae, nakasala siya sa Ginoo. Pareha sa aton tanan kay ginbata kita nga makasasala. Ano gani ang sala? Tanan nga gina, una-una, gina istorya, kag ginahimo nga hindi malipay ang Ginoo. Example, sa isip-isip mo, sabi ni mamang, "Nak, tulog na dayon ha, kay para early ka pa buwas magbugtaw, hindi na sagay cellphone." Sa isip-isip mo, "Latot ko lang si mamang magtulog, tapos maroob lang si kiapon ko."
3: Good bala ina?
1: Bisan wala may nakadungog, mabasahan sa Ginoo ang aton nga gina una-una. Tapos pagka-morning, "Nak, na-late ka man magbugtaw. Nag-play ka naman kagab eh."
2: "Wala mamang, hindi lang ko katulog, abi."
1: "Hala, nagtikal. Malipay ba ang Ginoo sina?" "Hindi din. When we don't obey God, that is sin, boys and girls." Nga makalimutin
2: kita sina haw. Kay tungod gin bata kita nga makasasala. Hambal gani sa Isaiah 53:6. Basahon ko diri sa Bible ha. All we like sheep have gone astray, each of us turned to our own way. Sama sa mga karnero, sarili lang ang ginasunod. Amo na ang buot silingon sang sala. Tanan nga mga tao, nakahimo sina. Parehas man sang babayi nga Samaritanon. Kab, sang na realize niya nga kapalo siya sa ako nga kahimtang? Nagpungko lang siya, sabi niya. Ah, sir, nang palaan ko nga isa ka nga propeta. Ah, sir, ang mga ninuno namon, hambal nila nga magsimba kami sa diri sa bukid. Pero kamo nga mga taga Jerusalem, sabi ninyo magsimba dito sa templo sa Ginoo. Pero gusto ko magsimba gid. Nagapangumangkot siya kung paano gid makapalapit sa Ginoo. Kaya sabi ni Jesus sa iya, babaye, mamati ka sa akon. Tun-an mo ni nga mag-abot ang tion nga hindi na magsimba sa bukid o sa templo o sa Jerusalem, kay magasimba ikaw sa espiritu kag kamatuuran, kay ang Ginoo espiritu. Kag sabi ng babae, hambal sang amon nga mga amay, sir, nga kumag-abot na ang Mesiyas, siya gid ang mag tudlo sa amon. Makit-an gid niya ang babae, nakapati sa Ginoo, kagusto niya gid makilala si ang Mesiyas. Balaan mo ba kung ano ang Mesiyas? Ang Mesiyas ang gin-promise ni God nga magkuha sa tanan nga sala. Siya ang gin-promesa nga hatag sang Ginoo para mabalik ang tama nga relasyon sa Ginoo. Kaya naman, sang ginhambal ni Jesus diri sa verse 26, ako ang Mesiyas. I who speak to you am He. Ha? Si Jesus gali ang Mesiyas? Nakibot siguro ang babae. Ha? Kaya pala balaan niya gid kung ano ang sitwasyon ko. Kaya gali ang muni siya mag-istorya sa akon. Nalipay gid ang babae kay ang Mesiyas nag-abot na. Tuod boys and girls, ang Mesiyas nga gipromesa nag-abot na. Kag amo na ang hatag na narigalo sa Ginoo para sa tanan, ang Ginoong Jesus, ang perfect Son of God nga nag-abot sa aton nga kalibutan para akoon ang sala ng tanan nga mga tao. Oo, di ba ginhambal sa 1 Corinthians 15:3-5, Christ died for our sins according to the scriptures. He was buried and He rose again on the third day according to the scriptures. Si Jesus, ginangkon niya ang silot sa gibayda niya ang silot sang sala. Giangkon niya ang tanan nga sala. Kag siya ang nanginbayad sa sala nga hindi niya man ginhimo sa sala sang tanan nga mga tao. Kaya sang nabatian ng mga ng babayi ang ginhambal ni Jesus, nagdali-dali siya. Sabi niya, hala-hala, amo gali siya ang Mesiyas. Nagpuli siya dito sa iila. Nagdali-dali siya, gintawag niya ang iyang mga kaparintihanan. Nasugata niya paguro ang mga disciples ni Jesus. Kag nakibot sila nga, sino to siya? Sino nagpalapit sa Ginoong Jesus? Kag sabi ng mga disciples sa iya, nga, sino to siya? Nga nakiistorya ka sa mga tao? Nga nakiistorya ka sa bayi nga na? Sabi siguro nila, no? Pero, ang babae, nagpalakat na dito sa ilang lugar. Dali ka mo, dali ka mo! Gintawag niya ang tanan niya nga mga kaparintihanan, pati siguro tong mga nangin asawa niya. Dali ka mo. Mayroon dito teacher dito sa may bubun. Siya naguro to. Siya ang misiyas. Dali ka mo. Kisamba niya kung ano ang ako nga sitwasyon. Gibuligan niya ko. Gipasaylo niya ko. Amugid siguro ang iyang nga hambal. Kay lipay-lipay gid ang babae. Kaya naman mga bata, amo na ang good example nga dapat natin nga sundod. Kung ikaw bata, ginpasaylo na sa Ginoo ang imo nga mga sala, gusto niya ihambal mo man sa iban, ikaw man magpatutuo man nga ginpasaylo na sa Ginoo ang mga nahimo mo nga mga kapakyasan nga mga sala. Kay ang Ginoo, ginagamit niya ang kada isa sa aton para mabalaan pa sang iban ang kaya niya nga himuon, lalo na ang pagpasaylo kag pagluwas sa silot sang sala. Kaya himuon ta ang ginhimo sang babayi nga Samaritanon. Kag hambal ng mga disciples ni Jesus dito. Jesus, magkaon ka na. Pero sabi ni Jesus, hindi na ko magkaon. Busog na ko. Tingala sila, paano siya nabusog man? Kay agali, ang makapalipay kay Jesus, ang pagsunod sa aton amay nga ara sa langit. Kag dugay-dugay, nag-abot na sa mga Samaritanon. Ara na ang babae, upod ang iyang mga parinti. Dali ka mo. Ari siya. Ambal siguro nila, no? Kag ginangyot nila si Jesus. Jesus, pwede mag-star anay ikaw diri sa amon. Please lang, tudlui kami. Kagambal sang Bible, for 3 days, nagtudlo si Jesus sa ila. Kag sila mismo, hambal nila, wala na kami, nagapati na kami. Hindi kay tungod sa ginhambal niya, kundi kay gintudloan mo kami. Nabalaan nila ang kamatuoran nga si Jesus gidman ang manluluwas, ang Ginoo nga nagapalangga sang tanan. Hasta subong boys and girls, ang Ginoo nagapalangga sa tanan-tanan nga mga tao diri sa kalibutan. Muslim ka man, Maguindanao, Maranao, Iranon, Ilonggo, Iligaynon, Cebuano, Tagalete, kundiin-diin pa, Ilocano, ano man ang aton nga hinambalan, ang Ginoo nagapalangga sa tanan. Kaya siya ang aton nga amay sa langit. Nailayo kita sa iya tungod sa sala, pero siya ang naghimo sang pamaagi through the Lord Jesus para mabalik ang tama nga relasyon sa iya. Kaya gani ambal diri sa Acts 16:31, believe in the Lord Jesus and you will be saved and your household. Kung tuuhan nga ang Ginoong Jesus ang Mesiyas, ang manluluwas, mapasaylo ang imo nga sala, pati man ang imo nga mga kaparintihanan, mabuligan sila magpati sa aton nga Ginoo. Kao bata, ginbaton mo na bala si Jesus? Nagtuo ka bala sa iya nga promises nga siya lang ang manluluwas? Taugon mo si Jesus. Hambalas siya. Ginoo, nangayo ko pasaylo sa imo. Nagapati ako nga ikaw lang ang makaluwas sa akon. Please, maghari ka sa akon nga tagipusoon para hindi ko naliwaton ang sala. Himuon mo ina, kay mamati ang Ginoo. Nga ah? Because Jesus loves everyone. God bless you!
4: Wow, grabe mga bata, no? Si Jesus love niya gid tanan biskan ang mga makasasala, love niya gid. Biskan ikaw mga kids nga wala pa nakakilala kay Jesus, love ka gid ni God. Kay siya gid ang creator naton nga nagalove kag siya gid ang aton nga savior nga para hindi kita ma-separate sa iya forever, kagkayagin natin himuon ang pag-love sa aton nga mga enemies. Kaya mga kids, padayon lang gid sa aton nga pagpamati sa aton nga JNC Online and JNC On Air. mabatian lang kita sa DYVS dala sa Bacolod kag sa DXKI sa 1062 diri sa Marvel. Kaya mga kids and mga mommies, enjoy lang sa aton nga pagpamati. See you or magpamati naman kita next week. Bye!
3: Napakinggan ang programang Good News Club on air and online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXKI FEBC Radio at CF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode na ito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo!
3: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

Sa panahon kung saan ang edukasyon ay susi sa paghubog ng kinabukasan, mahalagang magbigay pugay din tayo sa mga guro na hindi lang nagtuturo ng aralin, kundi nagbibigay rin sa atin ng inspirasyon, ng pag-asa, ng direksyon sa bawat mag-aaral. At syempre, kikilalanin din natin sa programang ito isang paaralan na humuhubog sa kinabukasan ng mga kabataan. Hello kaagapay, magandang araw. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Welcome po sa tahanan ng ehemplo kung saan feature po natin mga outstanding Filipino at mga organization dito sa Pilipinas na talaga namang naglalayag ng kani-kanilang excellence. At ngayon po sa larangan tayo ng edukasyon. Ang ehemplo po ay napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng Far East Broadcasting Company. Siyempre po, napapakinggan at napapanood tayo sa Facebook Live, sa YouTube channel at sa Signal TV Channel 185. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Samahan niyo po ako sa panibagong edisyon ng programang Ehemplo.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Psalm 139 verse 14. This is Mom's Heart on DYVS.
3: Good morning! Welcome to Mom's Heart. This is DYVS in Bacolod City. Kag nagaupod ang amon sister station, DXKI. Kamusta? Good morning da sa DXKI. Welcome to our Saturday program, DYVS Bacolod. Ako si Joy Pastoral, kag ginatamyaw ko gid ikaw nga nag-tune in, nga kabay pa nga maayo gid ang imo pamatsyag. The weather is getting cooler. Thank you sa mga ulan nga nagliligad nga adlaw diri sa amon sa Bacolod City. Kag I hope dira sa inyo sa DXKI, cooler na no, pero in some parts ba do may mga flooding areas, kita dira flooded na. Okay, DXKI, welcome dira sa Tampakan, Kipalbig, South Cotabato. Kamusta ikaw da, Jeanette Katakutan? Si Luz Roca, Lerma Roca, si Ginilyn Roca. Ang Roca Sisters, gina-welcome tagid sa aton program. Dira sa DXKI, si Merly Hospital, good morning sa imo. Nanding, kamusta ka muda ni Totong? Kabay pa nga maayo, gid. Sa imo, Linda Samonte, welcome. Kag sa kay Miss Bona, nga nag-tune in. Kabay pa nga, okay, gid, ang aton weather dira. General Santos City, Coronadal City sa South Cotabato. Good morning, diri sa Sorala, sa kay Erlinda, kag kay Magne, kabay pa nga okay, gid ka mo. Surigao Community Bible Church, welcome to the program. Diri sa NIR, Alegria Murcia, kamusta? Manapla, GBCN, welcome. First Baptist Church of Central Hawaiian. Kabay pa nga okay da si Engineer Wenny, kag si Engineer Marie Jane. Si Carmi, good morning. Diri sa Bacolod City, sa kay Manangkora, sa kay Mama Ming, bisan Sabado masako gihapon. Welcome to the program, Mama Ming, ng course. Manang Sara A, kamusta nang? Wow, long time no see. Nagidya ng Sara A. Manang Lin J, kunari na siya sa Bacolod, nag-tune in. Leeds, okay ka lang da. Sa imo manong June, welcome. Nanay Bell, kag si Maki, mag-relax Manay Bell, pulupatawhay. Attorney JM, good morning. Sir Rolando Plenyago, it is Sabado. Duty ka sir, thank you good for listening. Diri sa Villamonte sa Bacolod City sa kay Lou, kag kay Meredith. Welcome. Manang Feli, ara ka na da, naka-tune in. Di isang last Saturday, nakapamati si Manang Feli sang loneliness. Pero nagamba siya, hindi ko ya lonely. I am bored. Di, kundi kasadya, no? And hindi lang ni Sinang Feli ang bored kadamo man sa aton nga may boredom. Manang Merly J, welcome to the program. Miss Lourdes Lobaton, thank you for tuning in. Diri sa Guimaras, sa Buena Vista. Ginagreet ko gid, kagina-welcome si Nay Mercedes, kag si RV. Okay lang kamuda nang... Si Miss June, dira man sa province of Guimaras. Kag ang akon prayer warrior, dira sa Alimudyan, Iloilo. Roda, good morning sa imo da presyosa. Orfa, okay lang kamuda? Nag-uran ron. Di, kabay pangamyad ang chimpo, no? Kag diri sa Bacolod City, sa kay Ma'am Sara Escalona. Thank you for tuning in. Nagapamati man ini si Ma'am Sara. Kag, good morning sa kay Chin Chin, kag kay Jasmine. Chin, okay ka lang da? Kamusta ang aton nga summer? Nakapulo pa huway kita kay wala class, no? Ti in the next month, back to the grind naman kita kay ma-open naman ang aton nga mga classes. All right. Naka-tune in ka sang nagligad nga Sabado? Kung wala, okay lang. Because last Saturday, nagsugod kita storya sang loneliness. Kalawig, kalapad sang scope, no, sang loneliness. Kagsubong, because nag-feedback si Nang Feli sa ako, hindi ko ya lonely, bored ako ya. Lantawon tabi, kung ano ang mahimo naton sang ginatawag naton nga boredom or how do we understand loneliness? The past few years, gin-label na ini ang loneliness as an epidemic. Kag nagsugod yun ini, if you remember, sang aton tublang ang mga COVID nga tiyempo, wherein we are isolated. Kag kung ikaw ya isa ka COVID nga pasyente, ti ara gid ya ang loneliness, even boredom, no, and aloneness, and even emptiness. So to be clear, according sa author naton nga si Dennis Gargantiel, silingya wala iniya ginaistoryahan ang depression. But the kind of sadness, when you talk about loneliness, brought on by a yearning for more or better social connections and relationships. Mas mulumanggod lang ini siya sa ginatawag naton nga depression. So today, we are going to continue talking about loneliness. Ano ini ang ginatawag naton nga ang pag-translate ko sini pagkapungaw? Ambot lang kung husto ini, no? Kung lonely ikaw, kag-bored, i-combat na ini nga mga feelings by shifting our focus to active engagement. Ang suggestion sang aton research is you connect with others, you can even start a new hobby or active ka, you move your body. Kag ang mga actions nag-include volunteering, kung may mga local ikaw dira nga community or club nga pwede ikaw maka-volunteer like your local church, no? Kung sa inyo dira barangay, taking a walk in nature, ecotherapy, pwede ikaw maka-learn sa ginatawag nga journaling or learning a new skill like cooking or language. Amo ni siya ang mga ways, ang mga suggestion para makombat ta ini or maintindihan ta kung anong ginatawag nga loneliness and even boredom. Okay, so i-identify naton kung ano ang difference ng duha. But before that, what to do if I am alone and bored? May mga fun things to do, no? Alone, at home, or elsewhere. Para bala nga mabatuan ini naton ang mambal ka maano ako man nga daw wala gid ako ya opisyon. You can learn to cook a new dish, amo to kay nang suggestion naton. You can experiment with baking. You take up a new creative hobby. What are you good at? Ano ang imo nga mga talent? Nami ka bala magpanorse, nami ka bala magbeadwork, nami ka maggardening? Kadamu-damu gid sang ways and means nga mahimo naton kun ara ta sa sulod sang balay when we have the luxury of time. Of course, hindi ta pag-ilipatan ang ginatawag naton nga self-care. Una gidya ang aton kaugalingon and magambal ka gani nga you are lonely, sus kadamo sang pwede naton mahimo, no, ang closet naton, you weed out and you clean your ang mga sapatos mo dang wala ginapang usar, pwede mo man ma-segregate, no? And donate or give. We will have our first music break. Mom's Heart will be right back.

nagabalik kita sa aton nga topic. This is all about loneliness and boredom. Tikisi man ng Feli, yan nagambal sa akon. Hindi ko ya lonely, I am just bored. Kag makarelate ako sini because my late mother, nga all her life, nag-ubra bala ka career-oriented, nag-panghimakas, no? Nag-pangabudlay. And then nag-retire ni siya ya. Hindi yan ang siling 60, 63, 65. Hasta ya age 70, 75, sige, pini siya ubra. Kung pwede palang gani, hasta age 80, sige, pag ini siya trabaho. So, when the time came, nga arat na siya sa balay, tugod nga 80 plus na siya, pirmi lang na siya gambal sa akon, nga bored ako. Because naanad sila, nga ang mind nila active, kag nag-ubra sila. So, ano ini ang loneliness? Kag ano ini ang boredom? While, ini sila nga duwa are states of feeling stuck. Though, naguot ka bala? Ang boredom is lack of mental stimulation. Nang fell, amo ni ang boredom, wala mental stimulation. While ang loneliness is a painful lack of meaningful connection. Painful, no? Though, kabudlay kung lonely kaya, no? Mayon na lang gali nga bored ikaw. Boredom requires an engaging activity to fix. Ang imo nga boredom, kinanglan may activity ikaw. While loneliness requires meaningful interaction with others. Kinlan nag-connect gid kita para nga hindi kita lonely. So ano ang key differences? Masugod kita sa boredom. Boredom, there is a need for stimulation. Wala ka kabalo kung anong himuon mo or your current environment lacks challenge. Nang wala gid bala stimulation, wala gid bala challenge nga mag-work ang mind ko, may sugilanunon ako, nga parehas abisang amon ang mental activities namon, nga ganchindianay kami, may mga tao nga amo sina mo. Lain ang ilay nga mindset. And nagasik man na sila sang mga tao nga makainchindi sang ilay nga way of thinking. While ang loneliness, if we talk about differences, there is a need for connection. And you know what you want to do sa loneliness, but you do not have anyone to share it with. Daw kis ado mambal ka nga daw, ti amo amo mani ang boredom kag ang loneliness. So ano ang aton bulong sini? What is the fix? Sa boredom, ang action and purpose naton is to find a hobby, setting a goal, or learning something new. Sa loneliness naman niya, action and purpose, vulnerability and connection. Kinangla nag-reach out ikaw to friends, family, or support groups. Amuning nami sa aton nga social media, kay tik messenger, pagkita mo nga nag-green kay online siya, hindi lang ka mong katawganay. Sugilanon lang ka mo yan, no? Wala man na bayad kay ara naman niya sa imo nga internet. Though ang loneliness and boredom are fundamentally different, ini nga duha, si lonely kag si bored, often feed off each other. Ari na, nagakonek ini si loneliness kag si boredom. If you are isolated without much to do, your boredom can make your loneliness feel much worse. Liwat. Si loneliness kag si boredom often ini naga-feed off each other. So kung ikaw isolated, kag wala ka episyohon, ang imo nga boredom can make your loneliness feel much worse. So kinanglan gali kabalugid kita ya magpangita sang ways and means nga makahimo kita sang aton hobby, makapangita kita sang aton nga chores wherein you work with your hands so that hindi ikaw affected sa ginatawag naton nga loneliness and boredom. Si boredom is your brain's way of signaling it's ready for something fresh or engaging. Naga-stimulate ang imo yung brain, no? Sa kay boredom. Si loneliness naman niya, on the other hand, hindi ini siya about what you're doing,

0: our heartfelt gratitude to you, our ministry partners, for your generosity as we fulfill our mission of communicating Christ in our world. If you are being led by the Lord to continue helping 1233 DYBS, you may send your support to our China Bank account with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated and account number 18707315111. Again, the account name is Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated with account number 18707315111.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
4: Ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. And welcome po dito sa programang Family Matters. Si Kayla Escalante po ito na kumukumusta po sa inyo ngayong mainit day morning. Nakakaagapay, sana kayo po ay nasa mabuting kalagayan at tayo po ay AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, transistor radio. At tayo rin po ay napapakinggang live sa 702 DZAS mobile app. O kaagapay, baka hindi ka pa nakakapag-download yan, tungo na sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store para ma-download po ang 702 DZAS mobile app para mapakinggan po ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere. Basta meron po kayong internet connection. At syempre, present na rin ang ating mga kaagapay sa ating ongoing live streaming sa Facebook page o sa YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio. Huwag po ninyong kalimutang i-share ang ating episode for today at itag na rin ang inyong mga kumare, ang inyong mga barkada, churchmate, kapamilya at sama-sama po tayong mapagpala sa ating kwentuhan ngayong Wednesday morning. Nako, sa tingin ko ay ang bawat isa ay makaka-relate sa ating topic for today dahil paminsan ay nakakalimutan natin yung worth natin dahil sa maraming bagay. Pero today, tayo po ay mare-remind ng ating totoong worth sa Panginoon. Kaya naman, totoo ka lamang kaagapay sa isa at kalahat ating oras na kwentuhan, makabuluhang huntahan dito sa Family Matters. At mag-comment ka na rin kaagapay sa ating ongoing Facebook Live at atin po yung babasahin dito sa ating programa. Gaya nito ni Ate Cleo Alfonso ay present na ng ating suking kaagapay. Magandang Wednesday morning daw sa ating lahat. Yan ay pagbate ni Ate Cleo Alfonso. At binabati ko rin ang happy listening ang mga kaagapay natin dyan sa Philippine Missionary Fellowship Batangas, Cavite and Laguna area, maging ang mga kaagapay natin dyan sa Carmona Christian Church. Hello, hello po and happy listening po sa inyong lahat. Muli kaagapay, huwag po ninyong kalimutang i-share ang ating live streaming ngayong Wednesday para po makita na rin yan ng ating mga iba pa nating mga kaagapay. At syempre, paanyaya po para po sa inyong lahat. Nalalapit na po ang 78th anniversary ng FEBC Philippines. Kaagapay, magkita-kita po tayo sa June 6. Yan po ay Sabado, alas 8 ng umaga dito po sa GCF Ortigas para po sa ating celebration. Marami po kaming inihanda para sa inyo kaagapay at syempre pagdiriwang natin ang katapatan ng Panginoon sa FEBC Philippines na 78 years na nga po tayo nagsasahim papawid ng walang commercial. Imagine kaagapay ang blessing ng Panginoon. Kaya sama-sama po tayo mag-celebrate again June 6, alas 8 po ng umaga sa GCF Ortigas at bisitahin po ninyo ang official Facebook page ng FEBC Philippines para makita po ninyo ang registration link dyan. See you there kaagapay at excited po kami na kayo po ay aming maka-fellowship. At today kaagapay ay hindi po ako mag-isa dito sa ating programa. Excited po ako na ipakilala sa inyo ang ating special guest para pag kwentuhan po natin at pag-usapan natin ang ating topic for today na understanding your worth in God. O sabi sa'yo kaagapay, makaka-relate ka sa ating topic for today. Siya po ay events and TV host, comedian din siya kaagapay at siya po ay very passionate na mag-build ng meaningful conversations and communities. Excited ako kaagapay dahil parehas po kami naka-puff sleeves. Makakagapay natin po i-welcome si Ate Eileen Cubello.
5: So nice to be here. And of course to my host for today na si Kayla.
4: Yun po. Salamat Ate Eileen na kayo po ay available po ng ating mga kaagapay dito
5: course,
4: po sa Family Matters.
5: Of course,
4: Matters.
5: Anything for the Lord.
4: Ate Eileen, napakaganda ng ating topic, understanding
5: yes,
4: your worth
5: oh my gosh.
4: In God. Mm-hmm. Opo, kasi diba, aminin natin na minsan talaga ay napapa-question tayo.
5: Actually, hindi minsan, palagi.
4: Madalas.
5: Palagi. Sobrang palagi.
4: Opo, madalas nga naman na tayo ay pa-question minsan sa ating worth. Kaya maganda na ma-remind tayo today. At bago tayo tumungo sa ating discussion na mainam na simulan natin ang ating kwentuhan sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. At Eileen, okay lang po ba na kayo po ang magbasa ng NIV at ako naman po sa magandang balita Biblia? Okay po, basahin ko na po ang both version po from Proverbs 31:30, sabi dito kaagapay, charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. At sa magandang balita Biblia naman, mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Diba, napakagandang reminder sa atin na yes, maganda naman po talaga no, na meron tayong mga magagandang katangian.
5: Yes.
4: Pero yan ay temporary lamang. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay yung ating relationship sa Panginoon. Tama
5: Amen.
4: Ba Ate Eileen?
5: Sobrang totoo yan. At napatunayan ka yan ng maraming beses sa buhay ko. At pag-uusapan natin yan mamaya.
4: Yes! ano lang yan na intro lang.
5: Patikim, gano'n.
4: Yes! O kaya nga kaagapay, tayong mga kababaihan at kahit yung mga kalalakihan, di ba, importante talaga yung ating relationship sa Panginoon. At dyan talaga tayo huhugot sa ating worth. Kasi yung worth natin dito sa mundo ay temporary lang. Pero yung worth natin sa Panginoon, yung relationship natin sa Panginoon, yun ang importante sa lahat.
5: Enjoy kayo sa ating episode for today's video.
4: For today's video, yes. Muli ang ating topic kaagapay, understanding your worth in God. Gaya nga po nang sabi namin kanina, madalas talaga, napapa-question tayo sa ating worth. At tayong mga kababaihan, tayong bilang mga individual, yung worth natin minsan nakadepende, yung identity natin minsan, yung perception natin minsan nakadepende sa ating career, sa ating pamilya, sa ating social standing, at minsan talagang lumalagpak.
5: Yes.
4: Kasi nga nakadepende dun sa mga bagay na pansamantala lang. Ikaw ba, Kaagapay, nakaka-relate ka ba dyan sa ating pinag-uusapan? Comment ka naman sa ating ongoing Facebook Live kung ano ang iyong experience pagdating sa self-worth, ano ang iyong maikwekwento dyan. At pag-uusapan natin ngayon, Ate Elina, ano nga ba yung mga, bakit lumalagpak? Ano yung mga rason bakit minsan ay mahirap para sa atin na makita yung ating worth, na makita yung ating love para sa ating sarili. Una na dyan, Kaagapay. Una daw, bakit hindi natin minsan, naku-question natin minsan yung ating self-worth ay yung mga experiences daw natin ay hindi nagmamatch dun sa katotohanan na sinasabi na tayo ay worthy.
5: Yeah.
4: Opo, halimbawa, lagi natin sinasabi, lagi natin naririnig sa church, sa mga disciple group natin na hindi mahalaga ka, ikaw ay mahalaga sa paningin ng Panginoon. Pero pagdating sa mundo, iba yung ating nararanasan.
5: Totoo.
4: Di ba po? Iba yung pinaparana sa atin ng mundo, iba yung pinaparana sa atin ng mga tao sa paligid natin. At yun din yung nakakalungkot minsan, no, Ate Elina. Yung mga tao, yung mga career na malalapit sa atin, yung mga minamahal natin, yun pa yung nagiging cause minsan para ma-question natin yung ating worth.
5: True. Actually, I would like to parang override that, na hindi talaga, actually hindi minsan, eh, siguro in my experience talagang madalas. Especially kung ikaw yung isang tao na maraming pinagdaan ng rejection sa buhay.
4: Yes.
5: Talagang all your life, based on my experience, talaga you would really chase after yung validation. Mm-hmm. Kasi ako, base po sa experience ko, napakahirap naman talagang maniwala sa isang tao na hindi mo nakikita. AKA si God.
4: Yes.
5: Kasi God is invisible eh. Mm-hmm. But you would tangibly feel His presence when you pray, when you read the Bible, in the church, in the community. Pero kasi madalas bilang tao, at dahil tao nga po tayo, syempre naghahanap ka ng isang bagay na mahahawakan mo.
4: Yes.
5: Yung sasagot sa'yo agad na, yes, you're worthy. Mm. Mahal kita, pinipili kita. Yes, it's very assuring po, no, na God would say that through His word, maybe through your pastor or through the people that you love. Pero yung katotohanan kasi doon, mas ma-diin yung realidad na may mga tao talaga na ipaparamdam sa iyo na alam mo hindi ka enough.
4: Yes.
5: Alam mo ang dami mo pang kailangang patunayan. Mm-hmm. Ang dami mong kailangang baguhin sa sarili mo para pumasok ka or ma-achieve mo tong standard na to. Especially po sa atin dito sa Pilipinas na meron tayo mga certain standards na kailangan pong ma-achieve for us to feel that certain fit in the society, in the community. At sa totoo lang, kahit Kristiyano ka, hindi ka ligtas.
4: Yes.
5: Dun sa mga bagay at worldly standards na yun.
4: Mm-mm, agree po. Oo, mm-hmm. Hindi po tayo exempted, no, kahit tayo po ay mga Kristiyano at alam natin yung katotohanan na tayo ay mahalaga. Sa social media na lang.
5: True.
4: Pag pumunta tayo sa social media, pag kokonti ang likes, hindi ka mahalaga.
5: Diba malungkot? Diba? Oo. And ako, I'm guilty of that. Kasi parang, oh my gosh, bakit ba yung post ko? Wala bang kwenta?
4: Diba po? Agree ka ba dyan, Kaagapay? Mm. Diba pag kokonti yung likes, na lalo na pag picture, pag selfie, feeling natin na hindi tayo mahalaga.
5: So para sa mga Gen Z, yung mga content na ginagawa nila ngayon sa mga iba't ibang platform, yung inifortan mo.
4: Yes.
5: Talagang nagbayad ka pa ng editor, tapos biglang alam, naman lang.
4: Kunti lang yung ano.
5: May nag-view. Nakakalungkot yun.
4: Yes. At minsan, dun nga natin na nailalagay yung ating worth. Pero yun nga, kapag dun talaga tayo nag-focus, malalaglag tayo at mapapa-question tayo sa ating worth. At number two naman, minsan daw kasi ay nagpe-pay attention tayo nang mas madalas sa mga negative na experience natin.
5: Yeah.
4: Kesa doon sa mga positive na naranasan natin. Yan daw po ay tinatawag sa psychology na the negativity bias. Mm-hmm. Tayo daw po mga tao, Kaagapay, ay most likely ay mas natatandaan natin at mas nagfo-focus tayo dun sa mga negatibo kesa sa mga positibo. So in short, tayo minsan ay nagiging ungrateful. Minsan tayo ay mas nagpo-focus dun sa mga reklamo natin in life, sa mga rants natin in life, kesa dun sa mga bagay na dapat nating ipagpasalamat.
5: Mm-hmm. Alam mo, Kayla, gusto kong balikan yun, no, yung negativity bias. Kasi natutunan ko po, mahilig po kasi ako mag-aral-aral, mag-research na yung utak pala natin is actually trained to look for the wrong things. Mm-mm. Kaya nga, dun sa 10 magko-compliment sa'yo o dun sa 10 tao na magbibigay sa'yo ng magandang feedback, yung isa doon na pangit yung sinabi, yung talaga yung pinakamatatandaan mo eh. Tama yes. po ba mga kaagapay? Diba yung kunwari last night mo, uy, ang ganda mo ngayon, ang blooming mo. Tapos may isa lang nagsabi dyan na, pero medyo lagpas yung kilay mo, to di sila pantay ah. Yun yung matatandaan
4: yes.
5: mo. And whether we like it or not, for some reason, I don't know, maybe because of sin or kung ano man, naging ganun po yung design ng utak natin. And sadly po, mas doon natin binibigyan ng diin yung mga bagay-bagay, yung mga criticisms. Kaya sa totoo lang, as a woman po, very humbling po talaga yung pagiging babae. Kasi tayo talaga, very particular tayo sa ganyang mga feedback. Ewan ko po yung mga lalaki, thank you po sa inyo. Kasi hindi kayo, wala kayong masyadong pake. Pero kami kasi talaga,
4: big deal.
5: Kasi madetalye tayo. Uh-oh. Nakikita natin yung mga maliliit po na bagay. And alam nyo po ako, if I may share po, as someone who's really always in the public platform, in the ministry, marami po akong natatanggap talaga na encouragement, mm-hmm. na applause, pero marami din pong mga mga bashing.
4: Yes.
5: Alam mo ba, Kayla, merong time, kasi po, ako po bilang host, ang branding ko talaga, ano ko, host stand-up comedian, mm-hmm. pero hindi yung parang mga nagpapatawa kang mga ano sa...
4: Clean jokes.
5: Oo. So, patawa-patawa po ako. And then, nagkaroon po kasi ako ng trabaho na medyo premium-premium. So, edi yan, pinag-host ako, ganon. The host-host naman ako. Alam mo ba, in the middle ng mga segment, kinausap ako. Sinabihan sa akin na, you know what, you're not on brand. Hala, na ano ako, na-hurt ako. At galit-galit talaga ako noon. Kasi for me, tuwang-tuwa lahat ng mga tao, Opo. Tawas na ng tawa. And as a performer, yun talaga yung gauge mo eh. Mm-mm. Kung tumatawa yung tao, natutuwa sila, nag-a-applause sila sa'yo. And then, it's just one person ah, yung boss ko, sinabi niya sa akin na, you're not on brand, mali ang ginagawa mo. Sobrang nabother talaga ako. And dun ko po naalala, yung sinabi po talaga dun sa Bible, di ba sa Proverbs mo na, beauty is fleeting. Mm. And the applause of people will fade away.
4: Yes.
5: At kapag dun po talaga natin in-anchor yung confidence natin, hindi po kasi mapapagaling ng isang magandang feedback yung insecurity na meron tayo. Mm. Kahit anong gawin natin.
4: Mm-mm.
5: And yun lang.
4: Mamaya nagdaga natin. Agree. Oo nga, no? Napaisip din ako. Oo nga, no? Minsan, halos lahat, puro positibo ang sinasabi sa'yo. Tapos may isa lang magtanong sa'yo, bakit parang nagkatimbang ka ngayon? Nadagdagan diba? Yung timbang mo. Parang all throughout ng day mo, yun na yung iisipin
5: Sis,
4: mo, makakonsyos ka na.
5: Lahat binati ka, pero yung isang gusto mong bumati sa'yo, hindi ka pinansin. Uy, masakit din ka na. Rejection is rejection.
4: Yeah.
5: Oo, pero yun nga, totoo kasi siya, yung utak po natin, na-train po siya na hanapin yung pangit, nahanapin yung mali. And dahil ganun po yung mundo sa atin, kapag humarap ka po sa salamin, it's very easy for you to look at yourself in the lens of negativity, in the lens of pain, rejection, abandonment, at kung ano-ano pa pong sugat na meron ka.
4: Yes.
5: Kaya po ang hirap-hirap po talagang basahin po ng Bible at paniwalaan. Kasi alam mo ko, Kayla, parang growing up, I had a lot of rejection.
4: Mm-mm.
5: And even if when I became a Christian already, and I would receive the word na, God loves me, ganto-ganto, hindi ko talaga siya matanggap, hindi ko siya ma-internalize. Kasi nga, paano ako maniniwala sa Diyos na hindi ko nakikita, na sinasabi niya, natatay ko siya, that I am enough, I am worthy na matay yung anak niya para sa akin, si Jesucristo. Kung yung sarili kong tatay, hindi man niya lang mabati na, oh, ang ganda-ganda naman ang anak ko.
4: Mm-mm.
5: Na growing up, ang sinasabi niya na, alam mo, maganda ka sana, kaso mataba ka.
4: Mm-mm.
5: Ang hirap.
4: Yes.
5: So, dun po na-train, hindi lang po yung utak ko, bumaba na po siya sa puso ko. Mm-hmm. Yun.
4: O nga, kaya nga yun na mahirap nga naman na sinasabi sa atin lagi na ikaw ay mahalaga, pero iba yun nararanasan natin. O kaya nga maganda na mag-focus talaga tayo dun na sa sinasabi ng Panginoon tungkol sa ating worth. At pangatlo ay hindi daw natin pinagkakatiwalaan ng ating sarili.
5: Nako.
4: O minsan ang mahirap na kalaban din natin ng ating sarili ay ating ding mga sarili. O yung mga tipong madalas ay inilalagay nga natin yung ating self-esteem sa mundo, sa ating mga career, sa ating mga trabaho, sa mga ginagawa natin, sa mga tao sa paligid natin. At minsan, yun nga yung nag-fail dahil masyado tayo nag-focus dun sa paglalagay ng ating self-esteem sa kamunduhan.
5: Ikaw, gusto ko munang tanungin naman, ikaw, Kayla.
4: Sige po. Sige po.
5: Magsikahan tayo dito. Meron ka bang instance in your life na hindi mo pinagkatiwalaan yung sarili mo?
4: Maraming pagkakataon.
5: Ano yung parang pinaka-distinct na di mo talaga makalimutan na maybe you can relate to this topic?
4: Opo, no, kaagapay, para sa kaalaman ng ating mga kaagapay, lumaki po ako na napakababa ng aking self-esteem.
5: Ay, talaga ba?
4: Opo, never ko na-imagine na someday ay mag-work ako sa isang radio station. Pero dream ko siya. Mm. Pero lagi kong sinasabi, hindi ko kaya yan, mas maraming magaling. Kasi po nung, during my high school and the college days, patay na bata ako. Parang takot na takot po akong mag-join sa mga activities. Mm-hmm. Tapos, yung ginawa ng Panginoon na habang kine-question ko ang aking sariling kakayahan, ang Panginoon, pinatunayan niya na meron siyang kayang gawin. At ito po ako ngayon, nagsasalita sa radyo. Di ba imagine?
5: Wow. Praise God.
4: Yeah. Mm-hmm. So, yun po, talagang ang daming pagkakataon noon na hindi ko pinagkakatiwalaan ng aking sarili at napakababa ng aking self-esteem.
5: Ang galing naman noon. And naniniwala ako, sis, na yung ginawa sa'yo ni Lord, pwede niyang ulitin ng mas malaki pa sa buhay mo.
4: Yes.
5: And hindi lang sa'yo, pati dun sa mga listeners. Mm-mm. Baka meron din siyang gusto maging radio DJ.
4: Hindi pa huli ang lahat, kaagapay. Oo, at maging sa mga kabataan natin na minsan ay hindi sila nag-dream ng malaki dahil hindi sila naniniwala sa kanilang mga sarili. Yes, limited lang yung kaya nating gawin, pero napakalaki ng kayang gawin ng Panginoon sa ating mga buhay.
5: Alam mo, sis, ako naman, gusto ko lang i-share, no, na kasi ako eh, I'm very competitive.
4: Mm.
5: Pag may mga competition sa buhay, na-excite ako siya. Oo, nag-start ako sa competition, sino mas magaling sa amin ng kapatid ko, ng mga pinsan ko, hanggang sa nung nag-aaral na ako, nung bata ako, lahat nag mga top 1, top 2, mukhang mga kung ano-ano. Mm-mm. Tapos lahat mga school contest sinasalihan ko talaga. And I realized kung bakit ko ginagawa yon, because nagkaroon kasi ako ng unbelief, ng disbelief sa sarili ko na my family would only express their love for me kapag
4: pag nag-excel.
5: Pag nag-excel ako.
4: Mm-mm.
5: Kasi nga, di ba, hindi naman ako pasok dun sa beauty department. Mm. At kapag meron pong nakakatalo sa akin, kahit sino pa yan, sumasama yung loob ko. Pag hindi ako top one, ang sama ng loob ko talaga, I would really beat myself to death. Ganun po ka-literal, no? And even up to now, I still have that na, limbawa, dalawa kami sa trabaho, i-compare. Pagka may ginagawa siya, ako wala lang akong pake, ganyan. Kasi alam ko sa sarili ko, magaling ako, pero pagka nakita ko na parang nauunahan na ako nito, nababother po ako. And doon po talaga pinakita sa akin ng Panginoon na nailagay ko po yung security ko at yung value ko sa sarili ko.
4: Sa achievements.
5: Oo. Sa mga ginagawa ko. Na kapag successful ka, kapag pinalakpakan ka, kapag pinuri ka, mahalaga ka. Naging successful ka. Mm-hmm. Pero recently, sis, alam mo na natutunan ko. Kasi meron akong kaibigan, she's also a Christian. Shout out V. Antonio kung nanonood ka dito. Parang sinabi ko sa kanya na napapagod ako sa ginagawa ko kasi I also consider my job as my ministry. Mm. Tapos sinabi ko sa kanya na napakakapagod naman tong trabaho kong to, yung pinapagawa sa akin ni Lord.
6: Mm-mm.
5: Kasi lagi na lang akong nagbibigay, tumutulong sa ibang tao. Kailan ba yung panahon na ako naman yung bibida?
6: Okay.
5: Oo. Tapos, sabi niya, alam mo sis, valid naman yung sinasabi mo ngayon. Pero, hindi mo ba naisip na posible na sa mga panahong to, ikaw yung ginagamit ng Diyos para sagutin yung panalangin ng ibang tao.
6: Mm.
5: And natauhan ako doon. Pero syempre, di ako masyado nag-dwend. As a competitive. And as a person who really craves no for validation, mm-hmm. ganyan. Kasi, na-realize ko na totoo, hindi naman laging dapat ikaw yung nasa unahan o nasa harapan.
6: Yes.
5: Maraming pagkakataon po na kung kailan ka tinatago ng Panginoon, doon niya pinapaganda yung kwento mo.
6: Mm.
5: And hindi naman natin dapat goal na pagandahin yung kwento bago ma-honor si God. Ang goal is just to simply live a life that is honoring to the Lord.
6: Amen.
5: And that's it.
6: Mm-mm.
5: And but to be honest mo, I struggle with that every single day. Kasi feeling ko kapag hindi natuwa yung boss ko, yung pastor ko, baka ma-demote ako, yung mga ganong takot. Pero I remember this morning the Lord told me, I don't want any idols in your life.
6: Mm.
5: Whatever that is, your job, your relationship with people, I don't want them because I am a selfish God and gusto ko ako lang.
6: Mm-mm.
5: So yun yung ano, yung experience ko dun sa point.
6: Opo, kasi nga minsan nagiging idols natin yung mga bagay na kinalalagyan natin ng ating identity. Yun nga yung mga achievement, diba? Minsan yung achievement nagiging idols na natin na dapat ganto ko, dapat makilala ko, dapat magisikat ako, dapat mabati ako ni boss. Pero minsan, tama, okay naman po talaga na meron tayong mga achievement in life. Pero minsan, yung motibo natin dun sa pag-commit ng mga achievement na yon ang nagiging questionable. Ang ganda nung nga shinare mo, Ate Elina. At sana yung ating mga kaagapay ay na pagpapala ng ating
7: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
6: Kaagapay, ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan at ito pa rin po ang programang Family Matters. Kaagapay ako, Kayla Escalante po, at kasama pa rin po natin ang ating special guest, si Ate Eileen Cupello. Yun, at ang ating topic, Understanding Your Worth in God. Basa lang po ako ng ilan nating kaagapay na patuloy na nagpapadala ng kanilang mga pagbati at komento dito sa ating ongoing Facebook Live. Si Ate Emmy Bugarin ay bumabati ng good morning mula daw sa Isabella, at si Lina Sanchez ay present na rin po. Si Ate Ana Marie Jimenez, good morning daw, ang ganda daw ng topic today, na re-remind daw siya ng kanyang worth sa Panginoon. Ako, praise God po, no, Ate Marie. Si Atara Leonida, good morning daw mula sa Malanday, Marikina. At si Mother Marie De Jesus ng FM Thursday edition ay bumabati sa atin. Sumilip lang daw siya. Siya daw ay nasa PM Radio nakikinig at ang ganda daw ng topic. Praise God po, Mother. Si Grace Reyes, magandang umaga. Mga kagapay, blessed Wednesday daw habang nanonood ng live. Ay, nagsasalang daw siya ng kanyang mga labahin.
5: Let's go.
6: Salamat po sa mga kaagapay natin na sinasamahan na pa rin tayo kahit gumagawa sila ng gawaing bahay. Happy listening po sa inyong lahat, mga kaagapay. Muli po ang ating topic, Understanding Your Worth in God. At sa puntong ito, amin pong pag-uusapan ni Ate Eileen, yung mga paraan, paano nga ba natin na mailalagay yung ating worth sa Panginoon, imbis na dun sa mga bagay na temporary lamang. Una, naku, para ang hirap nitong gawin. Using God's measures.
5: Naku, mahirap yan. Kasi sabi ko nga kanina, diba, parang for a person who's wounded, marami kang pinagdaan ng trauma sa buhay, mula sa pamilya, sa mga taong mahal mo, tapos bigla ka makakapagbasa ng Bible, may kilala mo sila, sasabihin niya sa'yo na kamahal-mahal ka. Habang nire-reject ka ng mga tao sa paligid
6: paano?
5: Mo. Paano? Diba? Yung sabihin sa'yo ni Lord, you're enough, tapos nasisante ka. Parang hindi ka maniniwala. Mm-hmm. Pero ano po eh, it's actually true.
6: Yes.
5: Alam mo, Kayla, yung lagi ko sinasabi sa sarili ko na the truth of the number one basher natin.
6: Sarili natin.
5: True. Kasi nga po, na-train nga po kasi yung mata natin at yung utak natin na hanapin yung pangit at mali. Kaya po kapag tumingin ka sa salamin, ang una mo makikita yung pimple na lumabas, yung malaking pores, di ba? Yung tumubong hindi napantay yung mga kilay, di ba? Pero po, sa totoo lang, ang tangi lang po talagang makakapag pabago nun is yung word po ng Panginoon.
6: Mm-mm.
5: And believe it or not, it's not an overnight thing. Like nga po sinasabi po dun sa mga kliyente po namin, dun sa clinic namin na, kasi marami dyan gusto magpa-facial, gusto magpa-puti, gusto magpa-bago po ng itsura. Sinasabi ko po sa kanila na hindi po kami magician, ha? Isang session pa lang nagbago na. Kasi mahilig po tayong ganon sa instant. Ay, nagbusan ako ng Bible. Dapat ganito na. Nakapag-church na ako isang beses. Dapat magbago na yung tingin ko sa sarili ko. Ay, meron pong mga ganon. Pero mas madalas po dinadaan po tayo ng Panginoon sa proseso.
6: Yes.
5: Proseso. Kasi yung proseso lang po talaga yung makakapagbago po ng ugali natin. At saka ng mga wrong mindset natin. Tama ba, sis?
6: Oo, agree. Hindi talaga siya, pag gano'n na kinabukasan ay ayos na ang lahat.
5: Totoo.
6: Congrats. Oh, pero yun nga, proseso siya talaga. Hindi diba siya bigla-bigla.
5: Yung mga Israelites nga, 40 years
6: yes.
5: sa desert. Tapos ikaw, gusto mo, natulog ka lang, okay ka na. I mean, yes po, God can do that in an instant because yes, He is God.
6: Mm-hmm.
5: But also at the same time, we should not under

0: process na yon, mas nakikilala mo yung sarili mo.
1: True.
0: Nakikita mo yung mga taong totoo sa'yo. Diba man, nakikita mo yung kamay ng Panginoon, eh kahit na mag-aantay ka na nga matagal dun sa process na yon, kumbaga ay sabi nga nila, walang talo. Walang talo kasi may matututunan ka during dun sa process na yon.
1: Ikaw ba, sis, meron bang isang prayer ka before na talagang gustong-gusto mo? Talagang, Lord, laban ko to, Lord, kayo, pa-fasting ko, ganyan. Tapos eventually, syempre hindi binigay agad, di ba? Tapos dumaan ka sa proseso, naghintay ka. Tapos, pwedeng hindi mo na-receive, pwedeng na-receive mo. Tapos eventually, tapos nakita mo na, ah, kaya pala dumaan ako dito. Opo. May gano ka ba?
0: Dami ulit beses. Opo, ito ng aking trabaho. Parang tagal kong inintay. Yung may mga pagkakataon na gusto ko nang umalis.
1: Dito?
0: Opo. May mga pagkakataon. Actually, nag-try pa ako na mag-abroad. Pero hindi talaga eh. Hindi talaga yun yung kalooban ng Panginoon. And then, sige, sabi ko, sige Lord, mag-i-stay po ako. Pero meron pa akong mga gusto ma-achieve. Pinadaan ako ng Panginoon sa proseso at buti na lang, hinayaan ko ang Lord na padaanin ako sa mga proseso. Buti na lang, hinayaan ko ang Lord na hindi niya i-allow yung mga gusto ko at ang mangyari ay yung kalooban niya. Dahil kung hindi ay hindi ko mararating kung ano yung meron ako ngayon. Diba, yun yung mga moment na mapapa-thank you Lord ka na lang. Buti na lang.
1: Kaya pala. Yes, diba? May mga ganung moments talaga tayo. And we honor the Lord for that. Na kaya pala pinagdaanan ko yon. Kasi
0: ito pala yung blessing.
1: Oo, at ito pala yung kailangan para maalagaan ko yung... Kasi po madalas nagmamadali tayo para makuha yun. Feeling natin we deserve right now. Pero sa totoo lang po, it's either ikaw yung sirain ng blessing or ikaw yung makasira dun sa blessing. And I have that experience in my life na sinabi ko, sana pala dumaan na lang ako sa proseso. Sana hindi ka na lang pala pinilit. E di sana hindi ako nasaktan. Hindi rin ako nakasakit. Wow! Parang iba na yan.
0: Pero ikaw, Ate Eileen, meron ka ba mga ganong moments?
1: Oo, sis, marami.
0: Diba?
1: Marami talaga. Oo. Siguro hindi na ako lalayo, no? Para sa mga single na nanonood at nakikinig sa mga oras na to. Talagang, meron pong time talaga, ganap na ganap po ako pagdating po sa love life. Kasi parang feeling ko, yun talaga yung makakapagpapalit pagbigay ng ano sa akin, ng kabuuhan. Parang, ay nako Lord, kapag binigay mo to, I'm complete. Ganon, talagang ilalaban ko sis. And talagang pinupush ko na pagka, Lord promise, ito lang talaga, bigay mo na sa akin, okay na ako. So I thought, if I have a partner, if I become a suitable helper and helpmate, okay na ako. Parang yun na yung rurok ng tagumpay. Kakabadrip, diba? And, ano yun eh, parang hindi pa po ako Kristiyano, ganun na talaga yung mindset ko. I would jump from one relationship to another. And then when I became a Christian, I thought, nag-break free na po ako doon. Pero yung totoo, hindi talaga. Kasi pinatungan ko lang siya, tinakpan ko lang siya ng ibang mga bagay. Well, to cut the story short, marami pong beses sa buhay ko bilang isang Kristiyano na, syempre Kristiyano ka na, magpe-pray ka na, at saka magpa-fasting ka na. Marami po ako mga napag-pray. At isa po talaga sa talent ko sa buhay ay kaya ko pong magmahal nang hindi ako minamahal pabalik. Nakakaloka talaga. Parang panggabi tong topic na to, no? Pero alam nyo po, marami po akong natutunan dun po sa mga heartbreak kong yun. Ang masaklap lang, sis, hindi ko agad natutunan kasi pinilit ko. Hanggang sa dumating po ako dun sa pinakamatinding breaking point sa buhay ko na recently lang, itong pandemic, I fell in love with this person. And talaga namang sabi ko, ay, pak, laban, ito talaga yung para sa akin. Ganon, talagang feeling ko, talagang perfect na kami, ganyan. Sabi ko, Lord, nagbimissions tong taong to noon. Sabi ko, kahit saan pa siya, babaguhin ko yung buhay ko. Sasamahan ko siya, mga ganon na po, no. And ang dami ko talagang ina-adjust para sa sarili ko, para makuha ko yung tao na yon. And to the point na, several times, God would say no. And God would show me even mga red flags. Pero alam nyo po yung nangyayari. Hindi ko talaga pinapakinggan si Lord.
0: Go pa rin.
1: Go pa din. Kasi akala ko yung color ng go sa traffic light, red. Red po kasi yung favorite color ko, kaya gusto ko yung mga red flag. Pero going

0: taxi. So, sinabi talaga ni Lord, hindi talaga. Pinilit ko lang. Tapos yung eventually, halos naging kami ng tao na to, pumasok po ako sa tinatawag nating situationship. Oo, nako. Kung binabalok nyo po, tigil-tigilan nyo na yan na kasi di po yung nakakabuti.
1: Totoo po.
0: Situationship po para po dun sa mga hindi na Gen Z at Millennial. Ito po yung MU.
1: Yung MU na on.
0: Oo, MU na on. Situationship ngayon. So anyway, I came into a relationship with this person and I compromised. Alam nyo po, sabi ko, shocks, parang this person used to be godly. I was really praying and I was really asking Lord na, Lord, I want a godly relationship. But when I had that relationship with the person, talagang hindi talaga naging God-honoring yung relationship po namin. And I'm saying this po, not because I'm proud of it, but because I would like to share na even if you are already a Christian, kung hindi ka talaga nag-iingat, magkakamali at magkakamali ka. Kung hindi mo pinagkakatiwalaan si Lord, kung wala kang maayos na community at support system, at kung hindi ka po talaga nag-iisip ng maayos, at hindi mo dinadaan yung sarili mo sa tamang proseso na binibigay po ng Panginoon, yun nga eh, nakamit ko po yung prayer ko. Pinag-pray ko yun 3 taon, sis. Talagang, Lord, para sa akin to. Pero, yun nga eh, nung natanggap ko dahil hindi po tama yung panahon, dahil hindi po ako maayos at nung time na yun, hindi rin siya maayos, instead po na makabuti para sa aming dalawa, hindi po. Mm-mm. At mas napalayo po kami kay Lord. And nakakalungkot. But I had to go through a lot of things to heal from it. And ano po, I'm grateful that today I'm proudly saying na nag-heal na po ako. Pero hindi ko po siya regret, pero kung may babalikan po ako na sana hindi ko yun ginawa, yun po talaga. Kasi sabi ko, ang dami pong nasira. Hindi lang po yung sa relationship ko sa ibang tao, sa kanya, but my relationship with myself and the Lord. At ang hirap mag-heal.
1: True.
0: Sobrang hirap.
1: Kaya nga, huwag maging matigas ang ulo sa Panginoon. Talagang makinig.
0: Pag sabing no kasi, hindi yung pinapush mo.
1: Hindi. Lord, baka pwede pa.
0: Oo. Lord, sige na. Kasi nga, sis, meron tayong ganun, diba? Parang, ako na to. Tulungan na kita, Lord. May ganun
1: ba? Marunong pa kay Lord.
0: Oo. Kasi ba, Lord, feeling ko mas alam ko yung kaya ang gawin dito sa situation to. And hindi talaga eh.
1: Opo.
0: But na lang.
1: But na, oo. Kaya hayaan natin na padaanin tayo ng Panginoon sa tamang proseso dahil nga, syempre, ang Lord, nakikita niya yung hanggang sa maraming bukas ay kita yan ng Panginoon. Why not na ipagkatiwala mo yan sa Panginoon? Dahil tayo nakikita lang natin yung ngayon. Yung mamaya nga, hindi natin kita eh.
0: True.
1: Diba? Pero ang Lord ay alam na niya yan lahat. Kaya ipagkatiwala natin sa Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: At ang pang-apat ay one of a kind. Mm. Ate Eileen, you are one of a kind.
0: Ikaw din? At yung mga listeners
1: natin.
0: Din natin.
1: Yes. Mm-hmm. So, diba napakagandang reminder niyan, kaagapay ng ating value, ng ating worth sa Panginoon na tayo ay kanyang masterpiece na minsan na titingin tayo sa, 'di ba? Ako po ang hilig ko po talaga mga nature. Kapag tumitingin ako, gandang-ganda ako. Pero yung Diyos na gumawa ng mundo na minsan 'di ba, ang complicated intindihin nung mga likha niya. Pero kaagapay, yung gumawa ng magagandang dagat na yan, magagandang bundok, is the same hand na gumawa sa'yo. You are a masterpiece, kaagapay. You are one of a kind.
0: Mm-hmm. And that's very, very true. Whether or not you see that person in social media, in TV, or even maybe yung kawork mo, ka-church mo, or kapatid mo, kapamilya mo, unique po tayo eh. And nakakatuwa pong isipin, no, na si Lord po, merong ginawang isang ikaw lang. At hindi makukumpleto at magiging buo at magiging perfect itong creation niya kung wala ka.
1: Kung wala ka. Imagine! Imagine kaagapay yung iyong value, yung iyong worth sa Panginoon.
0: True.
1: Na wala. Ako kahit lagi po kasi sinasabi, kamukha ko ang daddy ko. Pero ibang iba pa rin. Ganun tayo kaagapay. Meron tayong kamukha, pero iba tayo dun sa mga sa kapwa natin. At yun nga ang ganda nung sinabi ni Ate Eileen. Hindi makukumpleto yung creation ng Panginoon kung wala ka. Dahil nga ikaw kaagapay ay masterpiece. Tayo ay masterpiece ng Panginoon. Tayo ay one of a kind.
0: Amen. At dahil one of a kind ka, tagil-tigilan mo na yung pagkukumpare
1: yes!
0: sa ibang tao, diba?
1: Oo.
0: Pero mahirap. Mahirap. Takasan o iwasan ang comparison, especially in our culture po dito sa Pilipinas, talagang yung magkapatid, ikukumpara yung itsura, ikukumpara ka sa kaklase mo, ikukumpara ka sa ibang tao. Kaya po talaga na-adapt po natin yung ganong mga pag-uugali. Pero yun nga po yung nakakatuwa po kay Lord, no? And I've learned this na yung insecurity po natin, sa totoo lang, it's not actually a physical thing. It's actually spiritual.
1: Yes.
0: And we don't have to become more beautiful. We don't have to lose weight or even have someone say na, "Oy, maganda ka, I value you, you're enough, tanggap ka na sa trabaho." And ano, para po ma-feel natin yung worth natin sa buhay po natin. Hindi na po natin kailangang tanungin na, "Lord, sapat ba ako?" Kasi sinasabi talaga ng Panginoon, ikaw lang sapat na.
1: Yun!
0: Diba? Kaya nga, yun po eh. Parang, if the world tells us na, "Oy, dapat mas ka sa ibang tao." Hindi po kailangan, because the word tells us that we are already more than enough. And that someone else's win or maybe beauty or achievement does not remove ours. Hindi porket mas maganda sa'yo yung isang tao, hindi ka naman maganda. Walang ganon, Mars. Diba?
1: Opo. Hindi, yun nga, wag talagang i-compare. Yung lalo na yung timeline.
0: True. Oh,
1: bakit sila, Lord, may asawa na, may anak na, bakit ako wala pa?
0: Oo.
1: Yun nga, kailangan natin maintindihan na may sarili-sarili tayong timeline at may sarili-sariling plano sa atin ang Panginoon.
0: Pero sis, aminin mo yan. Talaga namang mapapatanong ka rin. Opo. Eh. Ilan taon ka na ba?
1: 29.
0: Opo. Are you married?
1: Not yet.
0: Pero may jowa.
1: Yes po, meron jowa.
0: Ayun. Ako po, 36 na po ako, no? Naalala ko nung 29 ako, nagpapanik ako. Sabi, "Oh my gosh, 30 na, wala pa akong asawa." Na kasi may ganun eh, sa ating mga girls. Tapos, nung nag-31 ako, 32 ako, na-realize ko, bata pa pala ako. Ngayon po, wala na akong pake. Hindi kasi na-realize ko po na, alam mo, recently, kasi nga po nagkaroon po ako ng surgery, and I just wanted to share po na I almost got diagnosed with cancer. Tapos, nagbe-bleed po kasi ako sa uterus ko po for ilang months na, as in like heavy bleeding po. And then, nung nagpa-check up po ako, yun na nga, almost cancer na siya. Mm-mm. Mga 70% na po. Mm-mm. Tapos, kinausap na po ako ng doktor na, "Eileen, ano, you have, napag-isipan mo na ba? Because if this is really confirmed cancer, we'll have to remove your uterus." Uh-uh. And ako po, syempre, parang, pag tinanggal yung uterus, diba, di ka na magkakaanak. Uh-uh. Kasi, paano mo, saan mo lalagay yung bata? Uh-uh. Diba? And then, sabi ko dun sa doktor ko, "Doc, no problem with me, kasi I still wanna live."
1: Uh-uh.
0: Pero, sabi ko sa kanya, "Doc, are there any options? Pwede ba ako mag-freeze ng egg, mga ganyan-ganyan?" Mm-hmm. Although wala naman po ako pang-freeze ng egg kasi mahal po yun.
1: Uh-uh.
0: Sabi niya, pwede daw. Pero daw, ano, ang magiging problema kasi is, pag nag-freeze ako ng egg, eventually, pag nagkaroon po ako ng donor, yung mapangasawa ko, wala na akong paglalagyan kasi wala na ngang uterus. Mm-hmm. So, sabi niya, I would opt for surrogacy, yung iba yung magkikerry ng baby. Sabi ko, "Okay po, pero kayo po, ano po bang tingin niyo doon?" Eh, yung doctor ko po, Christian. Sabi niya, "Personally, for me, there's nothing wrong with it. But as a Christian, don't you think we're playing God?" Kasi tinanggal na nga niya yung matres mo eh. Ibig sabihin, hindi niya na-will na magkaroon ka ng anak. Tapos, well, hindi naman sa hindi niya will. For sure, will ni Lord yun. But because of, you know, we did take care of our body. Yun nga po, yung resulta po ng kasalanan eh. Tsaka ng mga mayating desisyon sa buhay. Ito po yung naging consequence. So anyway po, sabi niya po sa akin, ano, "Eileen, hindi asawa o anak ang makakapagpakumpleto sa'yo. Kundi si Christ." Alam mo sis, nung na-receive ko yung word na yun, naiyak po talaga ako kasi all my life, yun po yung struggle ko. Gusto ko nga mag-asawa. Gusto ko nga magkapamilya. 'Di ba? Bata pa lang ako, pinapangarap ko na 'yung Princess Sarah nga. Diba? Gusto ko nga magkaroon ng Prince Charming. And up until now, wala pa din. Pero umabot po talaga ako dun sa punto na, Lord, kung ibibigay mo, okay lang. Praise God. Pero kung hindi, praise God pa din. And I mean this with all my heart, na I really have this joy in my heart, mga kaagapay, no, na kahit hindi po ibigay ng Panginoon, okay po ako. Basta kasama ko siya. And that's very assuring, yung sinabi po ng doktor ko na hindi anak o asawa, at dadagdagan ko po, hindi trabaho, ministeryo, hindi love life, hindi career, hindi achievement o pera ang makakapagpakumpleto po sa atin, kundi po yung si Kristo.
1: Amen.
0: Diba? And I believe po na maaari may nakikinig sa atin ngayon na, naku, ganyan din yung pinagdadaan. Baka naman tayo parehong-pareho, pero somehow the same. Gusto ko lang pong sabihin sa'yo na I wanna give this encouragement na whether or not you enter into marriage, you are already complete in Christ. And I pray that the same revelation that I have received from the Lord will also be revealed to you, kaagapay. It's hard because it's very personal. Kapag mag-isa ka na, tatanungin mo, hindi ba ako deserving mahalin? Ba't walang pumipili sa akin? Yung mga gusto ko, hindi naman ako bet. Pero maniwala ka na hindi totoo yan, at may magandang plano po ang Panginoon sa'yo. At mabigay man yung panalangin o hindi, kumpleto ka, okay ka, kasi nandyan si Christ sa buhay mo.
1: Yun yung tunay na ano, ikaw lang Lord sa patna.
0: True.
1: Doon natin talagang kaya Christ lang natin na makikita yung kasapatan natin, hindi nga doon sa mga bagay na ninanais natin, di ba? Pakaganda nga reminder. Pangalima, kaagapay, ito, kanina pa namin nababanggit na yung mga pinagdaanan natin from the past ay napakalaki ng epekto sa kung ano tayo ngayon. Kaya nga number 5 natin, diffusing victimhood. Na yung mga tamang way ng pag-validate na, yes, meron akong pinagdaanan from the past nung kabataan ko, meron akong pinagdaanan. Pero ang mahalaga naman dyan, kaagapay, ay sana hindi tayo na doon nagdudwell dun sa mga nangyari from the past, at hindi dun nakabase yung ating identity. Dahil ngayon mga experience natin, kahit yan ay 10 years ago na, ay meron pa rin epekto sa atin ngayon. Maganda na ma-recognize natin yon, pero maganda rin na mag-move forward tayo mula dun. Dahil yun din naman ang gusto syempre ng Panginoon, na tayo ay bumangon mula dun sa mga experience na yon.
0: Yes, and mga kaagapay, no, I just wanna remind you are not your pain.
1: Yes.
0: You are not your trauma. You are not your heartbreak. Diba? And always believe na, yes, itong mga bagay na to, they happened and they are valid. Totoo po itong mga to. But at the end of the day, ang pinakamahalaga po ay yung ginawa po ng Panginoon out of those pain. And your pain really is a testimony for other people. Kaya don't invalidate that. But at the same time, huwag mo namang yakapin yung pain mo. Kasi baka talagang everyday, yun na lang yung nire-rehearse mo sa buhay mo. Hindi rin naman po maganda yun. Testimony lang po yan. Pinagdadaanan mo lang yan. Hindi mo yan dapat tambayan.
1: Totoo. I-validate natin. Tatanggapin natin na nangyari yon. And at the same time, mag-move forward tayo. Dahil hindi naman ang plano sa atin ng Panginoon. Ate Elina, familiar ka ba dun sa kintsugi sa Japan?
0: Yung ano?
1: Yung jar.
0: Na may...
1: Potter. Apo. Na ito yung mga jar na nasira na.
0: Yes.
1: Na broken na siya. Pero didikitan siya ng mga gold at mas nagiging mahal siya. Na parang ganun din tayo, no? Bilang tao na may mga mababasag tayo. May mga pagdadaanan tayo na napakasakit, na akala natin yun na yung katapusan ng ating buhay. Pero kapag kumilos dyan ng Panginoon, ay makikita natin yung kagandahan dun sa mga proseso na yun. Kasi ang Diyos na pinagkakatiwalaan natin, gusto niyang i-turn yung mga broken things into beautiful things.
0: Wow. Pero alam mo, sis, naisip ko lang, no, na mas naging mahal yung nasirang jar or vase or plato at naging mas maganda pa.
1: Yes.
0: And I pray po dun sa mga kaagapay natin na maybe you're struggling na dun sa mga imperfections mo, dun sa mga failures and mistakes mo. Alam mo, those exactly are the things that would make you more valuable and beautiful. Not just in the eyes of God, but in the eyes of a lot of people. But yun nga yung pampaganda ng kwento, ng buhay natin. And sabi nga nila, kung wala kang kwento, walang kwenta.
1: Oo.
0: Kaya yun, mahalaga talaga yun. And I pray na God would really turn that mess into a message. And eventually, you would gain the confidence to share that to a lot of people.
1: Kasi yun ay magiging pagpapala sa mga taong makakarinig. Kaya kaagapay, kung ikaw ngayon ay nasa ganyang season ng iyong buhay na parang wala nang magandang nangyayari, parang ang messy-messy, parang napaka-chaotic naman nito, Lord. Ano ba ang kalalabasan nito? Reminder sa atin, kaagapay, na ganun gumawa ang Panginoon.
0: Yes.
1: He loves to turn yung mga broken things into beautiful things. Yung mga messy, gagawin niya message, yung mga trials, testimonies, diba? Kaya kapit lang tayo, kaagapay, at patuloy nating pagkatiwalaan ang Panginoon. At ang pang-anim, your worth isn't based on performance.
0: Kahit may evaluation, di joke lang.
1: Oo, kasi nga, minsan, ang identity natin, nilalagay natin sa ating achievement, sa promotion.
0: Sa KPI, sa work. At mahirap po yun.
1: Oo, pero gusto ko nga remind sa'yo, kaagapay, na yung love sa atin ng Panginoon ay hindi nakabase sa kung ano yung kaya nating gawin para sa Kanya. Nakabase yon sa kaya niyang gawin para sa atin.
0: Amen. And alam mo, no, Kayla, I really believe na as women, high-performing talaga tayo sa buhay. Kaya naman, ang hirap talaga sa ating balansehin yung pagkakaroon ng achievements, yung pagpapahinga. Kasi nga may mga pagkakataon na kapag wala kang ginagawa, ay nako, baka hindi na ako valuable, baka hindi na ako hanapin, hindi na ako kailangan. Diba? Baka matanggal na ako, hindi na ibigay sa akin tong trabaho na to, tong role na to, yung promotion na ina-achieve ko. Kapag hindi ko ginawa to, baka hindi niya ako magustuhan. Pero alam niyo po, as a person who's balancing a lot of things in life, trabaho, ministry, events, kung ano-ano po, no, community, I would always struggle with that na, Lord, alam mo ba ayoko nagpapahinga?
1: Oh.
0: Ayoko na ba bakasyon? Pag may nagyaya sa akin, bakasyon tayo, travel tayo, ayoko. Sa akin po ang bakasyon, tulog. Kasi gusto ko magpahinga. Ayoko yung mga pahinga-pahinga ng matagal. Kasi po ano, parang feeling ko, pag nagpahinga ako ng matagal, wala akong kwenta, wala akong ginagawa. Kasi nga po nakabase po yung feeling ko yung identity ko po sa productivity ko. Pero po, na-realize ko po na hindi naman po talaga doon dapat naka-anchor yung pagkatao natin. Kasi ang dami mong nagawa, na-lose mo naman yung identity mo in the Lord.
1: Wala din.
0: Diba? Na-please mo nga silang lahat, pero yung pinaka-importanting tao o Diyos na dapat na-please mo, hindi naman siya natuwa sa'yo. Wala din. So at the end of the day po, no, hindi po ito padamihan ng na-accomplish. Hindi ito kung sino yung pinaka-last umuwi sa opisina. Or kung sino yung pinaka-mahabang nasulat na essay. Or pinaka-maraming nagawang content or na-post sa social media. Or pinaka-maraming disciple. Or pinaka-maraming na home visit, diba? O na-attend ang service. Or baka naman ikaw naman lahat ng ministry sinalihan mo na, diba? Hindi po to paramihan or pataasan ng score. Wala pong ganon. Kasi kung pataasan lang po to ng score, mawawalan po ng value yung grace, yung grasya po ng Panginoon. Because we were saved by grace, not by works. Ito sana sinabi lang niya, kailangan niyo ng mga ganito para may ligtas points kayong ma-earn. Pag nakaganto na kayo, pag naka 1,000 na kayo, pasok na kayo sa langit, 'di ba? Hindi po ganoon. Kaya nakakatawa yung ibang mga tao na magsisimba ko ngayon pampabawas ng
1: kasalanan.
0: Hindi po siya ganoon. Wala pong ganoon. Kahit magsimba ka o hindi, hindi po mababawasan yung kasalanan. Mababawasan po siya kapag po talaga nagrepent ka kay Lord at nagbagong buhay buhay ka. But also at the same, kailangan natin ipako sa krusal. Diba?
1: Lahat tayo.
0: At hindi ko kaya yun. Kaya thank you, Jesus, dahil ikaw na yung gumawa on our behalf.
1: Uh-oh.
0: Grabe yung ano po talaga, yung exchange na ginawa po ng Panginoon,
1: yes,
0: sa cross.
1: Kaya, salamat sa grace niya.
0: Opo, kaya kung alam niyo po, kung ma-reveal po yun sa inyo, no, I do hope na ma-reveal po yun sa ating lahat. Grabe po yung ginawa po na ano, na substitution ni Jesus Christ sa atin.
1: Amen.
0: Grabe, thank you, Lord.
1: Thank you.
0: Pang-Holy Week na to. Should share.
1: Oo. Napakaganda ng ating usapan, Ate Eileen, at ang mga kaagapay natin ay talagang nag-amen sa atin si Ate Thaniel Santiago, si Ate Marlene Guillermo ng Thursday edition ng Family Matter, si Milagros Sardenia, si Grace Agasalud, si Virgie Bolli, ay nakikinig na rin, maging si Ellie
0: from
1: Chua
0: Japan.
1: From Japan. Hello po sa mga kaagapay nating OFW.
0: Diyan yung mommy ko. Hello,
1: ay,
0: mommy.
1: Hello po. Yan. Happy listening po sa inyong lahat. At praise God po na kayo po ay nablebless sa ating pinag-uusapan. Pero yun nga, sa ating pagtatapos, sa pag-wrap up natin ng ating discussion, kaagapay, laging maraming say ang mundo tungkol sa ating worth. Pero ang boses ng Panginoon ang talagang pinakamahalaga sa lahat. At ang sinasabi niya sa ating kaagapay, ikaw ay kamahal-mahal. Ikaw ay mahalaga. Ikaw ay minamahal ko. Ikaw ay pinili ko at ikaw ay enough. I think yun ay sapat na para paniwalaan natin na tayo,
0: amen,
1: ay mahalaga.
0: Mm-hmm. And to add, no, kaagapay, yung mundo po, the world will always tell us that you are worthy if maganda ka, successful ka, may pamilya ka, may asawa ka, may anak ka, if merong taong mga gusto sa'yo, kung productive ka, kung marami kang nagagawa. But Jesus says, I loved you before you became any of those things. I love you before the glow up. I love you before the healing. I love you before the success. I love you before your ministry. I love you before your husband. I love you before your children. I love you before your accomplishments. I love you before the applause of people. And honestly po, as I am marinating that in my heart, that changes a lot of things. That changes everything. Because now po, mas na-affirm ako na I no longer have to perform for worth. Because now, I get to live from worth that is from Christ,
1: oh,
0: Jesus.
1: Amen. So, kaagapay, don't let the world define your value. Hanapin lamang natin ang ating worth, ang ating value sa beautiful truth na we are loved, we are chosen, and we are enough.
0: Amen.
1: So, Ate Eileen, para po sa ating pagtatapos, okay lang po ba na very quick ay panalangin po natin ang ating mga kaagapay?
0: Oo naman. Mga kaagapay, kung naririnig mo ang aking boses o napapanood mo kami ngayon, nais ka po naming ipanalangin. Hindi ko alam kung ano yung eksaktong pinagdadaanan natin. Maaring meron kang pinagdadaanan sa iyong kalusugan, sa iyong mga relasyon, o maaring sa mga panahong ito o sa puntong ito, kine-question mo yung iyong sarili, yung self-worth mo. Pero naniniwala ako na ang Panginoon, binibigyan ka ng kasiguraduhan na hindi mo kailangang may gawin at hindi mo kailangang magawa itong mga bagay na to bago kanya mahalin, bago mo maramdaman yung worth mo sa buhay mo. And Lord, I just pray for the people who are listening this morning. Thank you, God, for their lives. Thank you, Lord, for this divine orchestrated moment that you have given us. Hindi po aksidente na kami po ay nakakapakinig sa puntong ito. Pati po yung mga makakarinig pa nito sa mga susunod na oras at araw pagkatapos ng oras ng aming broadcast. Because you have destined this moment for us. For you to speak to us, for you to change us, for you to heal us. And I just pray, Father, that you would bring comfort to everyone who is still questioning their self-worth in you. I pray that you would give us not confidence, but security in your love and in the Word of God. I pray, Lord, that you would give healing this morning and that you would give us the embrace that we need, the assurance that we need, that our worth, that our completeness will never come from our achievement but from Christ Jesus alone. Mm-hmm. And we thank you, Father, because wala kaming kailangang gawin, wala kaming kailangang score na ma-achieve or evaluation na maipasa para maramdaman namin yung aming kabuuhan at para maramdaman namin na kami ay sapat. Dahil sa mata mo, sa puso mo, sobra-sobra pa kami. I pray, Lord, that whoever is listening to the sound of my voice, they would be ministered to, and that whatever it is that they have received through this episode today, ito po ay bababa sa aming isipan at mga puso at papagninilay-nilayan pa po namin. At hindi man po lahat, pero yung mga maaalala po namin ang magbibigay po ng pagbabago sa aming buhay at makakaapekto po sa mga tao sa paligid namin, lalo na po sa aming pamilya at mga mahal sa buhay. Maraming salamat po at dalayan ko po para po sa mga taong hindi pa po nakakakilala sa inyo, would you reveal yourself to them, and I declare that they would receive you in their hearts as their Lord and Savior. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Maraming salamat, Ate Ellen, sa prayer na yan. At salamat din po sa inyong time na tayo po ay magkahuntahan.
0: Oo naman!
1: Dito po anytime. Sa Family Thank you Matters.
0: Thank you po sa pag-invite. Sabi ko nga po kay Kaagapay, Kayla, na pangarap ko po talaga maging radio DJ. Kaso parang hindi ko sure kung pangarap pa siya ni Lord for me.
1: Ito na yun.
0: Oo, ito na yun. Pero thank you po for the opportunity to come here to visit. Sabi nga po ni Kayla kanina, buti nakapunta po ako on a very swift note. Sabi ko, opo, sobrang timing talaga ni Lord. Mm-hmm. And just to share po, nung nag-message po si Kayla sa akin the night before po, I was just really praying to the Lord na, Lord, please use me because I've been off po in social media. Mm-hmm. And I know that the Lord has been telling me to go back, to create content, to encourage women po talaga. Mm-hmm. And sabi ko, Lord, hindi ko alam paano ko sisimulan. Tapos bigla siyang nag-message po sa akin.
1: Wow.
0: And I believe this is my Kairos moment. Na, oy, ano na, ginawa ko na ng paraan. I-follow through mo na, anak. So, yun po. Marami pong salamat na nagkaroon po ako ng opportunity na ma-share po yung kwento ko. Sana po, may natutunan po kayo, pero maliban po sa mga natutunan, sana po na-touch po ni Lord yung mga puso ninyo. At sabay-sabay po tayong paggalingin at buuhin ng Panginoon.
1: Amen. Muli po, salamat Ate Eileen. At yes. Next time po muli, sana po ay makasama po namin kayo dito sa Family Matters. At sa iyo, Kaagapay, salamat din po sa pagtutok at pakikipagkwentuhan sa amin. Salamat din, syempre, sa mga nakaagapay natin sa broadcast, kaya John B. Reyes, sa ating RTV team. Salamat din sa assistance ni Lourdes Magtunaw, maging sa ating broadcast engineer, JV Taboa, maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bocaue Transmitter Site. Muli sa iyo, Kaagapay, maraming salamat po at magkarinigan po muli tayo sa susunod na edisyon ng programang ito. Muli ako po si Kayla Escalante at ito po ang Family Matters, Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you, Kaagapay!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: This is DW News, our top stories. A woman and child were injured when a Russian drone struck an apartment building in Romania. The drone hit a residential block in the city of Galați, which sits near Romania's border with Ukraine and Moldova. EU and NATO allies are condemning the incursion. Romania's defense ministry says Russian drones have breached its airspace almost 30 times since it invaded Ukraine, but this is the first time there were injuries. Israel is continuing to strike Gaza and seize territory as it tries to root out Hamas leaders involved in the 2023 terror attacks. Gaza's health ministry says at least 16 people have been killed in recent days. Prime Minister Benjamin Netanyahu says he's ordered Israeli forces to seize up to 70% of the strip, much more than what was agreed in the U.S.-brokered ceasefire deal last October. A rocket from Jeff Bezos' Blue Origin space company exploded on the launch pad in Florida on Thursday. The New Glenn rocket was set to carry out a pre-launch test. Bezos says nobody was injured and the cause of the blast is being investigated. The accident comes just days after NASA announced Blue Origin had won a contract to launch the first of three planned missions to build a permanent base on the moon.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
4: FEBC Philippines, until all have heard.
5: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
6: Doctors Online.
5: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
6: Doctors Online.
5: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
6: Doctors Online.
5: Kumonsulta na.
7: Gabay at welcome sa Doctors Online. At welcome sa Doctors Online, kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Ako pong inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Jomar Castro, your veterinarian at your service. Ang ating pong paksa ngayong araw na ito ay tungkol po sa mga pusa. Pusa po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito, isa pong virus na tumatama sa mga pusa. Ang tawag po dito ay ang Khaleesi virus in cats. Okay, baka narinig nyo na po ito. Hindi nyo napapansin sa inyong mga pusa na madalas itong tumatama. Isa sa mga virus na madalas na tumatama sa ating mga pusa. Lalo na kung walang bakuna, ha? So kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comment here in our chat box dito po sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV. Hello rin po sa mga nakikinig sa radyo sa 702-DZAS at sa pamagitan din ng internet streaming. Napapakinggan din tayo sa 1062-DXKI Coronadal, 1116-DXAS Zamboanga, 1233-DYVS Bacolod. Ngayon, kayo pa rin po ay nakikinig sa Doctors Online dito po. Tuloy po sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon on air. Muli po, inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Jomar Castro. Ang ating pong topic this afternoon is about yung Khaleesi virus in cats. Okay, ano nga ba? Ano nga ba yun? Ano ba yung Khaleesi virus na yan na tumatama sa ating mga pusa? Ano? Mapapansin niyo po sa inyong mga pusa, lalo na sa kanilang murang edad. Ano? Usually months pa lang, 2 weeks, 3 weeks po. Mapapansin niyo, sinisipon at bumabahing ang inyong mga pusa. Hindi lang yan, makikita nyo yung mata nila namamaga. Marami ang nakikita nyo sa mga lansangan natin, lalo na yung mga ligaw na pusa na lagi na lang sinisipon, lagi na lang payat, malalaki yung tiyan. Yan, ganyan po ang nangyayari. Ang pinakauna pong virus na tumatama, well, in all, mostly in cats, siguro around mga 50% ng mga sakit at virus ng mga pusa ay respiratory. Ibig ko pong sabihin dyan, yung pag nagkakasakit ang pusa, laging nangyayari po sa kanya, sinisipon siya. Nilalagnat, yan, bumabahing, hindi kumakain, payat, yan, inappetent, lethargic, mahina, at namumugto ang mata. Bakit ganun minsan? Kasi related naman po yan, alam ninyo, no, na kapag ka ang sipon, dahil yung ating respiratory organs, yung nostrils, ay konektado rin sa ating mga mata. Kung kaya't pag sinisipon, nakita nyo namumula rin po yung mata. Okay? Lagi po yan dahil yung upper respiratory tract ng pusa ay apektado. Okay? Buong mundo po, merong ganito sa lahat ng pusa sa buong mundo. Pati sa mga exotic na pusa, okay? Ano po ang napapansin ninyo nangyayari, ano, bukod dyan sa pagsisipon, ano, bukod sa bumabahing, barado po ang ilong, merong conjunctivitis, yun yung sinasabi ko pong pamumula ng mata. Yung merong pong mga membrane paikot sa mata, mapapansin nyo, namamaga yun. Okay? At meron pong lumalabas na discharge magmula sa mata at pati sa ilong na may kulay green madalas. Yung sipon, sinisipon, may green, greenish. Okay? Bukod pa po dyan, yung mga susunod na pangyayari sa pusa nyo, mapapansin nyo, hindi siya kumakain. Bakit? Bakit hindi siya kumakain? Ano, magtataka nga naman pala kayo. Bakit hindi kumakain? Yung pala, mayroon na siyang ulcers o nagkakaroon siya ng mga singaw sa dila, sa labi, sa gums. Nangyayari na po yan na lagi po na siyang sinisipon. Okay? Lagi na siyang, dahil hindi makakain, marami na siyang singaw. Okay? Pagka nangyari po yun, ano, na nagkakaroon na siya ng maraming singaw sa kanyang bibig, sa dila, pati sa dila, sa hard palate, yung ibig sabihin po, yung roof of the mouth, pati sa dila at sa ilalim at pati sa gums, ito po yung tinatawag na nating Khaleesi virus, okay? Marami pong strains yan na nangyayari, parang COVID, ano? Maraming strains. At paano siya nakakahawa? Nakakahawa po siyang malubha siyang nakakaawa kasi katulad po ng COVID, kung naalala ninyo, no, medyo related po kasi yung coronavirus sa mga coronavirus ng pusa. Kung kaya't meron nga silang naimbentong gamot na antiviral laban sa COVID, ay katulad din po ito dun sa mga gamot na ibinibigay namin sa pusa. Okay, very related siya, nakakatuwa, ano. So kaya dito nila kinuha yung gamot, isa sa mga gamot, dahil nga respiratory din siya. Paano naman po kayo mahahawa dyan? Paano mahahawa yung iba niyong pusa? Kung kaya nga dapat pinaka-importante po na huwag niyong kakalimutan na bakunahan ang inyong mga pusa. Dahil pag hindi, mabilis siya mahahawa laban sa ibang pusa dahil airborne po. Ano? Airborne yung sakit. Yung pag bumahing po ang pusa, may aerosol spray galing sa bibig niya at masasagap po ng hangin at malalanghap ng ibang pusa. 2 to 6 days po magkakaroon ng incubation period yan pag nalanghap ng pusa niya. Hindi lang po yan sa airborne, ha? Pati sa ano, sa or o sa feces, yung kanyang dumi, makukuha yan. At pag nag-share sila ng kainan, dahil nga syempre galing po ito sa bibig. Okay, aerosol spray, nililipad na hangin, at pag nahawa, nalanghap, nakain, okay, sigurado po 2 to 6 days, lilitaw na po yung sipon, ganyan din. At yung sakit ay maaaring tumagal ng 3 linggo na hindi siya makahinga. Siyempre, meron siyang sipon. At maaari na rin po siyang makahawa sa iba. 4 months. Maraming buwan na maipapasa niya yung sakit. Nakamamatay din po ito dahil kapag hindi makahinga, naaapektuhan na po ang iba pang mga organs of the body kapag ka pinabayaan. Kung kaya't napaka-importante na ihiwalay nyo ang inyong pusa pagka sinisipon siya, dahil sigurado po ako virus na yan at siguradong makakahawa pa sa iba nyong pusa pag marami kayong pusa. Okay? Naipapasa din po ito ng mga tao dahil yung mga contaminated na mga bagay galing dun sa pusang may sakit ay nadadala ng mga tao sa iba pang mga pusa na walang bakuna. Okay? Paano naman siya nadadiagnose? So, paano namin nalalaman? Meron po kaming tinatawag na mga rapid test kits katulad po ng COVID para sa pusa. Kinukuha namin ng sample ng kanilang laway Ah, bukod po doon sa sinasabi ko kanina, magkakaroon sila ng maraming singaw, kaya naglalaway na ang inyong pusa. Kasi marami na siyang singaw, hindi na niya maisara, masakit na yung bibig, nakanganga siya lagi. Di ba? Yun po ang susunod na mangyari. Lalong hindi siya ngayon kakain. Kasi masakit eh. Masakit yung kanyang bibig. Kaya mahirap din po itong gamutin kasi paano niyo paiinumin ng gamot pagka hindi ka nakain at hindi rin umiinom ng gamot dahil masakit nga yung bibig dahil sa madami niyang singaw. So, lagi pong isa sa mga gamot na aming ibinibigay, syempre binibigyan namin ito ng antibiotic, pero pagdating po ng mga ganyang mga pagkakataon, hinuhugasan namin yung kanyang bibig at binibigyan namin ng mga mouthwash para maibsan ang hapdi ng singaw at siguradong hindi siya kakain kapag mahirap yung masakit ang kanyang bibig. So ano po eh, dapat mababantayan nyo. Kasi pag hindi nyo po nabantayan yung inyong pusa at hindi siya kumain, naku, lalo lang siyang mahirapan at maaari niya itong ikamatay. Okay? So kailangan, unang-una, ang preventive measure ay magbakuna. Panghuli pong clinical sign bukod dun sa paglalaway na at sa singaw ay namimilay. Namimilay na, hindi na kumakain, hindi na makalakad at nagtutuloy-tuloy hanggang sa mamatay. Ngayon kapag pinabayaan niyo po yan, syempre doon na po papunta, pero pag patuloy niyo siyang inaalagaan, ay kaya naman. Okay? Pero napaka-importante na bakunahan ang inyong pusa. Pero minsan kahit na may bakuna, pag maraming pusang infected, maaaring pa rin po siyang ma-infect. Wala pong 100% protection ang bakuna kahit sa COVID po ay walang ganyan. Kasi karamihan ng mga nagka-COVID noon ay nagkaroon lang din po ng COVID. Okay, nagkakaroon din. So maaaring mangyari po yan kapag ka patuloy niyong pinababayaan. Kung kaya binibigyan siya ng antibiotic, binibigyan ng mouthwash, okay, binibigyan ng gamot para sa mga singaw, para maiwasan yung sakit ng pagkain, at kailangan i-force feed kung kailangan i-confine at bibigyan ng swero of IV fluids para hindi manghina dahil hindi nga kumakain, ay patuloy naman po naman din na kailangan uminom pa rin at kumain dahil yun na magbibigay ng lakas sa kanya. Kapag hindi siya kumain, lalo po siya manghina at yun nga po at nagkakaroon ng komplikasyon kapag lumala. Okay? So, ingatan po natin yan. Isa lang po yan sa mga virus. Napakarami pong virus na kamukha din ng Kalisi virus sa pusa. Kung kaya't hindi po natin dapat isaalang-alang yung sipon dahil nagsisimula po yan sa sipon. Okay? At pagbabahing-bahing, inuubo. Okay? So yung pusa ay kailangan bakunahan mula umpisa pa lang, lalo na kung lumalabas po ang inyong pusa. Yung inyong pusa, lalo na mga strays, maraming strays na walang bakuna, doon po sila makakakuha ng sakit at may uuwi nila yung sakit sa bahay nyo kung marami pa kayong pusa. Kaya kailangan bantayan ng mabuti, bakunahan at a certain age. Meron pong tinatawag na 3-in-1 vaccine. Kasama po dyan yung Kalisi virus vaccine. Binabakunahan sila at 2 to 3 months, okay, para maprotektahan laban sa napaka-popular na virus na ito na laging tumatama sa mga pusa. So, yan po. Yan yung mga dapat nyong bantayan sa inyong pusa dahil marami pong kamukhang virus yan. Ha? Lagi po silang sinisipon, karamihan, yung mga herpes virus, marami po. So, merong apat na virus na madalas ay pinatamaan nitong sipon ng pusa na laging nangyayari sa kanila. Okay? Pag nagkaroon po ang inyong pusa, kailangan nyo siyang i-isolate, ihiwalay, at huwag isama sa ibang pusa. Okay? Hanggang siya ay gumaling. Kahit na gumaling na po siya, nag-shed siya ng virus, kaya kailangan Kung isang buwan niyo po siyang i-isolate at ihiwalay para wala siyang mahawa ang iba pang pusa. Okay? Bukod po sa mga test na ginagawa namin, nagpokonda kami ng PCR, FIA, dito po sa Consulta Vet. Para po sa mga kaagapay natin na gusto magpa-check up, magbibigay po si Dr. Omar ng free check-up doon sa mga kaagapay natin na nakikinig ngayon. Ha? Bibigyan ko po kayo ng tulong ni Dr. Omar. Kung kayo po ay nakikinig dito sa Doctors Online, magbibigay po ng libreng check-up si Doc para po sa mga kaagapay pag nagpunta po kayo sa aming mga clinic sa Consulta Vet dito po sa Culiat, Tandangsora Branch, dito po sa Fairview, Dalia, sa Imus Cavite Branch at sa Capitol Hills Drive Branch. Basta po kaagapay dito po sa Doctors Online, sa mga nakikinig, magbibigay po ng libreng konsultasyon si Doc sa inyo na maating mga kaagapay. So, sabihin nyo lang po na nagpunta kayo at kayo po ay miyembro ng Doctors Online, nakikinig kayo sa ating palatuntunan at bibigyan po kayo ng libreng konsultasyon pag nagpunta kayo sa aming clinic sa Consulta Vet ngayong Mayo. Ah, ayan ha. So nakakatuwa naman. Sana makasama ko at makita ko yung ating mga kaagapay na nakikinig. Para matulungan ko po kayo sa inyo po mga kaso sa inyong mga alagang aso at pusa. So kung meron pa po kayong katanungan, mamayang konti lang po ay sasagutin ko yan dito po sa ating mamaya, sa ating question and answer portion. Kapag tinamaan na po ng sipon-sipon ng inyong pusa, kailangan po rin mag-disinfect kayo sa bahay ng mga bleach. Okay? Huwag na kayong bumili ng mga disinfectant na mahal dahil hindi yan tatalab sa Khaleesi virus. Kailangan bleach. Ano po yung bleach? Yung Sonrox. Okay? Hindi ko po ipinapromote yung Sonrox, pero yung mga katulad na bleach na katulad niyan na pwede nyo pong ipamunas, i-map nyo dun sa lugar kung saan nagpupunta yung pusa ninyo, mapapatay po yung virus na yan. Kaya lang, mahirap po yan patayin. Kailangan tuloy-tuloy kayong nagdi-disinfect para tuloy ang mawala ang sakit. Kasi kung hindi nyo po gagawin yan, ay tuloy-tuloy pong ipapasa ng inyong pusa ang sakit sa iba pa niyang mga kasamahang pusa sa bahay dahil nabubuhay po yung virus ng ilang oras bago siya mamatay pagka dinisinfect nyo. Alright? So yan po yung ating mga ngayon. Ipapasa ko po muna kayo sa ating studios para po sa ilang mga health tips.
6: Doctors Online, ang health center ng bayan.
8: Health tips.
9: Sabi nga, dog is a man's best friend. Ganoon din sa iba pang hayop na ating inaalagaan at naging malapit sa mga puso natin. Ang pag-aalaga ng mga pets o mga hayop ay kinakailangan ng seryosong atensyon para makita at malaman kung ano ba ang kalagayan nito. Narito ang ilang senyales at sintomas na maaari mong malaman kapag ang iyong pet ay hindi na maayos ang kalagayan at maaaring kinakailangan na ng atensyong medikal. Una, pagsusuka at pagdudumi. Kapag nakakaranas na ng chronic digestive problem ang iyong pet. Ikalawa, appetite changes. Kapag nagpabago-bago sa gana ng pagkain ang iyong alaga. Pangatlo, bad breath. Senyales din ang hindi pagkakaroon ng magandang kalusugan ng iyong pet ang hindi magandang amoy ng kaniyang hininga. Pang-apat, madalas na pagkauhaw at pag-ihi. Pang-lima, panghihina at walang enerhiya para gumalaw. At pang-anim, pagkakaroon ng skin problems. Kapag may mga problema na sa balatang iyong alaga tulad ng pagkakaroon ng sugat, dalis, paglalagas ng balahibo at iba pang senyales din ito ay nangangailangan na itong ipagamot. Kapag ang mga sintomas at senyales na ito ay lumilitaw sa inyong pets, ay mas mabuting ipakonsulta na ito sa mga veterinaryo para sa agarang atensyong medikal. Ang health tips na ito ay hango sa South Boston Animal Hospital at ng 702-DZAS, FEBC Radio TV.
6: Doctors Online. Iyo ang tanong.
5: Kay Doc ang sagot.
7: Magandang hapon po muli sa inyong lahat at nagbabalik po ang Doctors Online dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Okay? Ang ating pong topic today is about Kalisi virus in cats. Okay, mga pusa po ang pinag-uusapan natin. Ano ba yung Kalisi virus? Isa po siyang virus na nagkukos ng sipon, pamamaga ng mata, pagkakaroon ng mga singaw sa bibig hanggang sa ito po ay mamilay at ito po ay maglalaway at namamatay. Okay? Madalas po itong problema. Makikita nyo ito madalas sa mga pusang lansangan kung bakit sila laging maglalaway. Kasi nga po, dahil sa Kalisi virus po ito. Okay? Ngayon, babasahin ko po ang ilang mga katanungan galing po sa ating mga kaagapay. Maraming salamat po sa inyong pagpapadala ng itong mga katanungan nyo tungkol dito sa ating topic, Kalisi virus in cats. Okay, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Babasahin ko. Unang katanungan, magandang hapon po. Paano po malalaman, Doc, kung Kalisi virus na ang sakit ng pusa ko at hindi lang simpleng sipon? Okay, ipapaalala ko po sa inyo kanina, kinikwento ko na almost 50% of all the diseases and viruses in cats ay nagsisimula sa sipon. So kapag ang sipon na ang tumama sa inyong pusa, kailangan nyo pong dalhin na ito sa veterinaryo at may co-conduct silang test. Rapid test man, FIA, PCR, depende po. At kung malalaman at lalabas doon, maraming klase pong sakit, kalisi, herpes, marami pa po eh na nagkukos ng sipon. Pero madalas yung pinakauna, yung kalisi virus, lalo na kung naglalaway. Okay? So pag na-test na po yan, malalaman specifically kung anong sakit para hindi na rin po nyo mapabayaan ang inyong alaga na magkalat ng sakit at kailangan nyo ikulong, i-isolate para hindi nga na makaawa. Lalo na kung marami kayong pusa sa bahay. So tingnan nyo pong mabuti dahil malamang po kasi napakataas ng tsansa na kalisi virus na ang problema ng inyong pusa, lalo na pagka nagsisisipon. Pag pinababayaan nyo lang kasi lumalala, nakamamatay, di makahinga, at hindi kakain, mangangayayat, marami pong ganyang pusa, nakakaawa naman, no? So, pigilan natin ang paglaganap nitong sakit na to para rin po sa ating mga cute na muning natin dyan sa bahay. Okay? Next question, babasahin ko po sa inyo. Doc, delikado ba sa ibang pusa ko sa bahay kung may kalisi virus ang isa kong alaga? Yes, lahat po sila mahahawa. Bakit? Naipaliwanag ko kanina at naikwento ko na aerosol. Airborne po yung sakit. Kung kaya't naililipad ng hangin, naipapasa sa ibang pusa, at no, kamamatay pagka binabayaan. So sabi ko nga po sa inyo, sa umpisa, sipon lang, namamagamata, nagkakasingaw yung bibig, naglalaway, tapos ang pinakahuli na nga yan, namimilay. Okay, so delikado po kapag inyo pong pinabayaan. Okay? Next question po, ano po ang pwede kong gawin sa bahay para matulungan gumaling ang pusa ko na may kalisi virus? Okay, meron pong sumangguni po kayo sa inyong magpareseta lang kayo sa doktor. Okay, sabi ko nga po, nagpunta kayo ng clinic, libre po ang konsultasyon nyo, pag, lalo na pag dito sa Doctors Online, pag kaagapay, pag sinabi nyo lang pong kaagapay kayo, nako, libre po ang konsultasyon pag nagpunta kayo sa akin. Okay, ngayon, paano po yan maagapan? Ginagamot po yung pusa. Hinihiwalay siya, hindi siya isasama sa iba pang pusa dahil nga airborne yung sakit, mabilis nakakahawa. Para mapigil yun, i-isolate nyo siya, ilagay nyo sa isang cage. Ang problema talagang tender love and care ang kailangan po dito kasi masakit yung bibig niya, maraming singaw. Hindi siya makakain. Paano ngayon siya kakain? I-force feed nyo po. Dahan-dahan kasi hindi na siya makakain, ma-update, masakit. Kailangang isubo sa kanya. Malunok niya yung pagkain. At sigurado mabubuhay siya. Habang hinuhugasan nyo ng mouthwash, na medicated mouthwash na irereseta po ng inyong doktor para mabilis maghilom ang mga singaw at makakain na siya ng maayos. Pag pinabayaan, namimilay, namamatay, nagtutuloy-tuloy, wag po sanang ganun. So, agapan niyo po yung sakit. At kung meron, ay i-disinfect po ng bleach. Katulad ng sabi ko kanina, i-bleach niyo po yung bahay niyo. Mag-map lang po kayo ng zone rock sa mga lugar kung saan merong pumuntang pusang may sakit. Okay? Para mas mabilis gumaling. Okay? Next question, may gamot ba talaga o bakuna na makapagpoprotect sa pusa laban sa calicivirus? Yes, meron pong bakuna. Yung po yung tinatawag nating 3-in-1.

0: una, mas protektado. Okay? Next question, gaano katagal bago gumaling ang pusa ko kapag tinamaan siya ng calici virus? Depende po sa severity ng sakit. Pagka tinamaan kayo, tapos wala naman problema, hindi naman, ano. So, ang gagaling po yan, matagal. Siguro mga 2 to 3 weeks po. Kung patuloy na nakakakain, patuloy kayo naka-IV fluids para lumakas yung pusa ninyo, hinugasan nyo yung bibig para gumaling kagad yung mga sinaw. Kasi pag gumaling yun, mas mabilis siyang makakakain at ligtas na siya sa problema. Okay? So, next question. Sana ba ako? Bubuksan ko lang po itong telepono ko. Hindi ko mabuksan-buksan. Okay. Gaano katagal bago gumaling ang pusa ko kapag tinamaan ng kalisi? Siguro sabi mo 2 to 3 weeks po. Kapag maayos yung inyong gamutang ginagawa, ano po ang mga senyales na dapat ko nang dalhin agad sa vet ang pusa ko? Pagka hindi na po siya, nahirapan siya kuminga. Actually, simpleng sipon. Alam nyo, simple lang yan. Baka naman simpleng sipon lang. Pag dinala nyo po sa vet, simple lang ang gamot. Pero pag hindi kasi simple yung sakit at pinabayaan nyo siya, hindi na siya simple, grabe na siya. So pag gumrabe yung sakit, mas matagal at mas magastos ang mangyayari. Kung kaya dapat umpisa pa lang para sa umpisa, simple lang ang gamot, simple lang ang gastos. Hindi po yung grabe na yung gamot, ay grabe na yung sakit, siyempre grabe din ang gamutan, grabe din ang gastos. So, isipin nyo na lang po yun. Pabakunahan natin mas mabilis. Okay? Paano may iwasan na mahawa ulit ang pusa ko sa calici virus sa bahay? Pag-disinfect lang po talaga ng bleach yung mga pinupuntahan para hindi siya nagsished. Okay, so mas mainam na tutukan niyo po para walang mahawa. At yung huling katanungan po no, sa at ng ating mga kaagapay, ano, nakamamatay ba ang calici virus kung hindi agad naagapan ng sakit? Opo, yung huli-huli nga pong senyales, namimilay. Pag namilay na, lalong hindi kakain, masakit, ang bibig. Mahirap pong matukoy eh. Kung ano ba yung dapat mong gawin, pero kailangan bantayan at tender love and care sa bahay, bakuna para maiwasan ang sakit. Okay? Marami pa po sana tayong tanong na tanong na sasagutin. Okay, paalala ko po yung mga mag-agapay na magpapacheck up sa akin sa Consultavet, sa aking mga branches sa Culiat, Imus Cavite, Dalia, at sa Capitol Youth Drive, ay bibigyan po ng libreng konsultasyon po sa aking clinic. Kung kayo po ay mapupuntahan nyo. So, maraming salamat po. At ipapasa ko po muna kayo sa studios para sa ating Health Watch.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan. Health Meditation. Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, Tibay sa Pabago-Bagong Panahon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Adoption. Ang wika sa Efeso, Kabanata 1, Talata 5, tayo'y kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo, iyan ang kanyang layunin at kalooban. Ang ating pagiging anak ng Diyos ay nangyayari dahil sa prosesong kung tawagin ay adoption. Tayo'y inampon at inaring tunay na anak. Ang adoption ay legal kung dumaan sa tamang proseso ng batas. Ito ay ipinahihintulot na gawin ng magulang o mga magulang na may sapat na kakayahang maipagkaloob sa inampon ang maayos na pamumuhay. Siya'y mamahalin, kakalingain at ipararanas ang parehas ng mga karapatan ng biological child. Maging ang kanyang pangalan ay isusunod sa mga umampon bilang tatak ng pagiging tunay na anak at siya'y magiging tagapagmana rin. Dahil sa udyok ng pag-ibig,

0: inampon tayo ng Diyos sa pangalan ng kanyang anak na si Jesus. Tulad sa adoption na alam natin, tayo ay magiging anak ng umampong tinataglay ang lahat ng karapatan ng isang tunay na anak kasama ang pagiging tagapagmana. Ang Espiritu ng Diyos ang kumikilos upang maganap ang adoption. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pag-ibig mo. Sa pag-ibig mo na siyang pumili sa amin. Salamat po dahil hindi mo kami pinabayaan. Hindi mo hinayaan na mapahama kami. Salamat dahil inangkin mo kami, inari mo kaming anak mo na taglay ang lahat ng karapatan ng tunay na anak. Salamat dahil sa pag-ibig mo ay meron kaming buhay na walang hanggan. Panginoon, tulungan mo kami na sumunod sa iyo sa lahat ng aming gagawin. Tulungan mo kami na ma-reflect namin ang pag-ibig mo sa aming kapwa. Salamat dahil ikaw ang aming Ama na Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Glosaryo Medico.
2: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
1: Glosaryo Medico.
0: Feline calicivirus. Ito ay isang nakakahawang virus sa mga pusa na karaniwang sanhi ng sipon, lagnat, sugat sa bibig at hirap sa pagkain o paghinga. Muli, ang ating Glosaryo Medico, Feline calicivirus. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Jomar Castro sa Doctors Online.
3: Yes, tayo po ay nagbabalik dito po sa atin sa Doctors Online at maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin dito. Natuto po tayo sa isang sakit na madalas po na nangyari sa ating mga pusa. Hindi natin napapansin yung paglalaway, yung pagpapayat, hindi makakain, pangangayayat, namamagay ang mata, sinisipon, yan po yung isang mga sinyales po ng calicivirus. Tandaan niyo po yan para alam niyo na ang inyong gagawin pagka nakita niyo na ganito po ang inyong pusa. Salamat sa inyong pagsama sa amin dito. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702DZAS, FEBC Radio, TV. At syempre ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa pag-atid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, Reggie Villena, Nat Peralta, Aileen Valdez. At thank you rin sa mga broadcast engineers at Pukawit Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ng Doctors Online. Ako po ang inyong kaagapay, ang inyong pong veterinaryo, ang inyong doktor ng inyong mga alagang aso at pusa at lahat ng hayop, Dr. Jomar Castro. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay ang ating kayamanan. Maraming salamat po sa inyo at God bless po sa inyong lahat. Magkita po tayo muli sa Lunes.
4: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.

Magandang magandang hapon po sa inyong lahat, mga ginigiliw naming taga-subaybay, tagapakinig, mga ka-faith, kapuso, kadiwa. Ito po ang ating paboritong programang papuri dito lamang po sa ating paboritong istasyon ng radyo, 702 DZAS FEBC Radio TV. At gaya po ng kagawian natin tuwing Lunes ng hapon, ang makakasama niyo ang inyong Kuya Arnel De Pano na nakikigalak sa inyo sa bagong araw na gawa ng Panginoon. Magkita-kita po tayo sa darating na June 6, Sabado, alas 8 ng umaga sa Green Hills Christian Fellowship Ortigas para sa selebrasyon ng 78th anniversary ng Far East Broadcasting Philippines. Join us and be equipped for the Great Commission. Tampok ang speakers na sina Pastor Carlo Panlilio at Pastor Roman Guevara. At syempre makakasama niyo kami para sa mga awitan. Marami kaming inihanda sa inyo, kaagapay, kaya we'll see you there. Yon, kaagapay good news, available na ang ating mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. So bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms na ito. Makinig sa ating programa para sa upcoming releases. At makakasama nyo rin po ang ating 702 DZAS anytime, anywhere. Basta magpunta lamang po kayo sa Play Store or Apple App Store. Hanapin nyo po ang 702 DZAS para ma-download nyo ang app. O kaya naman, bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Hindi ko na po papatagalin ang ating mga awitin, ang mga sumusunod. From Papuri 7, kailan pa man, composer and artist ang inyong lingkod, Monday edition ng Papuri program. From Papuri 19, ngayon ng taon, ng pagkakataon, composer, artist, Junji Marcelo, kasama po dyan niya si Francis Magalona. Tuesday edition naman po si Kuya Junji. And from the 70th anniversary album, Umasa Ka, composer Sok Villanueva and Olive Robles, kakantahin ni Dennis and Charmaine Campagnier. Sila po sa Wednesday. Kasama na rin po ang kanilang anak na si Tricia Denise Campagnier na aawitin ang awitin from Papuri 24. Walang makapaghihiwalay composer yung kanyang daddy na si Dennis Campagnier. Yun po, pakinggan po natin ang mga awiting to sa pagpapatuloy ng programang Papuri

Napakabilis po ng oras at ngayon kailangan na nating pagsamantalang magpaalam. I will see you again next Monday. Hunyo na on our next program. At bilang din pag-o-honor sa aking Popapuri composer, ang aking administrative pastor for the past years, nagpumasok sa Kamuning First United Methodist Church during the time of pandemic at iniwan niya sa aming iglesia ang napakayamang pamana ng mga ministries. So, Pastor Reverend Dr. Randy J. Austria, maraming salamat po sa iyong mabuhang misyon sa Kamuning First United Methodist Church. Siya po ay magiging district superintendent na ng Southeast District ng Quezon City Philippines Annual Conference East pagtapak po ng June 1. Yon. Do message us on how Papuri has helped you. At kung meron po kayo mga komento or song request, alam niyo na po paano kaming makontak either sa Facebook page, sa YouTube Live, o ang ating mga Globe at Smart numbers. Salamat po sa mga nakaagapay natin sa broadcast, sa mga nasa Bakawi transmitter site, ang ating mga kasama sa OCC, ang ProTech Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes, at Benjo Morano, Engineer on Duty, JV Tabua, at ang ating scriptwriter, producer, si Ate Kayla Riquermoso Escalante. Kaibigan, kung nais niyo pong makilala ang Panginoon ng personalan, sumubay ka po sa ating panalangin ng pagtanggap. It's the best decision that you'll ever make in your life. Pangako yan at promise yan. Hindi napapako ang pangako ng ating Panginoon. Let us pray. Thank you, dear Father, for your great love for us. Sa kabila ng aming pagkakasala at ang aming pagsalamsang sa iyong dakilang hangarin para sa amin, nagawa mo pa rin abutin kami magmula sa langit. Ipinadala mo ang iyong bugtong na anak na Jesucristo bilang kabayaran ng aming mga kasalanan. Nabayubay siya sa krus, dumalo yung dugo na siyang sanhi ng pagkahugas ng aming mga karumhan. At ginawa mo kaming karapat-dapat muli na bumarap sa iyong kabanalan. Pinagsisisihan po namin ang lahat ng kasalanan namin to. And right now, tinatanggap ka namin Jesucristo bilang pansarili naming Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na po ang gumabay sa aming bawat hakbang, manahan ka sa aming puso at isipan, at ikaw ang manguna sa amin magmula ngayon hanggang sa makita ka namin ang mukhaan sa kaduluduluhan ng aming buhay. Maraming salamat o Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Maraming salamat po mga kaagapay sa pagsama sa akin ngayong araw na ito. At hanggang sa muling episode po muli, ito po ang inyong Kuya Arnold Depano. Ang panalangin ko po palagi ay kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang paggugumantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Samahan niyo po ako sa pagsambit ng sa Diyos ang papuri.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang Sabado. Sana po nasa magandang katayuan kayo. Ngayon tayo po isama-sama muli sa loob ng 30 minutes. Dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at membro po tayo ng KBP, ang kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ngayon pong araw na ito, kayo po ay nagkakaroon ng pagkakataon na i-maximize ang ating weekend. Medyo mainit na nakaraang mga araw, umuulan at medyo guminhawa. Napawi na po yun, ang init ay nandyan. At by the way, minsan biglang umuulan, ano? At pagbuhos ng ulan, biglaan at malakas. Kaya sa ilang areas, binabaha. No? Kaya may mga lakad, may mga activities po tayo, makibalita lang sa lagay ng panahon para hindi po tayo malagay sa bingit ng alanganin. At kung umiinit man, makibalita rin sa heat index no, kahapon. Araw ng Biyernes, medyo nakakapanghina yung init. At kailangan po na maproteksyonan ang kalusugan ng ating mga kalagayan. Yan po ay ating friendly and loving reminder mula po dito sa ating programang Konektado. Well, ang ating discussion ngayon no, ay may kinalaman naman sa life ng isang personality sa Bible na ang pangalan ay Job. No? Siguro kung meron hong masasabi nating top 10 personalities ang Bible na pwede ho nating naalala from the top of our heads. Yung pangalan ni Abraham, ni Jesus siyempre, no? Nandiyan si Daniel, si Job, I think, nandun eh. No? Kasi yung kwento ho ng Job, bagamat mahaba hong aklat ito, mga 42 chapters, ay nakaka-relate tayo from a human standpoint. Dahil ito po ay tungkol sa isang tao na maganda naman ang kanyang pamumuhay, pero eventually dumating yung pagsubok na pinahintulutan ng Diyos at dumaan siya sa matinding paghihirap. Kaya I think merong connection sa atin.

Pero ano ba ang background ng Job? Ang Job ay kinakategorize as one of the wisdom books. No? Pag sinabi natin wisdom books, ang typical ay yung Ecclesiastes, Job, and Proverbs. Pero kapag kinextend mo yung listahan, may dalawa pang pwedeng idagdag, yung Psalms at yung Song of Songs, no? Yung Song of Solomon. Siguro pag pinag-uusapan yung wisdom, dito sa Ecclesiastes, ang aking simpleng pagbubuod niyan sa mga ginamit na rin natin in the previous episodes natin, nandyan ho yung sabi ni Solomon, sinubukan niya ang iba't ibang layaw ng mundo. Pero sa dulo, ang sabi niya, everything is meaningless, no? Walang kabuluhan. And then yung kanyang natutunan sa huling kabanata, chapter 12 ng Ecclesiastes, ang sabi niya, the whole duty of man is to fear God and obey His commandments. So siguro sa aking pagtansya, isa sa mga kaunawaan na binibigay sa atin doon, kung ikaw ay magtitimbang ng options mo, kalooban ng Diyos, kalayawan or pleasures, tatandaan natin, ito isang tao na nasubukan niya ang matataas na uri ng pleasures on the basis na prinsipe siya at naging hari din ng Israel, pangatlo. At yung klase ng pleasures na kanyang mga naabot, malamang ay nakahihigit sa pangkaraniwan. Pero nasambit niya yung walang kabuluhan, yung mga dinulot din sa kanya mga peligro ng mga hinabol niyang kalayawan sa buhay. At yun nga, kanya ring nakita din naman ang buhay nung siya ay nasa pabor ng Diyos, nasa sentro ng kalooban ng Diyos. At yun ay kanyang binibigyan ng, sabi nga natin, paunawa yung mambabasa ng Ecclesiastes na doon ka tumuon. Yan. Yung Proverbs naman, parang fear of the Lord. No? It's very important. Sabi nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Doon natin nababasa yung Proverbs 3, 5, and 6. No? One of the more popular, sabi nga natin, verses sa Bible. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Yun nga, isang aklat, mga 31 na mga kabanata na nagpapahiwatig sa atin na iba talaga ang takbo ng buhay if we make a decision to follow the pathway of God. So, pwedeng ikaw ay sumunod sa ibang mga direksyon ng buhay, pero hindi yan magdadala nung reward at nung favor of God. So, kinakailangan itahakin mo yung landas, yung matuwid na landas na binabanggit. Galing ko yan sa aklat ng Proverbs, and it leads to God. So, very important, and the fear of the Lord. Pero dito sa book naman ng Job, ano kaya ang ating makukuhang wisdom dito? Kasi nga, ito ay about suffering. Pero I think sa pagtingin natin ng mga themes dito, ay makikita rin natin yung essence ng tinatawag nating faith. Ano ba talaga ang pananampalataya sa Diyos? No? Well, lagyan lang natin ang dalawang extreme conditions ng buhay. Number one, during the time of blessings, ang isang tao pwedeng maging thankful sa Panginoon at siya ay maging mapagpasalamat. At yun nga, high point ng buhay. Pero hindi naman ho laging ganun. May mga tao pinagpala ng Diyos. Kaya lang, yun pa ay naging daan para sila ay lumiban sa Panginoon. At yun nga, naalala niyo yung Psalm 30 natin. Maganda yung binanggit ni David sa verses 6 to 7. Yung your prosperity, and then I will not be moved. So, ibig sabihin, pinagpala siya ng Diyos at hindi na siya mauuga pa sa paninindigan sa Panginoon. Sa basis na napatunayan na niyang faithfulness and love of God. Pangalawa, ayaw ni David na yung prosperity yung binigay ng Panginoon ay maging kalaban o karibal pa ng Panginoon sa ating buhay, because it can happen. You have received good things from God, kaya ang nag-lead sa pathway ng paggawa ng hindi ayos. So, may ganung experience, may other side. Yung kabilang extreme would be challenges or difficulties. May mga pagkakataon, yung difficulties can make you turn away from the Lord. No? Parang sama ng loob, galit, mga pagkakataon na hindi mo maintindihan bakit nangyayari sa iyo yung mga bagay-bagay. Pero dito sa aklat ng Job, it's different. May kabilang option. Hindi ko sinasabing madali, pero it's a learning you can get from the book. Na kahit na ikaw ay malagay sa matinding pagsubok at hamon ng buhay,
pwede pa rin pala yung pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos.

0: ay nabubuo. So, yun ay ating titingnan. Yung iba tinatanong, no? Ano ba ang panahon ng pagkakasulat ng Job? Yung mga Bible experts ang sinasabi nila, ang pagkakasulat daw nito or yung timeline, somewhere sa panahon ng Genesis, sa mga panahon nila Abraham or ng mga patriarchs. And iba, Job is considered one of the oldest books of the Old Testament. So, yan po ang ilang mga factoids about Job. Pero meron pa, no? It's a book of literature daw. Eh, no? So, as a wisdom book, it's also a book of literature. So, kung yung Ecclesiastes is more parang ito'y mga categorization na ilang mga nababasa ko. Sabi, medyo philosophical yung Ecclesiastes. No? Parang existential siya yung tungkol sa being and becoming. Yan. Yan namang pagdating sa aklat ng Proverbs, it's basically yun nga. Yung pamamaraan ng kanyang pagtuturo naman is mga excerpts, mga principles, no? Yung mga nuggets of truth na nagbibigay paunawa sa iyo kung ano yung mga dapat mong hakbangin sa buhay. Dito, yung style of writing nito is a form of prose and poetry. Ang sabi, yung beginning o yung prologue ng Job at yung ending, yung epilogue, ay parehong nasa form ng prose. No? It's written as prose. At yung pinaka-gitna or the whole rest of the book is written in Hebrew poetry. So yung style of writing niya ay ayon po sa literatura in relation to Hebrew poetry. Pagka gusto niyo po pong matuto niya, research niyo na lang. Kasi ang ating gustong focus is basically the content of the book. Now, tiningnan ko rin po ano-ano yung mga themes na meron. Well, lima yung nababanggit madalas. Of course, obviously, yung number one is suffering. Kasi yan po ay makita natin sa magiging experience ni Job. Yung second is the idea of justice. No? Back then, sa sinaunang panahon, basic na basic pa po ang pananaw ng tao. Ang tawag doon ay retributive justice. Pag meron kang magandang karanasan, malamang pinagpapala ka dahil maayos yung ginawa mo. Pag meron ka namang masamang karanasan, malamang pinaparusahan ka kasi may ginawa kang hindi ayos. Well, very basic pa lang sila noon. Pero of course, through the book of Job, medyo mas tataas at lalawak ang ating unawa na hindi naman dahil ang isang tao ay may material na mga taglay-taglay sa buhay, yung favor ng Panginoon ay nasa kanya. Dahil ngayon nga, may pagpapatunay na may mga taong masasama ang kapamaraanan ng pagkuha ng yaman, pwedeng immoral or illegal. No? Kaya yung corruption is one form. Hindi mo naman pwedeng sabihin pinagpala ng Diyos yung kumurakot. No? Dahil yun ay isang moral evil. No? At hindi naman porke nagdurusa, at yan eh, may kita naman natin sa buhay ni Job, ibig sabihin yung tao ay maraming ginagawang kasamaan. Pwedeng yung tao ay talagang dumadanas lang ng regular na karanasan sa isang broken world katulad ng ating kinalalagyan. At dulot nun, eh, may mga hamon na dumadating. No? So, justice. No? And then yung third is righteousness. Sino ba talaga ang magiging, sabi nga, panukat ng matuwid? Pwede kong tingnan ang aking kalagayan at karanasan, sabihin ko matuwid ako. Pwede kong tingnan ang isang sitwasyon, tingnan ako ng ibang tao at sabihin matuwid ako or hindi ako matuwid. Yan nga, nakakalito na. Hindi mo na malaman kung sino yung totoo at sino yung hindi. Umabot na tayo sa ganun. Hindi mo na mapagkatiwalaan sino nagsasabi ng totoo at hindi. Yan na nga kasi. Parang ang idea ngayon kung sino ang malakas ang boses, sinong magaling magturo, sinong magaling magpaikot, alo-alo na, nagugulo na ang lipunan dahil nga, ganyan, pagka kaisipang pang tao, yung matuwid depende na lang kung sino yung mas magaling mamumbinse. Pero yung tunay na matuwid ay ayon sa pamantayan at panuntunan ng Diyos. Kaya nga ibinibigay ang kanyang salita para makita natin ano yung tinatanggap na tama, ano yung sinasabing mali. Pag hindi ka nag-align doon, diba, sa kalooban ng Panginoon, mali ka. Pag naka-align ka sa kalooban ng Panginoon, kahit marami pang kumontra sa'yo, tama ka. So, yun yung panuntunan eh. Now, righteousness ay nandito sa Job. Sino ang matuwid? No? At makikita natin yan sa interaction ni Job sa kanyang mga kaibigan. Yung fourth is lament. No? Isang uri ng panaghoy. Merong mga hinanakit. mga experience na hindi necessarily positibo, mga losses, mga anyo ng tinatawag nating physical evil. Now, by the way, clarify natin, pag nagbasa kayo ng book sa theology, ang evil po ay kinakategorize. Pag sinabing God is the author of evil, kailangan maging clear sa inyo ano yung tinutukoy. Obviously, God is not the author of moral evil. Kasi ang point noon, walang bagay na makasalanan o baluktot sa katauhan o yung katangian ng Panginoon. So halimbawa, yung motibong masama, yung paggawa ng masama, hindi yan likas ng Panginoon. Pero yung tinatawag nating physical evil, iba po yun. Ano-ano ang mga physical evils na ina-identify? Kamatayan is a physical evil. Yung trahedya, kahit yung mga natural disasters like the flood, no? Noah, physical evil yon kung tawagin. Sakit, no? Physical evil. So, pag binanggit that God is the author of physical evil, ang ibig lang sabihin, yung mga bagay na pwedeng sa feel ng tao ay nakasasama sa kanyang karanasan ay pwedeng pinahintulot ng Diyos o ang Panginoon ang pinagmulan. But God is never the author of moral evil. No? Magkaiba yung dalawang yun. Pero dito, pagdating dito sa lament, bakit nga ba magluluksa si Job? Magkakaroon kasi ng maraming kawalan. Mawawala ang kayamanan, mawawala ang pamilya, at magkakaroon siya ng sakit. No? Mga bagay na pinahintulot ng Panginoon. But then there's the fifth one, and that fifth lesson daw from Job is called faith, pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi lang ito yung, ay alam ko naman nandyan siya, iba yun eh. Ang pananampalataya dito, gaano ka magtitiwala, tatanggap sa kalooban ng Diyos at magpapasakop pa rin sa kanyang kapangyarihan, kahit minsan ay masakit ang karanasan na kanyang ipinahihintulot, no? Ibang klase po itong pagbabasa ng Job. Marami ang nariringgan ko na pag binabasa ito, parang pagkatapos medyo na-stir up yung mind and yung heart. But ganun kaya? Ayan. Well, actually, it's a book of literature. Bahagi yun ang intention, I believe. No? Na talagang palabasin sa iyo yung kaisipan at damdamin na parang hindi typical itong naging karanasan na ito. Pero si Job, hindi rin pangkaraniwan yung nabuong pagsunod niya sa kalooban ng Diyos sa kabila ng lahat. And of course, tatalakayin din natin yung detail niya. Now, yung Job, kagaya ng ating nabanggit sa simula, ay napapansin natin, kaya tayo nakaka-relate is because we are seeing it from a human experience, from a human, sabi nga natin, interpretation. Ang hirap mabuhay bilang tao, ang hirap humarap sa mga pagsubok na mabibigat, ang hirap dalhin ng mga negative experiences. Yun. Pero ito rin, Job, ay dapat ding makita from God's standpoint. Ang tawag po nila doon sa isang pananaw is called theodicy. From the word theos, which is God, and dikaios, which is justification. Ang theodicy, it literally means a justification of God even with evil in the world. Ibig sabihin, hindi mo pa rin masasabing ang Panginoon ay mali. Kahit meron siyang pagpapahintulot sa mga karanasang negatibo dito sa mundo. So, ibig sabihin, may dahilan siya at yung dahilan niya ay tama. Yung kanyang adhikain ay desisyon niya, siya yung Diyos. At yung kanyang ginawa na yon ay siya ay nakakaintindi ng higit sa atin. So, yung mga bagay niya pinaglakip-lakip ay related sa theodicy. So, yung theodicy, yung manglilikha ay may mga desisyong gagawin. Hindi natin lubos ang maunawaan, pero mas tama yung kanyang mga kilos at mga hakbangin. At yun nga po, makikita natin yan sa Job. Actually, dito sa Job, makikita natin yung contrast, the wisdom of God. Sobrang lawak yan. Higit-higit sa ating kayang unawain. Very obvious. Dahil kaya niyang lumikha. No? And tayo, inilikha lamang niya. At yung kanyang unawa ay malawak. Ang tao naman, ang tawag doon ay the wisdom of God and the foolishness of men. Yung foolish hindi naman ibig sabihin ay yung negatibong foolish. eh, kamangmanga na lang siguro ang gagamitin natin. Hindi ka maalam katulad ng Diyos. Dahil ang kanyang unawa, mas mataas sa unawa natin. At ang kaya nating sulyapan sa buhay ay, ano lang, ipiraso lang ng panahon. So, nung panahon nagkaulirat ka, hanggang sa panahon na ikaw ay mamatay na, yung naalala mo at naiintindihan mo, gandong ka lang eh. Hindi mo nakita yung simulain. Hindi mo kayang tingnan yung lahat ng nangyayari sabay-sabay at the same time. At hindi mo alam kung paano ang ending na didesisyonan ng Diyos. So, ibig sabihin, ang aking opinion, pwede naman ako mag-opinion, pero tiyak yan, hindi pwedeng pumantay sa mas malawakan at mas nakakaintinding opinion ng Diyos. So, that's part of how you read Job. No? Limitado ang tao, so maraming bagay ignorante tayo. Ang Diyos ang lumilikha at may control ng lahat ng bagay. Ang unawa niya ay mas mataas. Well, ang prologue ng Job ay composed ng first two chapters, no? Pinahiwatig anong klaseng tao si Job. Well, mayaman siya. Matuwid, no? Umiiwas nga sa kasamaan eh. Pero sa langit, si Satanas daw ay hinamon ng Diyos tungkol sa integridad ni Job, no? Na kaya lang naman naglilingkod at nagtatapat si Job daw sa Panginoon ay dahil pinagpapala siya. So kung aalisin yung pagpapala, ang panukala dito ni Satanas eh hindi na ganoon si Job, hindi na magtatapat. Pero iba ang pagtingin ng Diyos. Kahit ipahintulot niya na tanggalin o subukin, no, si Job, tanggalin yung kanyang mga tinatamasang biyaya maliban sa pagkuha ng kanyang buhay, no, ay mananatiling tapat itong si Job sa Panginoon. So yun yung conversation sa pagitan ni Satanas at ng Diyos, na si Job ay mananatiling tapat kahit alisin ang mga pagpapala sa kanyang buhay. So pag tinignan natin yung kanyang background, ito siguro yung Job chapter 1:1-5. Habang binabasa ko po, tandaan niyo yung bilang na makikita niyo dito about yung wealth ni Job. At tandaan niyo rin ano yung mga qualifications ni Job. Okay ba siyang tao o hindi? So, allow me to read verses 1 to 5 of Job chapter 1. There was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was blameless, upright, fearing God and turning away from evil. 7 sons and 3 daughters were born to him. Now his possessions were also 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 female donkeys, and very many servants. And that man was the greatest of all the men of the East. Now his sons used to go and hold a feast in the house of each one on his day. And they would send and invite their 3 sisters to eat and drink with them. When the days of feasting had completed their cycle, Job would send and consecrate them, rising up early in the morning and offering burnt offerings according to the number of them all. For Job said, "Perhaps my sons have sinned and cursed God in their hearts." Thus, Job did continually. Yung introductory portion na yun would show si Job ay mainam na tao. At ito nga, unang dalawang kabanata pa lang, napaka, kung ito'y pelikula, masasabi niya napaka-action na agad. Bakit? Ay matindi ho agad yung nangyari. Yung una, nawala lahat ng kanyang ari-arian, yung kanyang livestock. Dumating daw yung raiding parties ng mga Sabians and Chaldeans at nagkaroon ng apoy galing sa langit at naubos po yung kanyang mga ari-arian. 500 baka, 500 asno, 7,000 tupa, 3,000 kamelyo. Basically, bangkarote na ho siya. Nawala na lahat. Yung servants niya, yung kanyang vast household, ang staff niya ay namatay sa pamamagitan ng raids or by the fires. So, lahat ng kanyang servants ay naubos din. Yung mga anak niya. Sabi, there's a massive windstorm that destroyed the house where his 7 sons and 3 daughters were feasting, killing all of them. Naubos yung kanyang pamilya, yung kanyang anak. Yung asawa niya nabuhay. And then his health, no? So nawala na ang kanyang pamilya. Nawala pa ang kanyang yaman. And Job was afflicted with severe agonizing boils. No? Yung tawag minsan ay sores, covering his entire body, forcing him to sit in ashes and scrape his skin with a piece of broken pottery. So, grabe itong karanasan na ito ni Job. Pero, may conversation sa Job sa chapter 2 sa kanyang misis. tandaan natin, yung kanyang asawa ay meron din sigurong hinanakit. Kasi kung nawalan si Job ng yaman, ay di nawala rin yung yaman niya. Kung namatay mga anak ni Job, ay anak din yun ng misis niya. Pero ito, sa dalamhati niya, nakikita pa niya yung mister niya. May mga sugat sa buong katawan. So yung kanyang sinabi kay Job, so verses 9 to 10 ng Job chapter 2, "Do you still retain your integrity? Curse God and die." Sumagot si Job, "You speak as one of the foolish women speaks. What? Shall we receive good at the hand of God? And shall we not receive evil?" Grabe yung interaction dito ni Job, no? Naiisip niya, sumagot na kontrahin pa yung kanyang misis. Yung misis niya, bakit kaya nasabi yun? No? Sumpahin na lang ang Diyos at nang mamatay ka na. Well, siguro naawa na rin siya kay Job. Namimighati na silang pareho. Baka may sama ng loob. At si Job, nakikita pa niya, hirap na. Pinakamainam siguro kung matatapos na buhay mo. Pero sumagot si Job. Sabi niya, para kang mangmang kung magsalita. Puro lang bang mabubuting bagay ang tatanggapin natin mula sa Diyos. Doon makikita mo na ang pananaw ni Job is totally different. Hindi pangkaraniwan. At yung pananampalataya niya at pagkilala sa Diyos ay mas mataas sa pangkaraniwan. Ano pa po ang matututunan natin dito sa aklat ng Job? Bukas po, araw ng Linggo, itutuloy natin yung ating summary at overview ng Book of Job and try to understand bakit nga ba may mga pagkakataon, no, na meron tayong mga in-expect pero yung paggawa, pagkilos at pagpapaliwanag ng Diyos iba doon sa ating ginugusto. So nagpapakita lang siguro at dito tayo mabawas ngayon na hindi tayo ang in control. Yung book ng Job is telling us that if ever somebody is in control of all of creation, including yung ating buhay at sitwasyon, walang iba kundi yung Creator, ang Panginoon. So patuloy pa po tayo yung titingin dito sa aklat na ito, sa mga tema na pwede natin maungkat. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Pare, parenting and relationship enhancement.
3: Blessed weekend po mga kapatid. Dito po si Paring Jebo Banzuelo sa programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. Isang programa na hinango sa The World Needs a Father Movement. At ito po ay hinihimay-himay natin para lalong maintindihan. Pero syempre, kagaya ng palagi naming sinasabi, ay importante po na hindi lang information ang ating naisin, kundi yung talagang application. Ano po? At kasama po natin sa ating programa si Paring Allison ko. Paring Allison, blessed weekend sa iyo.
4: Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Samahan niyo po kami muli dito po sa ating programa.
3: At syempre si Paring Pastor Mark.
5: Blessed weekend mga pare at blessed weekend mga paring Jebo, paring Allison.
3: Yeah.
5: Blessed weekend.
3: Ganda ng jacket ha. Parang napanood ko na yung jacket na yan. Hiramang kami rito. Tayo po ay nagpapasalamat na magkasama-sama ulit. Bago tayo dumiretso sa ating pag-uusapan, promote muna natin ulit, no? Paring Pastor Mark, yung event natin this coming July.
4: Malapit July. Na.
3: There is a storm coming.
5: Yun. There's a storm
3: pero
5: coming.
3: Yung storm po na ito ay apelido.
5: Yun.
3: Yung ating international mentor and actually head of the World Needs a Father, dati po ay si Pastor Cassie Carstens. He's still with the movement, no?
4: Yes.
3: Pero ang kagandahan kasi kay Pastor Cassie, he believes in passing on the torch.
4: Yan, yan.
3: Kaya hindi po yan ibig sabihin na nawala na siya sa eksena. But intentionally, kaya nga movement eh. Kailangan meron kang humility and desire also to empower other people.
4: Yeah.
3: At ang kanya pong na-empower this time for the international ministry ay yung ating kasama, kaibigan, madalas nating kasama sa South Africa ito, no? Si Vian at yung kanyang may bahay, si Riet Storm.
5: Yun.
3: A storm is coming. At ito po ay tatlong bagay po ito, no? Una is the world needs a father training.
4: Mm-hmm.
3: So marami po ang nagtatanong dito, no? Kailan? So ito na po, finally, meron po tayong dalawang major events. Of course, we would have pocket events, no, in between. Pero yan po ay depende sa mga mag-host ng ilan sa mga activities nila. Pero ito po yung talagang we can say open to the public. Before we announce sa Cebu ito, kaya lang nagkaroon po kasi ng development dahil sa alam naman natin yung surcharge sa aeroplano and then yung cost ng travel ngayon is very expensive. So we decided to make it more affordable para sa amin. Kaya kayo na lang na taga Cebu ang pumunta. Pumunta dito, hindi mo.
4: Biglang ganun, eh, no?
3: Biglang ganun, binaliktad, ano? Hindi mo. We still plan to go to Cebu in the future kasi talagang gusto natin sa Visayas and even Mindanao, no?
4: Yeah.
3: Kaya lang for this visit, ang events natin would be in these are the World Needs a Father Philippines events. Yan po ay sa CCF Center, Pastor Mark.
5: Yes.
3: Pakibigyan tayo ng details.
5: Sa July 7 and 8 at CCF Center. CCF Center is located at Ortigas Avenue, corner C5 Road sa Pasig. So, lahat po kayo invited, men and women, both men and women, because may meron kami mga topics sa motherhood. Okay, mga singles din, pwede.
3: Yeah.
5: May couples, singles, even yung mga bata, pwede.
4: Youth.
5: Because lahat naman tayo ay, let's say, kahit na hindi ka tatay, ikaw pa din ay leader, di ba? Ikaw ay nagme-mentor ng mas nakakabata sa'yo, siguro.
3: Yes, yes.
5: Kapatid mo, or whoever. So, ito mga prinsipyo naman na ituturo ay mga universal principles, eh, di ba? Mm-hmm. Na apply to everyone.
4: Yeah.
5: Kaya lang naman ako nabanggit yung mga women kasi mayroon topic on the motherly side,
3: yes.
5: May topic on single motherhood.
3: Yan.
5: Marami single mothers, di ba? Paring Arison dito sa ating bansa.
4: Single
5: so, talaga makikinabang kayo sa training na ito.
3: So, July?
5: July 7 and 8 at CCF Center.
3: Yan, sa Pasig yan.
5: Sa Pasig. Tapos, sa July 10 and 11 sa Baguio naman.
4: Yeah.
5: CCF,
3: No, not necessarily CCF Baguio.
5: CCF Baguio.
3: Yung venue natin ay?
5: Venue, yung Small World Christian School.
3: Yan.
5: So that is the venue. That is on July 10 to 11. So kung nasa norte kayo, bandang norte, Baguio, or your surrounding regions, you are all invited to join dun sa Baguio. Yeah.
3: So kung sakali po na gusto nyong mag-attend sa Baguio pero hindi kayo taga doon or taga norte, eh, welcome ho kayo. If you're looking forward maybe sa experience na maka-travel din doon muli, mm-hmm. or perhaps no, yun yung open schedule nyo kasi weekend yan eh.
4: Yeah.
3: So you are welcome. Ang importante lang po dito is you register early. Mm-hmm. Pero wag ho kayong kabahan, mm-hmm. Dahil ang pangalan ng venue ay Small World. But it's a big venue, no?
5: Yes.
3: Pangalan lang ho yung Small World. Okay. Pero kailangan kayo mag-register kasi baka mamaya po ay biglang mapuno yung ating mga slots, no? So kahit sabihin nating kaya naman ng venue, kaya lang of course we may mga limitations po. Mm. So we will post this immediately pagka na-finalize na po natin 'yan kasi nga nagkaroon ng mga changes. And this will be announced formally sa ating The World Needs a Father Philippines Facebook page, mm-hmm. and even sa website ng The World Needs a Father. So if you want to become a trainer, certified trainer, this is the way to start it. If you have a family ministry or maybe considering to have one sa inyong church or ministry among singles, parents, ito po, ito yung mga materials na yan. Yung mother design, palagi, no? Palagi tanong yan.
4: Yeah.
3: Actually, matagal na ho yan. Tinatanong tayo na, paano yung mga nanay? Hindi ba kasali? Mm-hmm. Ito na po ang sagot dyan. No? The mother design is a partner material to The World Needs a Father.
4: Yeah.
3: And marami akong trainee na kasama mga misis.
4: Yun.
3: At napatunayan natin, mas effective. No? Kasi yung misis talagang binabaon niya sa ulo ng kanyang mister. No? Yung mga prinsipyo. At nagbabago talaga. Pero ang point po natin dito, kasi talaga maganda yung parehas kayong nagtututo, you align. Eh, experience din natin to, di ba, mga pare, yung misan, yung report sa atin ng mga tinetrain natin. Pagka meron silang pagbabago na gusto, pagdating sa bahay, sabihin lang ng misis, ano na naman yan? Wala na, guhol na ang pangarap, di ba?
5: So, sabay na kayo.
3: Sabay na. Kung kayo ay merong alignment, it's easier to start the change.
4: Yan.
3: Kaya abangan nyo po, The World Needs a Father Philippines Facebook page. Paki-like po yan and then you can follow that page because we will post it in the near future para po sa bawat isa sa atin. Okay? So yan po. At sana maging maliwanag po yan. Okay, ngayon po ang ating pag-uusapan dahil ito ay preparasyon na rin eh para dun sa training na ito. And for people who have no knowledge, ano ba itong The World Needs a Father? Ito po yung pundasyon ng ating mga pinag-aaralan. Yung responsibilities ng isang tatay. What are the responsibilities of a father? Magugulat ho kayo, and maybe I can start with a question, na saan ba nang galing yung konsepto nyo ng role ng isang tatay? Saan nyo nakuha? Di ba? O kayo mga tagapakinig, saan nyo nakuha? Most likely ang sagot, kinagisnan. Yan yung aming kinalakihan, yan ang aming alam. And alam nyo ba na meron tayong makikitang mga aral sa Biblia na nagpapaliwanag sa atin ano yung kailangan nating gampanan. And since these are responsibilities, pag hindi po natin nagampanan ito, syempre merong corresponding effect. No? Yung wrong input or no input will have an effect sa ating mga anak, sa ating sambahayan. Kaya nga sinasabi natin na importante yung pinag-uusapan to dahil gusto nating maging equipped, gusto nating maliwanagan ano yung responsibility natin. At madalas, ang tanong sa amin, bakit the world needs a father? Yan. So, siguro bago tayo dumiretso dun sa responsibilities, bigyan natin ng pagkakataon yung ating mga pare na sagutin to. Okay, so tingnan po natin, bakit the world needs a father? Kasi madalas na sinasabi, parang Alison, bakit? Di ba kailangan mga nanay? So sa iyong encounters naman, how do you answer that question?
4: Bunga po ng mga matagal na mga research at meron na rin po mga bagong mga research ngayon and studies na nagpapatunay po that every social issues, pakinggan nyo po ito, every social issues can always be lead towards fatherlessness. Mm-hmm. Sabi nga nila, kapag hindi mo alam ang problema, hindi mo mabibigyan ng solusyon. So ang problema daw dito ay ang kawalan ng ama sa tahanan. And this can be defined broadly kung ano ibig sabihin ng fatherlessness, na ito ay hindi lamang physical absence. Marami pong components po ito. Kapag abusive po si tatay, it will fall under fatherlessness. Kapag emotionally distant, no, si tatay, it will also fall under fatherlessness, at marami pa pong iba. Kaya't magandang tignan po natin na ang sinasabi po ng pag-aaral ngayon at even noon pa na pinatutunayan ng mga bagong pag-aaral, ang kawalan daw ni tatay, no, ng ama sa tahanan that are actually leading their household ay will lead towards various social issues na kinakaharap po natin ngayon. Para maiwasan po ito, kailangan po natin maunawaan at ma-address ang matutunan ang mga responsibilidad po ni tatay upang sa ganun eh ma-arrest po natin ito mga issue that is besetting our society right now.
3: Fatherlessness. Yeah. Paring Pastor Mark, eh, ano ba ito? Ibig sabihin ba na matay na yung tatay?
5: Oh. Ah, hindi. Ano yan? Uh-huh. Maraming category siya, yeah, yung fatherlessness. Of course, part of it yung na-orphan ka. Kung namatay yung tatay mo, yun ang experience mo. And malukot po yun. And we need to recognize that that is a reality. And yeah, we need to recognize na kung yun ang sitwasyon, yung acknowledging na yun lang ang nangyari sa buhay mo at God allowed it to happen sa buhay nyo. Mm. But that is just one category. Pero maraming fatherlessness. One is yung pinag-usapan nga natin in a previous episode, yung tatay mo is passive. Yeah. That is a sign of fatherlessness. In other words, wala siyang emotional contribution sa inyong relationship. And basically, nakakaroon ka ng void in your heart. At kulang ng pag-ibig ang iyong puso. At hindi mo tuloy natutunan to look at God as your heavenly father. Kasi mm-hmm, you never experienced the love of an earthly father. Mm-hmm. Passive. Another one is yung tinatawag natin yung punitive. Punitive, yung abusive mm-hmm or angry na father. Yeah. Na kung yung tatay mo, isa yung experience mo, may verbal abuse, mm-hmm, even physical abuse, or perhaps even sexual abuse. And that is a category of fatherlessness, yung punitive father. Meron din dyan yung, actually ito yung napapansin ko, ito yung common ngayon, yung permissive na father. Mm. Yung permissive na father, yung lahat okay lang, lahat okay. Pinabibigyan ka lang. Pinagbibigyan ka lang. Pagtingnan mo yun, parang ang sarap, di ba? Yung tatay mo, lagi kang pinagbibigyan, di ba? Parin Jebo. Pero, actually, marami siyang negative effects. Eh. One is because you lack discipline, you become irresponsible. Mm. Paglaki mo, dahil sanay ka na sa buhay na ikaw ay tinutulungan ng iyong tatay, ngayon at let's say na wala na siya sa buhay mo at namatay na siya, hindi mo kaya, you cannot stand on your own 2 feet, ikaw nga. Mm-hmm. Kasi sanay ka na may nag-aalaga sa iyo. Eh.
3: Yeah.
5: And then secondly, and then another, wala kang boundaries. Eh.
3: Uh-huh.
5: Kasi nasanay ka sa buhay na walang boundary. So therefore, nagiging entitled ka.
3: Yeah.
5: So it doesn't really help you. Eh. So marami mga categories ng fatherlessness. Eh. Sa experience natin, one way or another, we fall under those categories.
3: Mm-hmm. Yan. At isa pang bagay siguro na pwede nating idagdag, minsan yung seasonal, no? Na ayun, father.
5: Seasonal,
3: no? Kasi minsan talagang ano ito, depende. May mga times na nasa success season yung mm-hmm yung fathers.
5: Okay, yeah.
3: So dahil ang focus niya is to be stable, mm-hmm, to succeed, mm-hmm, walang time sa mga anak. Mm-hmm. Minsan naman nasa midlife crisis naman, no? Mm-hmm. Minsan parang biglang nagbago yung takbo ng buhay. So, yan mga bagay na factors that although your father may still be alive, pero yun nga sabi ni paring Pastor Mark, yung input kasi, yun yeah ang challenge dun eh. No? Kaya sinasabi natin, hindi lang wrong input, but no input.
5: Siguro, dagdagan ko lang parin Jebo, dahil ito ay isang unique sa ating kultura. Yung, kasi tayo, marami tayong mga pamilya na OFW.
3: Yes.
5: So, Di ko naman siya nasabing hindi maganda yon, pero bago kayo mag-decide na magtrabaho overseas, just think about it. Kasi nabanggit din parang Jebo yung seasonal eh. Yung OFW pwede maging seasonal yun.
3: Tatay ka lang
5: pag nasa nasa bahay ka. So anyway, ang aking recommendation lang is you really need to pray about it. Ipag-pray mo, you need to think about it, di ba? Kasi may ano yan eh, may tawag dito, may trade-off yan eh.
3: Yes.
5: Pag ikaw ay nagtrabaho overseas at nawala ka sa presensya ng pamilya mo, ng mga anak mo, eh may trade-off yun. Ang trade-off is maaring economically mas guminhawa kayo, mas mapaprovide mo yung pangangailangan ng mga anak mo financially, yung pamilya mo, but yung emotional presence mo, yung emotional support mo naman, nawala naman. So may trade-off siya. So just think about it pag pray nyo, kasi it's possible na sabihin mo in your mind, pagka nakaipon na ako ng certain amount, magkatrabaho lang ako ng, let's say, 5 years, tapos uuwi na ako. Pero hindi mo alam, after 5 years, malalaki na yung mga anak mo. So, na-provide mo nga yung mga pangangailangan nila financially, sa school, pero yung meron kayong disconnect, di ba? Yung relationship nyo. So, yun ang trade-off na sinasabi. And to really think about it, kailangan pag-pray nyo, pag-isipan nyo, is it really worth it?
3: Tama. Actually, maganda ring banggitin natin to ngayon, ano? Kasi hindi pa natin napag-usapan to yung mga OFW parents or those who are considering. So kasi yung topic naman natin talks about the responsibility. Lagay natin sa setting ng isang OFW. Ngayon kasi na may crisis, no? Madalas ko naririnig yan. Ang solution ng marami, mag-a-abroad. Yan ang pangarap talaga. And sadly sa ating bansa, yan ang parang quick fix, no? Parang ang quick fix in a way, kasi halos karamihan ng mga sambahayan ngayon merong family member na nasa abroad.
4: Malaki sweldo.
3: Malaki
5: talaga.
3: Tapos syempre nakikita mo yung iba umangat, parang wow, no? So yun yung parang naging way to go, way forward, no? Pero kina-clarify nga natin, maganda yung point ni paring Pastor Mark to really think about it, pray about it. So I would suggest several things, no? Una, yung season kasi importante, no? Ang marami nag-iisip na total bata pa, yan ang perfect time na umalis. Actually, ano ho yan eh, formative stage yung maliliit yung mga bata. In fact, yan po ang mas kailangan nila yung presence. Sa mga na kausap ko before, no, ang nagiging problem, absent sila during the formative years. When they return, halimbawa teenager na yung mga anak, ang problema sa teenager, kahit na hands-on ka sa mga anak mo, by virtue of their development, nandun sila sa peer impact years, eh kahit ho hindi kayo nag-abroad, mararamdaman nyo ito eh. By age 12, more or less, around that time, medyo nag-gravitate sila patungo sa kaibigan. Misa ko dating, daddy, mami, naku, pagdating ng panahon niya, ayaw na magpasundo sa'yo, ayaw kang makita ang kasama. Because they want independence. No? They want to show that they are maturing, which is also good in a way. Pero yun nga, kung inaakala mo na umalis ka, pag-uwi, you can easily reintegrate. Ibang storya ho yun. Kaya nakakalungkot, no? Pangalawa, hindi lang yung season na yan, kailangan talaga planuhin eh. Kasi magkano yung kikitain mo, hindi ba talaga kaya dito yan? And ano yung mawawala? Yung trade-off na binabanggit ni Pastor Mark. Dahil wag ho kayo mag-compute based on financial computation lang. What do you lose in the process? Diba? May mga bagay na walang presyo pero may halaga sa buhay natin. So isipin din natin yon, ano yung mawawala doon. And then isa pa, ito napakahalaga, no, for OFW families or even yung considering, kailangan pag-usapan ng buong pamilya. Kasi alam mo yung pattern, nag-speak ako sa isang grupo, mga OFW, ang unang alis, iuutang. So unang alis, pambayad utang. Hopefully mabayaran. Pangalawang alis, pangbawi sa mga anak. Kasi nag-abroad ako, so dapat kahit papano maramdaman nyo na nasa abroad ako. So luho, no? So may mga extra biyaya. And then, ang nagiging problem din kasi, minsan, habang tumatagal ka sa abroad, nawawalan ka na ng interes sa mga trabaho dito.
4: Mm-hmm.
3: Anong ibig sabihin? Eh, malaki kita mo doon. Same work, pag uwi mo dito, ang layo. So, ang thinking ng marami, business. Mm-hmm. Ang problema, kung hindi ka naman talaga marunong sa business, kahit may puhunan ka, itatapon mo lang lahat yun. So, kaya ko sinasabi po yan dahil dyan natatrap yung marami na naging perpetually absent na. Kasi nga, eh magkano lang kikitain ko pag nandyan ako? Magkano lang? So, wala namang option dito.
4: Mm.
3: So, ang nangyayari tuloy ngayon, hindi ka nag-develop ng credential mo for work dito sa Pilipinas.
4: Mm.
3: Kahit na tumataas yung work mo sa abroad, and then dissatisfied ka na sa possible income sa Pinas kasi maganda yung work mo sa abroad.
4: Yeah.
3: So, ang option ng marami is business. Kung hindi ka nga, hindi mo inaral, hindi suited para sa iyo.
5: Yeah,
3: sure. Ayan na, talagang matatali ka na ito na talaga. Kumbaga, nagsimula ka na may planong umuwi hanggang later on you realize na ito na yung buhay mo.
5: Yun yeah. Buhay.
3: You become absent forever.
4: Mm-hmm.
3: So, yung planning po is very important.
4: Mm-hmm.
3: And then explain to the children na yung pag-ales would be temporary just to earn para merong puhunan. Kung pag sinabi kong puhunan, not necessarily for business, but to give you enough para makas-re-establish ka dito no, in the meantime. Isa pa, may nabasa ako doon sa isang article na, na came across ko. Ang alam mo, ang nasa isip ng marami talaga pag nag-a-abroad, ano, bahay, condo, bahay, liability ito eh. Dapat muna yung establish mo yung income generating.
4: Yun, no?
3: No? Either you prepare yourself for work dyan o kaya maybe hindi pa panahon para magtayo ng bahay. Yung nabasa kong article is based on statistics na Bulacan, Batangas area, Laguna, I think, and even somewhere Cavite. Ang daming mga unfinished houses.
5: Naku,
3: sa gitna ng mga
5: ghost project.
3: Hindi ghost project. Sa gitna ng mga rice field.
5: Okay.
3: Yung mga malalaki na yung alam mo yung nabuo pero hindi na natapos.
4: Mm-hmm.
3: Ngayon kaya nga naging ganun kasi parang ang naging plano, mag-abroad ako, padala ako paunti-unti.
5: Hindi naman natapos.
3: I-execute nyo.
4: Mm-hmm.
3: Gawing bahay. Bandang huli hindi natapos, natapon ang pera. Tulog ang pera. Whereas kung medyo napag-aralang mabuti, baka magandang, yun nga, pwedeng maging way to generate income.
4: Mm-hmm.
3: Kaya yung income generating should be prioritized. Kasi if you want to go back home permanently, kailangan may sasalo sa'yo financially.
4: Mm-hmm.
3: At yung income generating na yun must be something na bago pa lang kayo umalis, pinag-aaralan na. Kasi nga, pag hindi, talagang matatali ka.
4: Yeah.
3: Pag kumikita na malaki doon, ayaw mo nang bumalik. Dahil nagbigay ka na ng, ano eh, ng benchmark na mas mataas doon sa usual. Eh. So now, merong struggle. Ang masakla pa dyan, itong naobserbahan kong isa pa, minsan, yung mga anak, nasasanay na wala na yung tatay. Na they have a good relationship pag magkalayo.
5: Yes, so...
3: O yung tatay ganun din. Hindi niya kaya yung everyday presence. So may mga cases na nakita ko ah. Umuwi ng Pilipinas. Pero yung trabaho dito, yung trabaho na maglalayo sa pamilya. Ibig sabihin, umuwi. Nasa Pilipinas, pero yung work dito keeps them away from the family. Nakahanap ng trabaho na maglalayo sa pamilya. Bakit? Kasi pag magkakasama, nagkakagulo.
5: Yeah.
3: Iyan ang problem. Kasi nga, hindi na kayo sanay na, ano eh, magkakasama.
5: Yung mga anak, hindi sanay yan. Doon yung tatay nila o yung nanay nila. So, they would rather na mas masaya ako pag wala si tatay. Hindi na sabihin yun outright.
3: Yes.
5: Pero ang isang kilala ko eh, yung isang, sabi nung isang daughter siya eh, yung, pag yung tatay daw niya naan sa bahay, palautos. Utos ng utos. Kaya asar na asar dami pagkat yung tatay. Mas gusto niya pag nasa abroad yung tatay niya. Mas taimik yung buhay. In other words, nasanay na yung sabi mo, nasanay na na wala. Hindi naman masama mag-utos sa anak eh. Pero na, sinanay mo ng ganun eh. Kaya yun.
3: Yung isa naalala ko pa, yung sinasabi nga nila na pag nasa abroad, kaya maraming unresolved conflicts daw ang OFW families. Isa daw is pag nasa abroad, hindi mo maaway. Kasi baka hindi magpadala eh. At saka siyempre, pag inaway mo, ayaw mo naman may emotional baggage sa doon, di ba? Baka para mamaya may, sumama
5: para
3: sa
5: iba. Para i-leverage pa yung padala eh.
3: Oo. Kasi siyempre nasa abroad, aawayin mo ba? Pag nandito daw, hindi nyo mapag-usapan yung issue. Kasi sandali na nga lang nandito, inaway mo pa. Di ba? So nangyayari ngayon, parang yung mga issue, hindi tala ma-discuss-discuss.
4: Yeah.
3: Kasi walang setting na ideal eh. Kaya hindi ko sinasabing lahat ganon. I believe na there are some na nag-work yan. Pero special yon hindi yan ang norm. Kaya po, I would say na talagang yung plano, napakahalaga. Hindi ito isang, maybe you are solving a financial problem, but you are creating another problem by solving one problem. So, wag lang tayo tumingin sa finances. No? Wag lang. Yeah. Kasi ang daming bagay na i-consider. So, having said that, eto, para maintindihan ng mga tatay na hindi lang pala financial ang kanyang role. Eh, ano ba yung mga roles na ito? Mm-hmm. So, sa The World Needs a Father, we have four.
4: Yeah. No?
3: So, parang Allison, can you give us an idea? Ano ba itong apat?
4: Ang apat na responsibilidad po ng isang ama sa mula po sa The World Needs a Father na siyang pinanghihikayat po namin sa inyo, ang unang-una po dito yung establishing moral authority. Huwag po kayo mag-alala sapagkat hihimay-himay naman po natin itong apat na to sa mga susunod na mga episodes natin, kaya't aabangan po ninyo ito. Ikalawa po dito yung conferring identity. At ang ikatlo po ay ang providing emotional security. At ang pang-apat po ay yung affirming potential. At sa punto pong ito ay sasentro lang muna po tayo sa maunang bahagi po ng establishing moral authority.
3: Yan. Ngayon, gusto po nating linawin din na ito po ay hango sa relationship ng God the Father with the Son. No? Yeah. During the baptism of Jesus and the transfiguration, yan po ay matatagpuan natin sa Gospels.
4: Yeah.
3: At pinaliwanag sa atin yung what kind of relationship they have. And from there, we can learn yung pong importanteng role ng tatay. Kaya mapapansin nyo, baka hinihintay nyo yung financial. Walang binanggit. Pero syempre, nakapaloob yun doon. Pero mapapansin po natin na yung financial, kumbaga, resulta na yan pag inayos natin itong mga bagay na ito, it will come. Pero hindi po yan ang pinaka-highlight ng lahat ng ito. So as mentioned, ay pag-uusapan natin yung moral authority. Why is this important? Ano ba ito? Well, in many ways, pwede nating masabi na ito po yung pamantayan ng tama at mali. Kailangan klaro. Pangalawa, yung ikaw mismo na mapakinggan ka ng mga anak mo. Kasi kahit naman, una, syempre, sa panahon natin ngayon, nakakalito eh. Ano ba yung tama at mali? Ano? Ang generation natin is a confused generation. Ang daming naririnig na boses eh, no? With the internet, with the globalization, yung dating pamantayan na pang Pinas lang na na-invade ng mga values ng mga pinanunood nating mga pelikula galing sa ibang bansa. Kaya nga, lahat naman siguro ng nakakaalam ng magagandang Pinoy values from before, alam natin na uglaho yung mga yun eh. Bakit na ipagpalit? Bakit nawala? Kasi nga, little by little, napasok sa atin yung mga kulturang hindi naman sa atin.
5: Yeah.
3: And then, dagdag pa natin, paminsan po, pag hindi alam ng tatay to establish the moral authority, he may know what to do. Pero kung hindi naman kinikilala yung leadership niya, wala eh. Kailangan talaga makita na tayo nire-reclaim natin yung ating leadership role. And it's not easy, no? Kasi marami nga nanggaling sa, misan may mga problema. Naalala ko yung isang nabanggit sa akin na, ang hirap, pastor. Kasi nagtanan sila eh. Nagtanan kami. And pagka ngayon sinusuway ko yung mga anak nyo, huwag gagawin to. Parang laging binabalik daw sa kanya, ikaw nga. So, hopeless na ba yung ganun? Of course, the answer is no. Hindi naman. Kaya lang, kailangan nating maintindihan, as human beings, we will make mistakes. Pero hindi ibig sabihin ito, wala na tayong way to regain yung ating moral authority. So, pag-usapan natin, paano ba ito? Ano bang kailangan natin gawin? So, Pastor Mark, moral authority, bakit ito importante para sa atin?
5: Well, yung authority kasi tina-transfers ng Panginoon, i-delegate niya yung authority sa tatay primarily. Yeah. So, yun ang model ng Panginoon. Ang problema kasi, yung authority na abuse eh, throughout mm-hmm. history.
4: Mm-hmm.
5: And in fact, sa Pilipinas, talagang abuse din siya eh. I mean, lahat naman tayo mm-hmm. familiar sa salitang authority.
4: Mm-hmm.
5: Diba? Halimbawa, may authority tayo sa school, yung teacher natin,
4: mm-hmm.
5: yung authority sa trabaho, yung mga mm-hmm. boss natin, yung authority sa gobyerno.
4: Mm-hmm.
5: Pero ang tanong, moral ba sila?
4: Mm-hmm.
5: And nasanay tayo, in fact, baka yung mga iba nakikinig sa atin o nanonood sa atin sa Facebook or sa YouTube,
4: mm-hmm.
5: ay when you think about the word authority, baka you have, nagkoconjure kayo ng mga images sa utak nyo ng mga hindi magagandang experiences ninyo.
4: Mm-hmm.
5: And in other words, you don't like authority.
4: Yeah.
5: And it's possible because dito sa buhay natin sa Pilipinas, we have encountered a lot of, sabihin na natin, ha? Bad authorities.
4: Mm-hmm.
5: Diba? I mean, sa gobyerno lang eh. Maraming bad authorities.
4: Mm-hmm.
5: And therefore, we don't like the word authority. Mm-hmm. Ibig sabihin, we don't like the word authority. We don't trust them.
4: Yeah.
5: Iniisip natin, yung mga authorities, abusado, they're only after their own interest, diba? Selfish sila, and worse, abusive.
4: Mm-hmm.
5: So, let's say, may experience kayo, yung authority figure nyo, let's say, well, sad to say, yung tatay nyo, abusive. So therefore, ayaw nyo, you don't like it. So, but ang tinuturo po namin sa The Word is a Father is there is an authority that is pure. Pure authority. Pure and moral authority.
4: Mm-hmm.
5: And that is, of course, the authority of God, the authority of Jesus Christ. And that is the authority that every father should have. Yun ang mm-hmm. pinaka-foundation ng ating role, diba, bilang isang tatay. So, marami siyang mga facets, di ba? And I think we will discuss it sa episode na ito. And maaaring baka baka next episode natin, pag-usapan pa natin, kung di natapos na yun. Di ba? But one aspect ng isang leader or father with moral authority is he submits to a higher loyalty. He submits, he is a servant leader, di ba?
4: Mm-hmm.
5: Ang isang modelo nito si Jesus eh. Kasi nung si Jesus, nung kausap niya yung mga alagad niya, yung pumipwesto.
4: Mm-hmm.
5: May isang kwento po, yung pwesto sila ng kanilang posisyon.
4: Mm-hmm.
5: Diba, sabi si John ba yun, tsaka si James.
4: Mm-hmm.
5: Diba, sabi nila, Lord, when you establish your kingdom,
4: mm-hmm.
5: Let one of yung nanay.
4: Ni
5: John and James, let one of my sons sit at your left and one at your right.
4: Grabe.
5: So, in other words, they were seeking positional authority.
4: Mm-hmm.
5: Diba? So, sinabi ni Jesus, diba, you don't know what you are asking.
4: Mm-hmm.
5: And then he gave this very important statement na nakasulat sa Luke chapter 22, verse 26 to 27. Mm-hmm. Sabi niya, the kings of the Gentiles, mm-hmm. yung mga hari dito na mga Gentil, yung mga hindi Hudyo, diba? Mm-hmm. They exercise lordship over them, and those in authority over them are called benefactors.
4: Mm-hmm.
5: So basically, sinasabi ni Jesus, na-observe nyo yung mga authority figures dito sa mundo.
4: Mm-hmm.
5: They are very abusive, they're very authoritative,
4: mm-hmm.
5: and then he said it's a very important statement sa kanyang mga alagad. Sabi niya, not so with you.
4: Mm-hmm.
5: Rather, let the greatest among you become as the youngest, and the leader as one who serves. So, Jesus is teaching them a very important principle. Ito yung principle ng authority from under or servant leadership. Actually, nung sinabi ni Jesus to, bagong prinsipyo to nung panahon niya eh.
4: Mm.
5: Ngayon kasi, na-observe na natin siya eh.
4: Mm.
5: Pero nung panahon

0: Diba? Bilang isang tatay, yung mga anak mo, yung asawa mo, you serve them. Diba? You authority from under. Ang pinakasimpleng definition ko doon is kailangan tingnan mo yung asawa mo, yung mga anak mo, how can I bring them to a better place? Diba? Nice. How can I bring them to a better place? Yeah. At gagawin ko lahat sa aking kapangyarihan para madala sila doon.
1: Yeah.
0: At actually, napag-usapan natin kanina yung OFW eh. Pwede mo nang pwede mo i-reason out. Ay, kailangan ko magtrabaho abroad para magawa yun. To bring them to. Pero hindi lang siya financial eh. Financial is just one aspect eh. Kasi maaaring mayaman nga kayo. Pero, let's say, sira naman yung pamilya nyo. Hindi kayo nag-uusap. Diba?
1: Baka, malayo say, ang kalooban.
0: Malayo ang kalooban. Mm-hmm. Or let's say, yung anak mo, baka nagda-drugs, diba? I mean, is that a better place? Diba? Mm-hmm. So, yun ang ibig sabihin, you need to bring them to a better place, diba? Ang parang correlation yan, yung the Israelites bringing them to the promised land. Eh. You want to bring your family to the promised land, eh, to the land that God designed for them.
1: Yeah.
0: Diba? Yun yung authority from under. Or that's one aspect ng, ano, ng moral authority.
2: Yeah, maraming salamat, no? At sabi nga natin eh, napakahalaga nito dahil malaking responsibility ng ama ito. Ngayon, ang isang problema rin kasi rito, yung pasahan ng responsibilidad. Pag hindi malinaw kung sino ang dapat gumawa, ang hahanapan mo yung iba eh. Halimbawa, church. Ah, pastor bahala dyan. Samantalang responsibility ng father yon. Pero ang iniisip niya, dapat ikaw yan, pastor ka eh. O kaya naman, yung school yan. Kasi kayo nga, binabayaran niya kayo para gawin nyo ito. Or even blaming society. Ang totoo po, eh, lahat ng bagay na ito na nasa labas ng ating pamilya, may impluensya talaga sila. Pero ang reality po nito, yung main responsibility, sa tatay talaga babagsak. At kailangan nating i-recognize yun. Dahil pagka maliwanag sa atin yan, alam natin na ganito pala kabigat yung responsibility. And that will motivate us to do our responsibility. So, usually, sa mga pamilya, pumapasok sa marriage at ang biro nga eh, naging tatay, hindi dahil pinaghandaan ang pagiging tatay, naging tatay kasi nagkaroon ng anak. Di ba? Andali naman daw maging tatay, magkaroon nga ng anak, tatay ka na eh. Pero kung ganun nagsimula, paring Alison, you start na, okay, naging tatay, without even knowing anything. Yeah. So, how do you start yung mga pinaliwanag ni Pastor Mark na ito yung ating responsibility? How do we start? Paano tayo mag-initiate ng change towards the right direction?
1: Maliban doon sa sinabi ni Pastor Mark, no, gustong-gusto ko yun eh, yung what is moral authority is submitting to a higher loyalty,
2: yeah,
1: no? Kasi kung wala tayong batayan, di ba? Mahirap eh, kanya-kanya lang kanya-kanya mo lang diskarte kung paano ka mag-exercise ng authority. Pero kung meron kang authority na masasabi natin na kinikilala, unang-una dito ang Diyos at ang kanyang salita. Kasi kung wala tayong basis, eh, wala, relative lahat eh, walang absolute truth eh. So yun ang delikado po doon. Kaya ang pinamamanik po namin sa inyo, yung maunawaan po natin as God has given us authority to lead our families, eh maganda rin po na maunawaan natin na authority na to ay nanggagaling po sa Diyos. Kaya abdicating it is another thing, di ba? Parang binigyan ka ng responsibilidad ng Diyos bilang ama at haligi ng tahanan, ngunit hindi po natin to ginampanan, eh parang may inutos ang presidente, no, sa kanya mga secretaries, pero at hindi mo ito ginawa, eh bawal po 'yon, hindi po 'yon nakakatuwa. Ikalawa po dito, maganda rin po natin tignan na itong moral authority na ito ay hindi po yung binabanggit o naririnig natin malimit yung positional authority. Dahil ito yung titulo ko eh, ito yung position ko, sundin mo ko. Kaya nga nung naka-attend po ako dito ng training sa The World Needs a Father, first time ko po na-attendan, itong unang-una po nag-strike sa akin. Ano po ito? That exercising moral authority pala, it bestows benefits, no, to your constituents or to your children and to your family. Sabi ko, ang ganda nito. Na ibig sabihin pala, nag-exercise ako ng authority over my family, over my children. Ang layunin pala po pala

0: noon ay para magbigay po ng benepisyo, yeah. No? Hindi lamang parang ang utos ng hari kahit kailan hindi mababali, di ba? Para bang kaya kuminsan nagiging marahas, nagiging malupit. Kasi nga parang natitreaten tayo, hindi yata ako sinusunod ng anak ko. Kailangan isang sit-sit ko lang eh, sunod ka agad kayo. Isang matinding tingin ko lang eh, sumunod kayo. Parang natitreaten ka agad. Kasi maganda po dito, yung namomodelo po natin una sa lahat na sumusunod po tayo sa higher authority, we have a higher loyalty, ang Diyos, kaya madali po sa kanila na sumunod din po sa atin. At nakikita nila, uy, may benepisyo pala kapag sumunod kay tatay sa sinasabi niya. Kasi siya mismo ay sumusunod sa Diyos at nakikita namin ang benepisyo ng kanyang obedience.
1: Yan. Napakaganda yon. Kasi talagang nabago yung, ano eh, yung kinagisnan.
0: Yan.
1: Kadalasan, ang tingin ng tatay, basta fear-based.
0: Yan, oh.
1: Ang mahalaga mapasunod mo, kaya ang ginagamit is fear.
0: Nanlilisik na mga tingin.
1: Kaya hindi ko kayo bibigyan ng baon o deprive kayo sa privileges. Yan. Ayan. Yeah. O kaya sasaktan.
0: Yan.
1: Tingnan mo ang epekto. Ha? Kaya minsan, pagka naging independent na yung bata, wala na yung pangarap na lang lumisan.
0: Mm-mm.
1: Kasi wala ka ng hold eh. Yeah. Wala ka ng hold. So, and then you create scars along the way. Kasi nga, hindi nga yun yung tamang paraan. At the same time, ang nakakalito. Kasi nga, sabi mo nga kanina, yung utos ng hari hindi mababali. Eh, no? Parang basta, sinabi ko. Kahit may isang palubog na yung bangka, basta, sinabi ko. Di ba yung wala na sa hulog, pero pinangatawanan na lang kasi nasabi na eh.
0: No.
1: Kaya nga, we always say na ang goal natin, and we learned this from the World Needs a Father, is to present ourselves not as perfect fathers, but as sincere fathers.
0: Yes.
1: Yeah. Malaking kaibahan yun. Yung perfect, walang ganun. Okay, yung sincere is somebody who may fail, pero babalik siya. And creating the right accountability structure sa tahanan.
0: Yeah.
1: Mga anak, tulungan niyo ako to become a good father. I need your help.
0: Amen.
1: Merong admission ng imperfection, admission ng weakness, admission ng pangangailangan ng tulong. Yeah. Because you are sincere. Eh. Gusto mo kasing ma-improve. Eh.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Pero kung ang pinoproject mo perfecto, eh siyempre nagkakamali ka. So ang mangyayari ngayon, eh, basta sinabi ko na, yun na yun.
2: Yeah.
1: Ayan na, ikaw na ang template. Ikaw na ang mahusay. Meron pa nga mga iba, ipipilit pa yung... Basta ang importante yung sinabi ko, hindi yung nakikita niyo sa akin. Yeah. Patay tayo dyan. So anong klase, no?
2: Yeah, dagdagan ko lang yung ano, maganda yung sinabi ni Paring Allison. Na yun nga, yung pure authority intends to bestow benefit to other people.
0: Yes.
2: So in this case, ito yung pamilya mo. Ang ibig sabihin nun, ang the way you communicate to them, kaya ako kayo binibigyan ng utos, o kaya ako kayo dinidisiplina, is because this is for your benefit.
0: Mm-hmm.
2: Importante yun eh. Kasi parang yun yung sinasabi nyo na, ay hindi, basta ako yung hari, ako yung susunod, di ba?
0: Oh.
2: Baka kasi ganun ng communication mo, parang hindi, para sa akin to eh. Kaya ako ginagawa yan, para sa akin to.
0: Magaling.
2: Para ako ay umasenso. Ako yung mga to, gumandatingin ng mga tao. Oh. Pero yung moral authority is you communicate to them. The reason kaya ako ginagawa ito is because I want to bring you, kanina nga, di ba? I want to bring you to a better life.
0: Mm-hmm.
2: I want you to benefit. So lahat ng ginagawa ko may purpose. Di ba? May purpose. At yung purpose na yun ay para sa inyo.
0: Yeah.
2: Di ba? Kasi ito yung base sa, basahin ko lang, yung sa Bible, yung Deuteronomy chapter 6, verses 1 to 3. Ang sabi ng Panginoon, these are my commands, decrees, laws that I want you to observe, di ba, in the land, di ba, which I'm calling you, that you will possess, where you will go. And then, mayroon siya mga amazing promises dito. Sabi niya, so that you may enjoy long life, di ba, so that you may, it may go well with you, so that it, you may increase greatly in the land flowing with milk and honey. So basically, sinasabi ng Diyos, sundan nyo yung mga utos ko. Pag sundan nyo ito, it will benefit you.
0: Yeah.
2: Diba?
0: Yeah.
2: It will go well with you. You will increase greatly. You will experience a good life.
0: Yeah.
2: Ang example ko lang, paring Jebo, yung alala ko nung dinidisiplina ko yung mga anak ko.
0: Mm-hmm.
2: Diba? Nung maliliit pa sila. Kasi... Nung maliit pa sila.
0: Mas malaki na ngayon kaysa sa'yo.
2: Mas malaki na sila sa akin eh.
0: Kaya na ngayon, nakita ko yung huli, yung laki. Tangkan.
2: Kaya ngayon, hindi ko na pwede i-discipline. Pero noon, dinidiscipline ko, pinapalo ko sila eh. And alam ko, maybe may ibang mga takapakinig sa atin na nanonood, eh, hindi masyado naniniwala sa palo. Pero kami, in-establish namin yun. So meron kami na, hindi kami 10 utos eh. May tatlong utos kami.
0: Tatlo lang. Summarize.
2: So, one is you obey your parents, obey mommy, daddy. Number two, you respect mommy and daddy. And number three, you always tell the truth. Yun ang three rules namin. So sabi ko sa kanila, kapag ni-violate nyo yun, papaluin namin kayo. The rest, okay lang. Pwede pag-usapan. Mm. So, of course, eh, syempre, 5 years old, ang lilit eh, makukulit eh. So, mag-disobey sila.
1: Mana sa tatay.
2: Mana sa tatay. Sige, matrouble pa ako. So, nag-disobey. So, sabi ko, anak, anong mangyayari? Miyak na yun. Alam niya eh. Kasi pinag-usapan na namin yun eh, palo. So, pinalo ko, iyak siya. Iyak din ako. And then, yakapin ko siya. Sabi ko, alam mo anak, mahal na mahal kita. And then I will explain. Sabi ko, the reason why ginagawa ko ito, o dahil dinidiscipline ko kayo, is because one day, mag-aaral ka sa school. Di ba makakaroon ka ng teacher? Kung hindi kita i-train na mag-obey sa akin, eh, hindi ko din mag-obey sa teacher mo. O one day, pag lumaki ka na, makakabos ka. Eh, pag hindi ka matrain sa obedience and respect ngayon, it's possible na yung boss mo, hindi ka mag-obey, hindi ka magre-respect. So, ganun lang yung communication. Hindi naman to para sa akin eh. Para sa iyo ito eh. So, yun yung moral authority. It intends to bring benefits to others. That's how you explain it. Pero pag laging ikaw ang beneficiary, hindi moral authority yun. Yun yung mga nasa, huwag natin sabihin, di ba? Yung nasa Congress. Sila laging beneficiary. Hindi tayo eh.
0: Paring Mark, may naalala lang ako. Sinabi ni, paring Jebo, ni Kunento, ni Pastor Cassie Carstens. Kuminsan, yung sinasabi natin, iba sa ginagawa natin. Halimbawa na lamang, no, ang bata, sinaalala ko yung sabi ni paring Mark kanina, galing sa school, tapos may bibigay na sulat na kailangan ang manggas daw ng uniforme, mga hanggang dito, hindi daw pwede long sleeve, dapat daw ganito daw ang short, gantong kulay, ganyan. At sabi ng magulang, ano ba naman yung eskwelahan ninyo kung ano-ano pinagagawa? Eh, tayo daw ang unang nagba-violate at nagpapakita that we don't know how to honor authority. Kasi sabi nga, eh, sino ba nag-enroll sa akin doon? Ang lilit naman ng bata, hindi naman kaya mamili ng eskwelahan. Magulang ang nag-enroll doon, ang namili ng school. So, unang-una, tayo nagpapakita na, parang sinasabi natin in a way, na huwag ka magsabit sa authority ng eskwelahan, di ba? No. O kaya, dami natin nireklamo sa traffic, may nagpa-stop, ano ba naman tong ano na to? Kaya paglaki nila, marunong na rin sila, hindi ako magrespeto dito. Yun, mga pulis, wala yan eh, mga ganyan. So, pag-iingatan po natin paano tayo magsalita, minsan mga simpleng bagay na katulad mga komento na ito, eh, nag-iiba ng direksyon yung yung pagsunod eh, parang naiiba yung authority. Yeah. Pag-iingatan lamang po natin ito.
1: Yan, maraming salamat. Napakaraming learnings at marami pa po yan. Kaya, huwag nyo lang kami basta subaybayan, abangan nyo rin yung training natin na in-announce natin kanina. So, dadako po tayo sa ating devotion sa pangunguna po ni Paring Alison.
0: Samahan niyo po ako muli dito po sa ating devotional. Matatagpuan po sa Unang Timoteo, 1 Timothy chapter 5 verse 8. 1 Timothy chapter 5 verse 8. But if anyone does not provide for his relatives and especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than unbeliever. Salin po sa mabuting balita, ang sinumang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Ang talata po ito ay, this establishes a father as the primary God-given responsibility to provide. Okay? Pag sinabi nating to provide, ay hindi lamang po agad-agad natin naiisip yung financial, but rather, mas malawak pa po ito. To provide, salin po sa mabuting balita, ay kalinga, kumakalinga to take care of his family and household. So pag sinabi po natin to provide, this is not only physical, ibig sabihin yung pagkain, damit, shelter, di ba? Kung hindi, mas malawak pa po kaysa dito, nandun po yung emotionally caring, no? Ibig sabihin, mahalaga po sa atin ang damdamin po ng ating anak. Kinakalinga po natin ang kanilang pinagdadaanan upang maiwasan po yung mga tinatawag natin mga mental distress o mental stress na maaaring bumabagabag sa kanila regarding sa kanila pong concern at aware po tayo sa mga pangangailangan po nila, sa mga kaibigan po nila. Minsan, meron sila nakagalit na best friend nila. Paano ba i-handle ang mga bagay nito? Ano po ba ang mga magagandang na ituturo natin sa kanila patungkol po dito? Ano po ba ang kahalagahan ng pagpapatawad at ng paghingi ng tawad? Ito po yung mga emotional well-being na lubha pong mahalaga. Ano po ang, paano po ina-handle ang galit? Paano po maging masaya? Ang kasiyahan po ba ay nakasalalay lamang sa tangan-tangan natin mga nais na mga gadgets o mga gusto sa buhay? O kahit wala po ang mga bagay nito ay kaya po natin makontento? Bahagi po ito ng pangangalaga sa kanila pong mental at sa kanilang emotional well-being. Naroon din po yung spiritual well-being na kung saan ay inilalapit po natin sila, ipinakikilala po natin ang mabuting Diyos na atin pong sinasamba at atin pong pinaglalagakan ng atin pong pananampalataya upang makita po nila in an early part ng kanila pong paglaki na sa kanilang buhay po ay meron pong manlilikha na mapagmahal at kumakalinga. At dito po nanggagaling ang atin pong pagkalinga because naranasan po natin ang kalinga ng Diyos. Kaya natututunan din po nating kumalinga sa kanila. And thereby, makikita po nila na at early part ng kanila pong paglaki na meron po tayong pinaniniwala ang Diyos. At dito po magsisimula si sibol ang pananampalataya po nila at naisin upang kilalanin at yakapin ang Diyos na ito. Sapagkat kung hindi po natin daw ito magagawa, ang paalala po sa atin that failing to do so is described as worse than unbelievers. Sa ganitong paraan po na pinapakita na tayo raw po ay mas masama pa, no, kaysa sa hindi mananampalataya. Sapagkat kung mapapansin po natin, pagdating po sa pagkalinga, eh kung medyo iseset aside po natin mismo ang mga sarili-sarili mga pananampalataya o relihiyon, ay makikita natin kung minsan, di ba, tama naman po, meron po mga hindi naman po talaga naniniwala kay Kristo, pero grabe, no, nang magpakita ng pagmamahal sa kanilang anak, the physical presence, no, the emotional well-being and spiritual well-being ng kanilang anak, regardless kung tama o mali ang kanilang pinaniniwalaan spiritually, ngunit nandoon po yung pagkalinga nila, kaya malapit po yung mga bata sa kanila. Imbes na lumalayo ang kalooban, and nalalapit, no, sa magulang ang kanilang kalooban sapagkat nakikita po nila ang patnubay at pagkalinga ng kanilang, lalo-lalo na po, ng kanilang mga, ng kanilang magulang, ng kanilang ama. At sabi pa dito, an equivalent to denying the Christian faith. Ibig sabihin, parang we have denied, no, na parang wala tayong Diyos. Parang yun ang sinasabi po dito kapag tayo raw po ay hindi po nag-provide o kumalinga sa atin pong pamilya. And reflecting a dead faith if neglected. Kaya mahalaga po na binibigay po sa atin dito ni Pablo is making actually a strong faith, or a strong point rather, that real faith, ang totoong pananampalataya, shows up in real responsibility. Ganun lamang po kasimple yun. Kung totoo po ang ating pong pananampalataya, naroon po dapat ang responsibilidad na yon na ipinagkakaloob po natin. Lalong-lalo na po sa ating pong pamilya. Kaya siguro pang wakas, nais ko lamang po bigyan ng emphasis lamang po dito na hindi po natin kailanman pwede i-substitute, no, kung kayo man ay nagtatrabaho o nasa ministry, no, sa pamilya po, sa ating pong responsibilidad sa pamilya, that providing for your family is part of your worship and obedience. At nandoon po yung spiritual leadership, sa bahay, sa tahanan, at kasing importante lamang at kasing halaga rin po ng ating pong public ministry o ng ating pong pagtatrabaho sa ating pong mga boss. Kaya magandang paalala po to sa atin. Wala pong sinasabi po dito na mas mahalaga o matimbang ang isa doon sa isa, kundi alalahanin lamang po natin kung gaano kahalaga po ang ating unang ministeryo at yun po ay sa ating pong pamilya.
1: Okay, maraming salamat at napakalinaw po ng ating natutunan sa pagkakataong ito. At dito po tayo nagtatapos, mga kapatid, sa ating programa. Muli, nagpapasalamat tayo kay paring Pastor Mark sa hapon na ito, paring Allison ko, at ito po ang inyong lingkod, paring Jebo Banzuelo. Nagpapasalamat sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Pagpalain tayo ng Panginoon.
3: Pare! Parenting and Relationship Enhancement.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
0: Katotohanang hindi nagbabago, napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
2: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
3: May mga bagay sa ating buhay, kapag ito ay nawala, dun lang natin ito pinapahalagahan. Bilang mga Christian, ang pinakamahalaga sa atin ay ang wisdom. Kapag dumaraan tayo sa pagsubok o problema, naghahanap tayo ng wisdom coming from God. So, it is a virtue na dapat po kinukultivate natin kahit walang problema. Ito yung isang treasures talaga na ma-appreciate natin kapag talaga na-discover natin, nawawala. So the Bible speaks repeatedly about wisdom and exhort us to find it. Pero minsan yung effort natin seems frustrating. Katulad ni Job in Job 28:20-21. Ang sabi niya, "From where then does wisdom come? And where is the place of understanding? It is hidden from the eyes of all living and concealed from the birds of the air." It is hidden, sabi ni Job. Pero pagdating ng verse 28, binigyan tayo ng practical way. And he said to man, "Behold, the fear of the Lord, that is wisdom. And to turn away from evil is understanding." So paano natin to itatranslate in practical terms? So, ang wisdom is anyhow, according sa Bible, it's simply, sabi nga ni John Calvin, knowledge of God and of ourselves. Minsan, tayo ay kumikilos sa ating buhay. Yung skill natin na pwede na tayong gumawa or kumilos in a situation where scriptures are silent. In Exodus 31, in case nun sa temple artisans, di ba? May mga magagaling na nilagay ang Panginoon Diyos para iayusin yung temple. So, biblical wisdom includes a technical know-how without separating yung from overall knowledge ng galing sa Panginoon Diyos at sa kanyang plan of salvation. So, ang challenge lang po talaga, paano natin to i-navigate within this harmony of meaning at mag-search tayo sa biblical wisdom, both laborious and exciting. Nagkakaroon din to ng dapat ng requirements na magkaroon tayo ng effort na talagang hanapin ang wisdom sa pamamagitan ng pagsik natin ng salita ng Panginoon Diyos. Especially sa ating age, napakadami pong temptation na parang gusto na nating humanap ng quick answers and to make yung scriptures na parang hindi na kailangan. So sana po yung paghanap natin ng wisdom, samahan po talaga natin ng effort, laborious and exciting. Unang-una dapat natin gawin ay ang patient prayer. One of the examples in James 1:5. "If any of you lack wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given to him." Sometimes, ginagamit to ng parang sinasabi natin, name it and claim it promise. Pero nakalimutan kasi, when we approach God, dapat po ang sabi, "Let him ask in faith with no doubting." So, hindi ito driven by our effort lang. Claim it. It is said that we must have faith without doubt. Sabi pa sa James 1:6-7, "But let him ask in faith with no doubting, for no one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord." So wisdom is one of the treasures we appreciate when we discover it is missing. So balansehin natin na dapat in practical way and in biblical way yung promise na to, hindi ito magic formula. Some make the same mistake with the book of Proverbs. Ganun din, maraming collection on tips ito in order to live happy and prosperous life. Salamat na lang dahil meron din po tayong iba pang mga books such as Ecclesiastes and Job na magpo-provide ng wise balance. So ang promise ng Panginoon Diyos ay magi-stand forever. Hindi siya nagbibigay ng anumang bagay na babalian ng kanyang pangako para lang masunod ng ating mga kagustuhan. Generally speaking, ginagamit ng Panginoon Diyos na dapat ma-acquire natin yung wisdom sa magitan ng patient prayer, learning observation, and experience which take time para tayo talagang lumago instead of jumping dun sa conclusion na yung ipalo na natin kung ano yung desire ng ating puso. So yung expression used in Proverbs ay nidinidescribe po sa atin na acquisition ng wisdom ay indicate a slow and patient process. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
4: Ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
5: Pamakailan ay may nagsumbong sa inyong lingkod patungkol sa isang kulto o hidwang pananampalataya na nakapanlilin lang sa mga mananampalataya at maging sa mga pastor sa pamamagitan ng kanilang iniaalok na libreng Bible webinars at free theology training. Sa aking pagsasaliksik, nabatid ko na itinuturo ng grupong ito na ang kanilang pinuno lang daw ang binigyan ng kaalaman at kakayahan na maka-interpret sa aklat ng pahayag o revelation. Isa ito sa malinaw na mga palatandaan ng isang kulto. Ayon kay Alan Gomez sa kanyang aklat na Unmasking the Cults, Sondervan Guide to Cults and Religious Movements, a cult of Christianity is a group of people which, claiming to be Christian, embraces a particular doctrinal system taught by an individual leader, group of leaders, or organization, which denies either explicitly or implicitly one or more of the central doctrines of the Christian faith as taught in the 66 books of the Bible. Pansinin natin na bukod sa pagtuturo ng mga maling katuruan na sumasalungat sa itinuturo ng Biblia, a cult embraces a particular doctrinal system taught by an individual leader, group of leaders, or organization. Madalas na ipinapahayag ng isang kulto na tanging ang kanilang pinuno, mga pinuno, o samahan ang nagtuturo lang ng tama. Ayon pa kay Gomez, some cults look to a strong authoritarian prophet as the source of truth. In other cults, authority resides in a group of leaders or an organization. Kadalasan pa nga na ang ganitong mga grupo ay nag-aangkin na ang kanilang founder ay isinugo ng Diyos sa mga huling araw. Matapos na mag-post ako sa Facebook patungkol sa naturang kulto, may kaanib nila na agad nakipag-chat sa akin sa Facebook Messenger. Tinangka niyang ituwid ang aking post, sabay sabi na Bible lang daw ang pamantayan nila sa kanilang mga katuruan. Subalit, lumalabas na hindi nga talaga Biblia ang pamantayan nila, kundi ang kakaibang interpretasyon ng kanilang leader sa Bible. Nagbigay babala na ang Biblia tungkol sa sino mang nagtuturo na sila lang ang talagang nakakaintindi o nakaka-interpret sa salita ng Diyos. Malinaw sa 1 John chapter 2 verse 26. Babasahin ko sa Magandang Balita Biblia na sumulat si Apostle John sa mga mananampalataya upang bigyan tayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw tayo. Mabigat ang mga pananalitang binitiwan niya laban sa mga ito. Halimbawa, ayon sa 1 John chapter 4 verse 1 at verse 3, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila, sapagkat marami ng huwat na propeta sa mundong ito. Hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Ang Espiritu ng kaaway ni Kristo ang nasa kanila. Narinig na ninyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa sanlibutan na. Mabibigat ang mga salitang ginamit ni Apostle John. Huwad na propeta. Wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Ang nasa kanila, ang Espiritu ng Antikristo. Gaya nga ng ating sinabi, isa sa mga palatandaan na kulto ang isang grupo ay kung itinuturo nila na ang tanging makakaunawa sa Biblia ay ang kanilang leader lamang. Kaya nga ganito ang babala sa 1 John chapter 2 verses 26 to 27. Isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Gayunpaman, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Linawin natin ang ipinahayag ni Apostle John na hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Nang sabihin ito ng apostol, hindi niya ibig sabihin na kanya-kanya na tayo ng pag-iinterpret sa Bible. Hindi din niya sinasabi na hindi na kailangan ang mga tagapagturo. Malinaw sa Ephesians chapter 4 verses 11 to 12 na nagbibigay ang Panginoon ng mga pinuno sa mga iglesia katulad ng mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Ang layunin pa nga ng pagbibigay ng mga pastor at mga guro ayon sa verse 14 ay, nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Kaya, ano ang ibig sabihin ni Apostle John ng kanyang sinabi na hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba? kung susuriin natin ang background ng 1 John, may mga bulaang guro noon na nagpahayag na sila lang daw ang may kaloob na makaunawa ng Biblia. Sila lang daw ang may kakayahan na makaalam ng katotohanan. Ang mga tagapagturong ito ay tinatawag na mga Gnostics. Ito ay mula sa salitang gnosis o kaalaman. Ayon kina Bruce Wilkinson at Kenneth Boa sa kanilang aklat na Talk Through the Bible, the Gnostics also believed that their understanding of the hidden knowledge, gnosis, made them a kind of spiritual elite who were above the normal distinctions of right and wrong. Kaya nagbigay babala ang apostol laban sa sinuman na magtuturo na walang makakaintindi ng Biblia malibang turuan nila. Lahat ng mananampalataya ay may kaloob na makaunawa sa Biblia. Hindi man lahat ay may kaloob na magturo, subalit lahat ng mananampalataya ay binigyan ng kakayahan na maintindihan ang salita ng Diyos. Kaya nagkakamali ang sinumang magturo na tanging ang kanilang leader lamang ang makakaunawa sa Bible. Ingat po tayo. Ako po si Pastor Eric Cortez, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Galatians chapter 2 verse 20. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Living for Jesus every day, not just every Sunday. Yan po ang ating pagbubulay ngayon. Meron daw pong isang lalaki na nag-apply for gym membership. Kasong alam po, ito po yung ginagawa lang niya every January. Kumpleto ang outfit, may rubber shoes, may water jug, may selfie pa sa Facebook. At ang kanyang pinopost ay New Year, New Me. Pero alam niyo po, after every 2 weeks, wala na. Yung gym card po niya ay nagiging pang-scrap na lang ng yelo sa kanilang freezer. Alam niyo, minsan marami pong tao ang kagaya ng lalaki na ito. Gusto lagi ng instant transformation pero ayaw ng consistent discipline. Ganon din minsan sa buhay Kristiyano. Maraming excited kapag ka mga youth camp, revival, worship night o Sunday service. Pero pagdating ng Monday, balik sa kanilang mga dating buhay. Alam niyo po, God is not only looking for emotional Christians. God is looking for faithful Christians. Hindi mahirap magsimula kay Lord. Ang lagi nga po nating sinasabi ay challenge kung paano magiging consistent kay Lord. So tingnan po natin ngayon sa ating pagbubulay, paano nga po ba tayo magiging consistent sa atin pong Christian living? Number one, consistent Christians stay connected to God daily. Ang isang Kristiyano na nagpapatuloy ay araw-araw na kumukonekta sa Diyos. Sabi nga po sa John chapter 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. Apart from me, you can do nothing. Totoo po na hindi kayang mabuhay ng branch kapag siya po'y disconnected na sa pinaka-vine. Ganon din po tayo. Hindi po sapat ang Sunday Christian lang. Kailangan po may daily connection tayo sa Panginoon. So how do we stay connected? Alam nyo, very basic po itong mga babanggitin ko. Kaya nga lang po, nakakalungkot mang sabihin, minsan kung ano pa yung mga basic, yun ang madalas po nating naneneglect o kundi man ay madalas nating naisasantabi o kaya'y nakakalimutan. So how do we stay connected? Siyempre po, una, prayer. No? Next po, reading God's Word. Pangatlo po, worship. Di ba mga basic po ito na Christian discipline? Di ba? So kamusta po tayo mga kapatid sa tatlong unang nabanggit ko po na yan? Siyempre kasama din po dyan ang obedience. No? Kamusta tayong sumusunod sa Panginoon? Si Jesus na bang nasusunod sa ating buhay o tayo pa rin mga sarili natin? Or isa pang magandang daily connection with God ay ang ating po mga quiet time. Ibig sabihin, pag sinabi pong quiet time ay quality time, hindi po yung nagmamadali lagi tayo. Alam niyo po ang pwede mangyari kapag ka po tayo ay walang connection sa Diyos? Siyempre po, madali tayong matukso. Madali tayong mapagod even sa ating pong mga ministry. At lalo tigit, madali po tayong mawala ng gana sa ating pong mga ginagawa. Yun po ay kung hindi tayo connected o consistently connected sa ating Panginoon. Pero kapag connected po tayo sa Diyos, lagi po tayong may strength, natipo bang kahit mga pagsubok, ay kaya po nating magpatuloy sa lakas na dala po nating galing sa Panginoon. Kapag connected po tayo sa Panginoon, meron po tayong kapayapaan. Lalo na po sa panahon ngayon na maraming kaguluhan, kapag tayo po ay connected sa Panginoon, meron po tayong peace of mind and peace of heart. At syempre, kapag tayo po'y laging connected sa Panginoon, meron po tayong wisdom na magagamit po natin sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay. Ano po? Kaya po mga kapatid, kamusta po tayo? Alam nyo, sa totoo lang, hindi naman po natin kailangan na maging perfect. Pero ang kailangan po ng Diyos sa atin ay consistent heart. Alam nyo, kahit po yung pong oras na ilalaan lang po natin araw-araw sa Panginoon, ay pwede pong mabago ang ating mga buhay. A strong Christian life is built in private before it is revealed in public. So, consistent Christians, number one po, stay connected to God daily. Number two, consistent Christians choose holiness even when it is hard. Consistent Christians choose holiness even when it is hard. Kahit daw po mahirap ay pipiliin ang pagiging banal o masunod ang kalooban ng Diyos. Ano pong sabi sa Romans chapter 12 verse 2? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Alam nyo, sa totoo lang, madaling sumambay sa mundo kung gugustuhin lang po natin. Kasi po ang mundo, mahilig po yan sa compromise. Ang binibigyan din po niyan ay pride, gossip, fake living. Pero tayo po, mga Kristiyano, ay tinawag po tayo para mamuhay differently. So mga kapatid, pag sinabi po natin consistency, ang ibig sabihin po niyan ay pinipili po natin ang Diyos araw-araw ng ating po mga buhay. Pinipili po natin ang Diyos araw-araw ng ating mga buhay. Kahit po walang nakakakita, kahit hindi uso, kahit mahirap, o kung minsan may kahit tayo po ay pinagtatawanan, pipiliin po natin ang Diyos araw-araw. Alam niyo po ba yung mga practical signs ng isang consistent Christian? Ito po yan. Una, they have the same character in public and in private. No? May nakakakita man o wala, same ang kanila pong katauhan. Honesty kahit walang bantay. No? So integrity po yun. Kahit walang nakatingin, kahit walang nagbabantay, eh honest na nabubuhay bilang isang Kristiyano. Marunong humingi ng tawad. Hello? No? So marunong po ba tayo humingi ng tawad? Isa po yung sign ng consistent Christianity. Iniiwasan po ba natin ang mga kasalanan? Sapagkat iyan po ang isa sa mga practical signs ng consistent Christianity. At syempre, kung kanina marunong humingi ng tawad, ay marunong ding magpatawad. Hindi po perfect ang isang Christian. Pero kapag tunay po tayong mananampalataya, hindi po tayo komportable sa kasalanan. Ulitin ko po, kung tayo po'y tunay na Kristiyano, hindi po tayo komportable sa kasalanan. So that's number two, no? Consistent Christians choose holiness even when it is hard. And number three, consistent Christians keep going even when they feel weak. Ang mga consistent Christian daw po ay nagpapatuloy kahit na ang pakiramdam nila ay mahina sila. Ano pong sabi sa Galatians chapter 6 verse 9? Let us not grow weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Alam nyo, may mga araw talaga eh. Real talk lang po tayo, no? May mga araw po talagang nakakapagod, very discouraging. Minsan ay na-experience natin yung spiritual dryness at kung minsan ay maraming mga problema. Minsan gusto na nating sumuko sa ministry, sa prayer life, sa church life po natin o minsan kahit sa pagiging mabuting isang tao. Pero alam niyo po, ang tunay na Kristiyano nagpapatuloy at hindi sumusuko. Nagpapatuloy at hindi sumusuko. Alam niyo po, sa totoo lang, hindi po natin kailangan maging pinakamalakas na Christian. Ang importante po ay hindi tayo hihinto, hindi tayo titigil. Kaya kapatid, kung ikaw man ay madapa spiritually, magrepent, pagsisihan ng mga kasalanan, humingi ng tawad sa Panginoon, and then rise again. Muli po tayong bumangon at syempre po hindi po matatapos sa pagbangon. Tayo po ay bumalik sa Panginoon. Kasi po, ang failure ay hindi katapusan at hindi po ito ang hahadlang sa atin para tayo po ay bumalik sa Panginoon. Ang sabi nga po ng isang quotation, faithfulness is staying with God even on days when feelings are gone. Kamusta na tayo mga kapatid? Alam niyo po, ang Christian life ay hindi sprint. Marathon ito. Hindi sapat na dati lang tayong active, na dati tayong on fire, na dati tayong faithful. Ang mahalaga po ay nagpapatuloy po tayo at consistent po tayo sa atin pong buhay bilang isang Kristiyano. Kaya po, muli ito ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi po nagpapaalala sa bawat sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Bakit ganoon, Dina? Mukhang nabingi yata ang Diyos at hindi niya napakinggan ang aking mga dalangin.
6: Hindi totoo yan, Sarah.
5: Eh bakit nangyayari na mamatay si Itay? May sakit ba lang siya? Araw-araw, gabi-gabi ang pagtawag ko sa kanya. Bakit hindi niya ako pinakinggan?
6: Sarah, naririnig lahat ng Diyos ang panalangin mo. Siguro, kaya siya kinuha ng Panginoon ay ayaw niyang mahirapan pang Itay mo sa kanyang kalagayan. At marahil yon ang katugunan niya sa iyong mga dalangin. Alam ng Panginoon ang nararapat at makabubuti. Dapat lang na magtiwala tayo sa kanyang mga kalooban at hindi niya tayo pababayaan.
5: Nasaktan kasi ako sa pagkamatay ni Itay. Sana nauunawaan mo naman ako.
6: Nauunawaan kita at higit kang nauunawaan ng Panginoon.
7: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

song of reminder about God's leading sa araw-araw, be sensitive doon po sa ginagawa ng Panginoon over our life para maging may direksyon ang ating buhay. Well, you are listening to our program, Saturday Night Praise. Kasama niyo po si Pastor Ferdinand Franco dito lang po sa Sweet Voice.

0: Madaling maging matatag kung ang ating buhay ay matahimik at kung ang lahat ay nasa ayos. Ngunit kapag dumarating ang bagyo ng buhay, mahirap ang magpakatatag, lalo na't ang ating layag ay hinahampas ng alon at malakas na hangin. Ngunit hindi ba't ang katibayan ng ating loob ay higit na nasusubok sa gitna ng unos at bagyo, at ang kapangyarihan ng Diyos ay higit na nakikita sa ganitong kalagayan? Kaya't magpakatatag ka, kaibigan, at huwag matitinag. Ang pangako ng Panginoon, tayo ay lagi niyang sasamahan at hindi pababayaan.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.

0: Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Welcome to Heart and Mind Matters by Pastor Jaire John Francia.
1: Mayong gabi mga pinalangga ko mga kauturan nga nagapadayon sa pagpamati sa sinayang programa Heart and Mind Matters. Sinisi Pastor Jack ang inyong abyan and grateful especially for tonight to share with you ano blang maayo labi na gid sa atong mga tagipusoon. Sa introduction pa lang daan kay na ginahambal na above all else ano gani, guard your heart for everything you do flows from it. Ang aton nga mga tagipusoon spiritually, no? Do we take care of our heart spiritually or emotionally or physically? Di laban sa aton sang una kundi ginambal na ng enlargement of the heart. Pero well, ang ginatawag ng enlargement of the heart namin as siya sa spiritual, no? Or even sa emotional, pero kung magambak ng physical, delikado na. So again, we need to take care of our hearts. Kaya muna karoon ng aton nga pagpamalandungan. But before anything else, salamat naman kita sa aton nga mga ministry partners, si Yay Puray, sang Ujungan Bajangan, bawat biskan dira sa Tagadangkala, no? Si Tita Ella, kung Tita Inday, kaga suboman sa kay Doy, nga nagapadayon sang iyang ministry for the children. And likewise, no, sa kay Betty, no, and Ray Mulenio, sa kay John Ruth, no, and Eli Alonte, ang ako mga inablo, si Patrick, no, si Mapet, si Christian, si Michelle, kag si Mami Ruth Ganaban Vargas. No, amunin silang mga constantly nga nagapadalas ang ilang mga greetings, kag even then, nang it's always a good thing nga ginadumdum, no, ang ininga programa, kag subuman ng inyong alagad. Kadamo payahan ko sang way na mention. Hey, si Atty. Ray Ray, no? Isa sa mga makugi man nga tagpalamati, kaupod man sa iyang bugos ng panimalay, kag ginadala taman sa pagpangamuyo, no? Ang iyang iloy, kag suboman sa aton nga mga kauturan, no? Especially those who are working abroad. Si Paz, no? Si Paz Chongson, Cordero ni siya sang una. Again, thank you once again for your graciousness. So, tonight we are going to reflect upon such a beautiful topic. Ang ining topic ko ng ano bala ang mga exercises for a happy heart, no? And we are going to learn from that. But before anything else, again, let's listen to the song and I'm gonna sing and shout.

singing praises to our Lord. One way, no, ma-develop nato ng isa kay healthy heart is to, you know what, incorporate exercise into your life, no, such as walking, swimming, kagang iban yati aerobics, zumba, kagang iban lifting weights, no. Well, when we take a look at that, our commitment to exercise actually will definitely ma-improve gini ang aton kabugusan, no, ng health. Pero kung luyag ni mo nga may ara ikaw nga malipayo nga tagipasuon, actually you will need an entirely different set of exercise. Kagang Biblia nagahatag sa aton sang lima ka mga exercises that we can start on right now. Kagunin mo naton ini nga mga regular sa aton nga mga kabuhi, mga bahin gid ini sang aton nga makabuhi, makabuli gid ini nga magapangabuhi kita sa malipayon, no? So, what are these five exercises you can begin working on today to cultivate a happy heart, no? Kay namigid nga malipayon ni matagipusoon. Now, first of all, remember, God is with you, in you, and for you. With you, in you, and for you. So, biskan ano ang imo nga ginasugata, hindi man kinahanglan nga ikaw lang ang may himo sina. Because God is with you every step of the way, working with you and for you. Amo na gani nga si Paul, no, nagapahanumdum sa aton sa sininga kamaturan, sa sininga mga verses nga nagahambal. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Huh? So, kita mo nagapanghikot gid ang Ginoo sa aton nga makabuhi. Actually, siya man yung nagahatag sa aton sang desire kag kun ano nga kinanglano naton nga kusog para maka, you know, makapaayo, no, para sa sitwasyon kag makadala sang himaya siya. Sa John 14 naman niya ginahambal, I will not leave you as orphans, no, I will come to you. And on that day, you will realize that you are in me, Nan. Working in you, you are in me, and I am in you. Isa ini kapag pahanumdum, ay, grabe, gina nga ito na Ginoo. No? Nang haragid siya upod sa aton. Kag kun ara ang Ginoo upod sa imo, matsag mo, sino makalingkang sa imo? Sino matsag mo makatumba sa imo? Sino matsag mo makaimo sa mga malaot sa imo? Wala gid. Because, you know, you are being protected by our God Almighty. So, amuna, sa Romans 8:31, kinahambal, if God is for us, you know what? No one can defeat us. Wow, what a great assurance. So, kung ang ginuupod sa aton, ah, why gid say may makaluto sa aton. So, here, utod, kung luyag nimo nga mangin malipayon, dapat sa pagbugtaw nimo sa aga palang daan, no? Sa aga palang daan, pasalamat ka na sa Diyos for being with you and in you and for you today. Kag amo na ang pinaka nami gid nga balita nga ayhan masagamsaman gid naton sa aton nga mga kabuhi. So, be grateful without crumbling. Kaya ang kumod niya nga daan niya kapagpasalamat, huwag niya nagatupad. No? One doesn't agree with the other. Madamo sa ato niya, nagahinursol, nagainaway sa mga magagmay ng mga butang, kag mabudlay ini nga habit, kaya nga, ang kultura, ang kondisyon, no, nagabulig sa aton nga mag-amo kita sini. Ti, kung makaisa, sige, excuse ng aton nga mga kogalingon, pero iakusar nato ng iban nga nag-create sang sini nga mga problema sa aton nga mga kabuhi. Amo na gani si Paul nagsulat sa Philippians chapter 2 verse 14, do everything without grumbling or arguing, no? It's one of the hardest commands to obey in the Bible. Budlay gid, no? Budlay gid ya nga ti kapin pa ko magsinuguay na abi sang una iya, no? Abi to ugas ito bing pinggan, bow, no? Manghugas man sa pinggan, pudamo man ang akumuday.
Ako lang pirmi, siya no tuya, why gito siya ginapasugas pinggan, ako lang pirmi ya, ako lang gito. Ay, what's the Bible's alternative to complaining? So sa 1 Thessalonians 5:18, gambang sila niya, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. No? Ti, amo na, ano ang kabubuton sa Ginoo sa imong kabuhi? Well, first step is giving thanks. Kag kun once you do that, God will give you the next step, no? Ang daso na mga step, because we can be thankful for everything in our lives because we know that God will work everything out for good, even though not everything is good. No, imagine lang diferensya it would make in your life if you grumbled less and thank God more. So, parehas na bisi imo uto dia. Mas ano yang imo apilion iya, no? Magpasalamat ka o kung magsigi ka kumod. Wow, sa simbahan, ginalango-lango ko na pirmi sila nga. Sige mo, may iara, ginadiyang mga kumodor. Kaya nga, pirmi lang ka kumod. But probably for a good reason man, but it's always good yun nung ihambal mo kung ano bang dapat mo inughambal sa sakto man nga forum. So grumble less and thank God more. Kung madula mo gani ang paggrumble, no, it's a discipline that we need to do, then let's thank God more. Ang isa pagid nga dapat natin panudumon, you keep your conscience clear. Ang isa giblang makapagtublag sa tigipusoo naton ang konsensya naton, no? Do you agree with that? Hindi ka gani pagpatulogon eh. In fact, makreate pala sa madamo ng mga rason kung nga miserable ka buhay mo tungod nga grabe ang well, ang konsensya ni nga daan niya, it will really trouble us, no? So that is why you need to have a clear conscience. Ang isa ka rason kung nga ane ka kadula ang aton nga mga kalipay, tungod nga either guilty kita o kung nahuya kita. Pero, in chindihon tagid yan, we could never feel guilty and happy at the same time. Hindi man na pwede mag-upod, pares man sang grumbling, no? Commoding, bo grabe, commoding, and thanking, no. Hindi good. So, si Paul again, nagasulat, sila niya, you are to live clean, innocent lives as children of God in a dark world full of people who are crooked and stubborn. Wow, stubborn. Shine out among them like beacon lights. So if there is one thing nga siguro dapat gid naton panumdumon iya, nga ang aton nga kabuhi dapat mangin balaan. No? When you say balaan, anumbot silingon sina, you are separate. Whether you are separated from the world, from the evil ways, from the flesh, no, from the devil, separado ikaw. Kag ang challenge nga magasiga ikaw labi na gid sa sininga madulom nga kalibutan. So sa sininga particular nga dinalan, si Paul nag-encourage aton nga dapat ang kabuhi naton matinlo, no? Kag dapat puno sang integridad nga kun ang mga tawo abi makita nila kita, wow, you are a star, no? Mayara nga megastar, mayara nga star of the decade, mayara nga star of the night, no? Kadamo lang. Kag pares na, no? Kung ikaw abi ya, manugalahas abi, kagimbutang ni mo ang diamond sa black, no? Nga velvet. Ay, grabe, gid, gas, ingat, gid, gasana, gid, ya. And always shine brighter, no? On a black backdrop. Samtang nagadulom na gid ang aton nga kalibutan, ang Ginoo nagambal, dapat gid nga magasana kita, no? Magasiga kita, even brighter. So, that means, you know, that means we need to keep short accounts with God, no? Because He is faithful to wipe clean our conscience if we can come to Him and ask for forgiveness. So, at the beginning and end of the day, naman ko tuntang Ginoo, Lord, may arab lang ang nagapatunga sa imo kag sa akon. And then practice spiritual breathing. Ano ba but silingon sa spiritual breathing? Confess your sin, no? And accept
God's forgiveness. Batuna ang imong makasalanan, ituad ina kag ang pagpatawad sa Ginoo. Ano pagid? Ang isa pagid among dapat i-memorize natin ang pulong sa Ginoo. You know what? If you're acting depressed, it's because you feel depressed, no? If you feel depressed, it's because you are thinking depressed thoughts. Sakto nga progression ina. But if you want to get rid of depression, malam mo ko na, no, ang pinakasimple lang nga metodo para sina is lani mo ang imong panghuna-una. Healthy heart and healthy mind, no? Kag dira, nag-sulod na ang ginatawag natin nga Bible memorization. Okay? It comes in. And the Bible tells us to, hold firmly to the word of life, no? And that's more than simply hearing God's word. Nang magamba ka nga hold firmly, in other words, you hear it, you read it, you study it, you memorize it, you meditate on it, and you apply it. No? Amugid ina, kay tibis ka na, ano mo na kaya kabasa? Ano mo na iya kapamalandok? Ano mo na iya? No? Katuon, bisan pa ka-memorize kung hindi mo na pag-i-apply sa mga kabuhay, manginuway, gisampulos. Ang salmista nagahambal, I will take pleasure in your laws and remember your words. Okay? I will take pleasure in your laws and remember your words. So, ang pag ang kalipay nag-upod ini kung madumdumanta ang pulong sa Ginoo kag i-practison ini sa aton nga mga kabuhi. Okay? So, basically, that's how important it is aton nga mga kabuhi. Ang isa pagid, no, is this. Gamita ang imo nga kabuhi sa pagservisyo sa iban nga mga tao. How do you serve God on earth? Ha? Paano ka makaservisyo sa Ginoo sa diri sa duta? Well, by serving other people. Kasi si Jesus, no, naghamba siya, whatever you did to the least, no, well, for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me. Aral na sa Matthew 25:14, no, o buksin nyo lang inyong mga Bible kag pangitaay na utod, no, hindi mo makita ang kalipay sa mga salary. Balaan ko nga madamo nga mga manggaranon nga mga tawo, hindi malipayon. Hindi mo man kiapon makita ang ini nga kalipay sa whether success, no, o kung sa pleasure. Balaan nyo kung sa diin nagahalin ang kalipay, happiness comes through service. Ang Ginoo nga daan niya, gindihon niya ang aton nga universe, ang aton nga kalibutan, so that you are most happy, you know, you are most happy when you give your life away. No? He wants us to become like Him. So, ang pagservisyo is one of the quickest ways, no, to pull yourself out of depression. So, when you get your focus off yourself and onto someone else, you know, your joy goes up and your sorrow goes down. Kabudlay, gini akong sige ka ng tanaw sa imo ako galingon utod. Ay, why get madepress ka lang gid mo, masubuan ka lang gid sa imo kay tangan. Pero kapin po kung ginakumparan mo imo ka galingon sa hoy, nami baguto yung iyang abay. Bo, grabe baguto yung iyang cellphone. Bo, grabe baguto yung mga amon. Ay, kanami sang iya tong ginakaon. You know, things like that. So, there's no better time, my dear friend, no? Abyan, utod. Why na sing mas maayo pang tinuon nga mag-work ikaw sa isa ka tagipusoon, no? Nga malipayon. Labi na gid sa mga tinuon sang well, hindi lang pagulat ang Christmas, no? Although nga subong, tinagwa na si Jose Marichan kag kantay na
whenever I see boys and girls selling lanterns on the street, no? Nang biskan hindi na pagulat ang Christmas or our birthday, no? Every day, if there is a chance for you to share, then my dear friend, share. Share. I hope nga ang ining lima ka exercises will help you navigate sa stresses, no, and losses from this year. As you remember that God is with you, in you, and for you. Wow. No? Sa Proverbs 23:26, ginambasin nga, anak, ihatag mo sa ako ng tagipusoon, kag imo ang mga mata, magadelight sa akon nga mga kasuguan. So, actually, this allows us to be reminded nga kung itugyan talang ang aton nga tagipusoon sa Ginoo, kagamiton ini ng mga tinion para no, mangin malipayon kita sa so, first of all, sa ginambal naton kina, no? Remember that God is with you, in you, and for you. Ang ikadua, be grateful without grumbling. Be grateful. And then keep your conscience clear. Memorize God's word and use your life to serve others. Utod, may mga natunan kabla sa sining gabi na nungod sina. Kag sa aton bulatan ng tanan, sa mga kabugatan nga aton ginabat, tsaga ginaagyan, ay nasiguro sa iban pang paagi, kundi dumdumunta man ang iyang bugay, ang iyang kaluoy, ang iyang grasya. So that even as God sustain us with His grace and mercy, we can live a life that is free and will have a healthy life. So, utod, no? Kabay pa nga mangin bugana, no? Ang imo nga kabuhi sa pagserbisyo sa iban, because this will be the one to create the joy and happiness sa imo nga kabuhi. So let's listen to this beautiful song, Standing Firm. Kaya kabay pa nga, again, magpabasko gini, kag magpatindog gini sang aton nga mga kabuhi, sunugid sa kabubuton sang aton nga Ginoo. Standing Firm.

0: So, my dear friends, stand firm, no? Stand firm in the Lord. Kaga mo ginaginapaabot man sa Ginoo sa ato, masalig lang kita sa iya sa gihapon. So, if you have really something man nga mag-share abi, no, sa pansining program, subon sa pagdala sa pagpamuyo, or if you have prayer concerns, please let me know. No, ako gastan pa na gigupirmi so that I can include you in my prayer list every day, and we hope, no, that everything will be well para sa atong tanan-tanan. Now take care, kagakabay pa nga mangin mabinungahon ang panimbahon ninyo sa bus. God bless you. This is Pastor Jack, by the way.
1: Konting tiis lang. Yan ang madalas sabihin sa amin ni Inay noong mga bata pa kami. Mahirap lang kami noon at hindi kaya ng aming mga magulang na ibigay ang lahat ng aming pangangailangan. Ngunit dahil na rin sa kanilang nasa na mapagtapos kami, tiniis nila ang lahat. At ang mga katagang yon na madalas bitiwan ni Inay ang siyang naging batayan ng aming pag-asa. Konting tiis muna, yan ang ginawa namin. At ngayon na nga na nakapagtapos na kaming lahat at may mabubuti ng hanap buhay, napagtanto namin ang kahalagahan ng mga katagang yon sapagkat sa konting pagtitiis, may malaking ginhawa.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: sa pagkamatarong kagusti siya ang kalibutan puno sang iya may gugmaon na kayo. Sa kabukusan ng pagpamalandong makita na tumutod sa Ginoo ang verse 4 and 5 sa Psalm 33. Makita naton nga nagapahanumdum ini sa aton nga ang Dios matarong, matinamanon, kagpuno sang gugma. Bisan ano pa ang sitwasyon naton, pwede kita magsalig sa iya pulong kag magpuyo nga may pagtuo kag pagpasalamat. Oo, hindi kita dapat magduda kada hindi kita madapat madulaan sang kumpiyansa sa aton paggabuhi kay ang Dios matarong, matutom kag puno sang gugma, especially kung ikaw anak niya pagi sa pagtuo sa kay Kristo Jesus. May mga pagtulong ang kita diri nga makita. Una, ang pulong sang Dios upon sang Ginoo matarong. Makita naton ina sa verse 4, no? Ang pulong sang Ginoo amo ang aton masaligan nga kamatukan. Way na sang iban ni. Ano pa abi ang pulong sang tao ya, hindi mo masaligan. Ang kun ano nga mga promesa sang kalimutan niya, hindi mo maasahan, paasa lang. Pero ang Ginoo ya masaligan gid kay kamatuoran ini, no? So wala ini sang sayo. Yes, the word of God is inerrant. Wala sing sayo kag diri sa kalibutan nga puno sa pagduda kag sala nga informasyon, no? Damo sang mga wrong information sa mukha na to diri. Ang pulong sa Diyos nagdumdum sa gapanumdum sa aton nga ang nga siya amo ang aton giya. Wala na sang iban. So, dapat magpabilin kita sa pagbasa kag pagtuman sa pulong niya sa Biblia kay dira naton makita ang kamatuoran nga hindi nagabago. Wala nagabago. Muna makita naton. So, masaligan naton ang pulong sa Diyos. Ikaduha, ang iya mga binuhatan matutom, no? Matinumanon. Ang pangunahuna sinimutod sa Ginoo, amo nga ang Diyos wala nagaumpisa sa butang na hindi niya tapuson. Kung anong iya ginhambal, ginahimo niya. Kung anong iya ginumpisahan, no? Tapuson niya. So matinumanon siya, matutom siya sa iya mga saad. Bisan sa tion sa kabulayan, ginapakita niya ang iya pagkamaayo kag pagka matinumanon sa aton. Kabuhi. Ngani, dapat kita magtuo nga ang Diyos nagahimo sang maayo bisan hindi naton makita ang resulta sa gilayon. Ikatatlong matunaan naton ng utod sa Ginoo nga nagahigugma siya sang ang Ginoo, wala ang Diyos. Nagahigugma siya sang pagkamatarong kag hustisya. Amin na makita naton sa verse 5. Ang Diyos nagahatag pabor sa matarong kag makatarungan ng pagkabuhi. If you live a righteous life, God will give you His favor, His approval. So, hindi siya nalipay sa injustice or kalautan. Ginatawag niya kita nga magkabuhi nga may integridad, kagustisya sa aton isig katao. Dapat lang, no? Kaya gatuo mong kita yan sa Ginoo nga siya matutom, kagangiya pulong, saligan. So, dapat muna ang aton kabuhi. Sa adlaw-adlaw, dapat mangin matarong kita sa pamilya, sa trabaho, o kon sa komunidad, even sa simbahan. See, amo na makita naton. Ang ika-apat na makita, tadiri amo nga ang kalibutan puno sang iya mahigugmaon nga kayo. No, the earth is filled with His loving goodness. That is our God. That is what Psalm 33 verse 4 and 5 is giving us. So, bisan pa sa kalautan nga ari diri makita sa kalibutan, no? Bisan puno ini sang ginatawag kasalanan sang tao, sa gihapon, ang ebidensya sang kaayo sang Dios, hindi naton panghiwalay. Sa hangin nga aton ginaginhawa, sa pagkaon nga gina provide niya sa aton tagsakalamesa. Kag bisan pa sa gugma nga ma-experience naton sa aton tagsakapamilya. So gani, magpasalamat kita adlaw-adlaw. Kag kilalahon ang mga butang na nagapakita sang kaayo sang Dios. Magpapalamuyo kita. Ginoo, salamat sa imo matarong pulong kag matinumanon nga pagigugma. Buligi ako, buligi kami na magsalig sa imo sa tanan nga tiyon, kag magkabuhi nga matarong kag puno sang pagpasalamat. Amen. Nagadayaw kami Ginoo bisan pa sa imo mga ginhimo sa ministry sang FEBC, sa local man o kon sa national o kon international nga station nga sa diin ginagamit mo. Kangay Ginoo sang Care 104.3 DWAYFM Legazpi Albay. Salamat Lord sa successful Eye Care Mercy Ministry held last Saturday in Ginobatan nga nagdala Ginoo sang suporta kagpaglaom sa 300 families affected by the recent Mayon volcano activity. Lord, dagadayaw man kami sa imo. Sang imo kaayo dira sa 106.9 DXGR FM Radyo Gandingan Cotabato. Salamat sang imo istasyonan sa diin ginbalik. Nagbalik na on air kag may makusog nga signal paagi sa FRR transmitter. Praise God nga damo sa imo makanakan kag mga staff mga successfully nakapasar sa LET examination. Ginoo ang 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela. We praise you God that the transmitter issue was resolved remotely and the station is back on air. Kabay pa Ginoo padayon nga madamo pagid nga mga reliable stable broadcast operation ang mahimo sa DYVS Lord 1233 Grace Bacolo, the sweet voice of salvation. Nagpasalamat kada kadayaw kami sa improved audience engagement even sa continued sustenance para sa station daily needs bisan pa sa mga good health and strength sa mga staff. Lord, we praise you for successful preparation and hosting of listeners cafe last May 21 with the theme What is in your bag featuring campus missionary Heidelberg Ewol of Sam Cebu nga ginhiwat Ginoo sang app 98.7 DYFRFM life changing Cebu. Ginoo pa tayong kami nga nagapangamuyo bisan pa sa Missions Radio sa Santiago Isabela 1143 DZMR kabay pa nga padayon ang paghimo sang pag-raise sang radio units agod malabot kag nalabot ini Ginoo sang May 22. Salamat gid through 1000 PM Radio Fan Drive. Thankful man Lord sang progress ng sang maintenance repairs sang DZMR facilities. Bisan pa ang life changing Cebu DYFRFM app 98.7. We pray for the right contractor to handle the structural reinforcement and repair of the station tower. Ang 1116 DXAS Community Radio Zamboanga. We are praying for wisdom in selecting the right contractor and discernment in choosing the most suitable location for the studio relocation. Provision for a vehicle to support station operations. Bisan pa ang FEBC mobile apps, Lord. We pray that increase of engagement of more listeners to download the mobile apps, Lord. Kabay pa nga initanan Ginoo pa kamayuhon. We're praying for the FEBC 78th anniversary. We pray for guidance over all the committee nga involved, Lord, for smooth coordination among everything. We also thank you, God, for your faithful partners and sponsors sa gina-challenge mo para na matigayon ni Ginoo. We praise God for more than 500 online registrants and pray that more people will be encouraged to join on-site. Sa mga domestic broadcast, Lord, we're praying for 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Manila. Kusog kagkaalam para sa mga staff, safety, sa mga field reporters covering impeachment proceedings sa Senate. Wisdom, Lord, in programming and current events that mag-guided by the truth, discernment, and sound judgment. Ang 98.7 DZFE Manila. Lord, gaya ka alam ka smooth operation sa station, managers ongoing health issues, Lord. We even pray for 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela, kabay pa ang mga listeners sa Breakfast Fellowship sa May 27-26 at Cornerstone, AJ Pangal Ichage. Lord, we pray even for wisdom and strength for the technical staff as they carry out the renovations and repainting of the station building, praying for staff needs and even as well as good health and protection for all staff and program partners. We pray even for physical health and good health sa mga staff sa KO104.3 DWAYFM. Praying for the faithful volunteers who will assist the program's operations. Praying for clear direction and guidance in programming sa 1233 DYVS. Bisan pa sa provisions and additional programs and supplies and content, protection and security of the transmitter, even more program hosts who will successfully take and pass the KBP accreditation examination. We pray for even for the special ministries and support teams. Ang shortwave broadcast, kabay pa ng kusog, kag protection, kag safety sa station, and that God would enable effective outreach to unreached communities across Asia. Bisan pa ang broadcasting engineer, IT. We are praying for wisdom and collaboration in system upgrades, equipment, maintenance, and the 702 DZS transmitter project. Kabay pa ginoong ang resolution of ongoing online system issue and for smooth, reliable operation across platforms, including websites and payroll systems. Ang CCRD, Corporate Communications and Resource Development, we pray for guidance and creativity in the anniversary operations, fundraising initiatives, and donor engagement. We pray for the team as they adapt to involving task and responsibilities. We pray for Philippines, Department of Migrant Workers, Lord. Nagambal nga 900,800 Filipinos, including OFWs and their families, have been repatriated amid ongoing conflict in the Middle East. Proteksyonan mo sila, Ginoo. We even pray for government continues to assist, such as with financial and medical care. We pray kay ang NBI, nagambal, Lord, nga nakpon si Senator Ronald Bato de la Rosa without delay. Kapag pa ni Ginoo, hindi magdugang sang chaos, kag magsulbar sa kung ano nga mga dapat kag hustisya nga ma-achieve, Ginoo. We pray for Israel and Middle East. Ang Iran, nag-warning naman, Lord, nga ang may renewed US attack maka-escalate sa giyera beyond the region. Kabay pa, Lord, ang tension din na kag makaangkon sa katumanan ang proposal for ceasefire and peace talks. We pray for President of America. Ngamiyahan mo kay sila ang lead sa sining mga negotiations. We pray even for our staff in Kazakhstan na kabay pa Ginoo ang mga helikopter nila at ang mga kinanglanon nila mahimunan. Ang IFBC's teen meetings sa Moldova, kabay pa Ginoo, initanan, tagaan mo sa pagpakamayo. Kaya nagpati kami nga ikaw lang, Good Lord, ang maka provide kag makagiya kag makahatag sang success sa sini nga mga hilikoton. Salamat, Good Lord, kag ini ginapangamuyo namon sa ngalan ni Christ Jesus. Amen. Saliwat mayong aga ang Ginoo magpakamayo sa aton. Salamat sa inyo pagupod. Saliwat, ako si Pastor Nick Gomez sang Pastor Clay dira sa Sumar. Happy Sunday, everyone, and God bless.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

0: Jesus, I Will Trust Thee. Amo yadto ang title sang kalantahon nga aton bag-ugid lamang nga ginpamatian. Kag ang ini nga kalantahon nagapahayag sang aton nga kahimtangan antes ikaw kag ako nakasugata sa kay Kristo bilang aton nga manluwas. Kag kun ano kadako sang pagkambyo sang aton ni kabuhi tungod sang kaluwasan nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Antes kita nakabaton sang kaluwasan, ang aton espirituhanon nga kahimtangan tam-an ka masubo. Kay kun ang taon aton sa Biblia, makasasala kita. Tanan-tanan kita nakasala sa tubangan sang aton nga Ginoo. Kag tungod sini nadula kita, kag nagtalang kita sa dalanon nga tuyo kag plano sang Ginoo nga dapat naton kuntani pagalaktan. Kag subong man nga maluya kita, wala kita sing anuman kusog, kabakod, kaalam, kinaiya, abilidad nga maluwas naton ang aton kaugalingon gikan sa kolipnan sa sala, gikan sa kapamakan sang sala. Apang nagapasalamat kita nga paagi sa kaluwasan nga ginbugay sang Dios sa aton, paagi sa iya anak nga mo si Kristo Jesus. Ginhalad niya ang iya nga kabuhi dito sa cross sa Kalbaryo, sa katumbasan sang aton mga sala, sa kapatawaran sang aton nga mga sala, kag sa kabayaran sang aton nga sala. Nyan siya amo nagpasag-uli sa aton. Nangin matarong kita kag subuman nga makasarang kita sa pagpalapit sa iya kag maglakat sa anuman nga dalanon nga gintugyan niya sa imo kag sa akon. Init na ng tanan tungod sa kay Kristo Jesus. Kag karon ang pamangkot, ano ang aton nga sabat sini? Ang aton nga kalantahon nagpahayag, Jesus, I will trust thee. Ginoong Hesus, magasalig ako sa imo. Anuman ang kahimtangan, anuman ang tinion, anuman nga duog, magasalig ako sa imo sa tanan-tanan nga tion. Amuman ini kuntani ang aton pangamuyo sang aton tagsa-tagsa ka mga tagipuson nga magsalig kita sa aton nga Ginoo. Kusubagay, kung isusaon naton ang pulong sa Diyos, Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, ano dira ang ginatudlo sang sina nga dinalan sang kasulatan sa aton? Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Kung lang taon aton ang ini nga dinalan sa kasulatan, naghangkat ini sa aton nga magsalig kita sa Ginoo, magulat kita sa Ginoo, kag magpaidahalom kita sa paginakop sa Ginoo, kag siya amo ang magapatinad, kag magapakamaayo, kag subungman maghatag sang kahusayan sa aton nga pagpagabuhi. Kati amo ina ang handom naton nga may ara nga direksyon, kag kahusayan ang aton niya nga kabuhi. Kag aton ini nga makuha, aton ini nga maangkon, aton ini ma-experiencean kun una sa tanan sa tagsa-tagsa katika nga ginahimo naton, aton nga itugyan sa Dios kag saligan naton siya sa aton nga pagpanglakaton. So kabay pa ngayadto nga kalantahon nakaaman sang aton subong pangununa sa pagpadayo naton sa pagtuon sa pulong sang aton nga Ginoo. Na magapadayon kita diri kag ang topiko nga aton subong ginatalakay, amo ang walking courageously in a world of chaos. Ang pagpanglakaton naton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan, sa tunga sang mga katauhan nga puno sang kagamo kag wala sing kausayan. Kag nga kun aton yung usasaon sa pulong sa Ginoo, ang Kristohanon nga pagpangabuhi, isa kaaktibo nga pagpangabuhi. But silingon sini, samtang nagahulat kita, may buruhaton kita, nga gintugyan ang Ginoo sa imo kag sa akon. Amoy na, may isa ka managbali, amoy ining ginabal niya. While we are waiting, we need to be working. Kag amo ina, ang masapuan nato niya sa pulong sa Diyos. May buraton ni gintugyan ang Ginoo sa imo kag sa akon. Kag nga ang ini nga mga buraton, ara na pagkit sa pulong sang ato ni Ginoo. Kag sa siling nga ginatun-an aton subong, Galatians chapter 6 verse 1 through 10. Ang kamatuoran diri nga masapuan aton, we need to be helpful. Dapat mangin mabinurigon kita kay nga aman subong nga kinanglanon kita sang aton utod sa Ginoo kay bisan pa sa iban man nga mga katawhan. Subong nga ikaw kag ako kinanglanon man naton sila sa pagbulig sa aton. Kay amo ina ang ginatawag naton isa ka panimalay naga buligay. Kag amo ini nga kun aton nga usasaon diri, may mga nagkarinain nga mga kauturan nga ginlarawan diri si Pablo sa aton nga dapat naton biligan. Verse 1, ang una diri nga utod nga ginsaysay ni Pablo para sa aton, amo ang utod naton na nahulog sa sala, the sinning brother, and our responsibility is to help him restore his spiritual standing, his spiritual condition. Kag ang ikaduha diri, amo ang ginatod naton, the burdened brother, ang aton utod nga ginabugatan tungod sa mga pagtilaw, mga pagpahangkat, mga kabudlayan niya iya nga ginaatubang. Kag ikaw kag ako bilang tumuluo kag utod naton, ang ambal sa Biblia diri, aton siya nga buligan, dala sang iya nga lulan. We are to help him to relieve his burden. And then pag-abot naton sa verse 3 up to verse 5, may ari naman diri isa kautod naton kag ginakabig naton ini, the proud brother. Utod naton nga nangin na bugalon ayan sa iyang pagpananaw sang iya kaugalingon, ginkumparar niya ang iya kaugalingon sa iban naton nga mga utod man. Kag nakita niya nga mas maayo siya sang sa ila, nga mas importante siya sang sa ila, nga mas maalam siya sang sa ila, nga mas manggaranon siya sang sa ila. Kag tungod sini para sa iya, hindi siya dapat magbulig, maghatag sang iya ayhan nga kaluoy kakabugatan sa iya isikiparyo nga tumuluo. Tinagambal diri si Pablo nga dapat hindi amo ina ang aton nga kinaugali kay subong man nga ang ina nga klase sang kinaugali nagadaya ina sa iya mismo nga kuhilingon. Kantungon sini ang ginhatag nga solusyon sa bat ni Pablo sini diri sa versikulo 4 kag diri kita magaparayon. Apang ang tagsa-tag sa magtilaw sang iya buhat, kag nyan ang kabangganan niya sa pagpabugal mangin sa iya kuhilingon lamang kag indi sa iya isig katawo. Ano ba't silingon sini diri ni Pablo? Ang ginatudlo sa sininga din nalang sa kasulatan sa ato niya mo sini, sa isa katumuluo nga nagapabugal nga mas maayo siya kumparar sa iya nga utod. Ang hambal diri ni Pablo nga tilawan niya ang iya nga binuhatan. Examine, judge, search. Amoy ng pulong na magamit naton diri. Scrutinize, test. Amoy na ang mga pulong ang pwede naton diri magamit. kag anong ginambaldri ni Pablo sa aton? Ano ang aton pagabasihan sa pagtan-aw, sa pag-usisa, sa pagtilaw sang aton nga mga binuhatan? Of course, wala na sang iban pa kundi ang pulong sang Dios. Indi naton pagtan-awon ang aton nga mga binuhatan suno sa mga binuhatan man sang iban, kun indi aton takson ang aton nga mga binuhatan. Takso naton ang aton nga pagpangalagad. Takso naton ang anuman nga mga butang nga ginahimo naton para sa Ginoo, paagi sa aton nga mga utod, suno sa bugay kag subungman sa hiyas nga gintugyan sang Ginoo sa imo kag sa akon. Amo ning kamatuoran diri nga makita naton na walay sapayan nga wala ini gindirektagid ni Pablo saysay. Pero isa ka butang diri nga makita naton nga kun lang taw naton ang standard diri, indi gali ang binuhatan sang iban. Kaya nga man, lain yung plano sang Ginoo sa imo, kaglain man ang plano sang Ginoo sa iban man nga makauturan. So indi pwede nga takso naton ang aton kaugalingon sa iban man o kung sa aton man isig ka pareho nga tumuruo. Ang gusto diri pangop sang Biblia sa aton nga takso naton ang aton nga pagpangalagad suno sa hiyas kag subungman sa kapasidad kag sa bugay nga ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon. Kag nyan paagi sini mapahayag naton nga may kalipay kita kun sibo gid ang nahimo naton o kun ang aton ni paghimo indi kag makatag ini sang kasulubon sa imo o kun sa akon man. Amo ni ang klaro diri nga punto nga makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo. That's why kung aton gilit nga lang taon, aton gid andaman kung paano kita maglantaw sang aton nga mga pagpangalagad sa Ginoo. Ilabi na gid sa aton nga pagulikid, pagbulig, kagsubong man pagpahayag sang aton kabugatan sa aton nga isig kapareyo. That's why sa aton nga ginambag diri, balik kita sa Matthew chapter 7. Kag amo ini ang ginatudlo diri sa aton parte sa paghukom. Nagambag diri aton nga Ginoo, dili kamo maghukom agud indi kamo paghukman. Kaysa paghukom nga inyo ginahukom, hukman kamo. Kag sa talaksa ni ginataksa ninyo, takson kamo. Now, anong ba't silingon sini? Kung lang taon naton ang ininga din na lang sa kasalatan, kung aton lang usisaon sa hapaw, makita naton nga daw ginadumilian kita nga magukom. Apang kung aton pagit insindihon sing maayo, nagpadayon diri ang aton Ginoo. Kung ano ang klase sa pagukom, ang ginagamit naton sa paghukom sa aton isig kapareho, amo mala nga paghukom ang gamiton sang Dios sa imo kag sa akon. So, kun lantaw naton ang klaro diri nga kamaturan nga makita naton nga amo sini, may mga paghukom nga ginadumilian kag may mga hukom nga imo kag akon nga pwede naton mahimo, ginapahanugutan kita. Ano ini nga mga paghukom nga ginadumilian? Amo ini ang paghukom nga malaot nga paghukom. Paghukom nga indi sibo sa talaksan sang Dios. Sa piyakabahin, ano ya nga paghukom ang ginapanugutan kita? Paghukom nga maayo. Paghukom nga sibo sa talaksan sang Dios. Ang gusto diri pangop sang Biblia sa aton, among prinsipyo sang pagsabog kag sang pag-ani, the principle of sowing and reaping. Kung anong ginsabog nimo, amo man inang pag-aniho nimo. Kung malaot ay imo nga paghukom, pagpakamalaot man ang ihatag sang Ginoo sa imo. Apang kung matarong ay imo nga paghukom, pagpakamaayo man ang ihatag sang Ginoo sa imo. Amoy na nga ang ginhambaldri ni Kristo Isos aton, nga antes ka magukom, usisaon mo anay ang imo nga kaugalingon. Tikatulad sa sining tao diri, nagambal siya niya kwaon ta ang puling era si mo mata. Apang ang problema diri kay wala niya gin sapak, wala niya gin kilala. Ang balayanon, bim, dako nga kahoy ini. Muni ang botsilingon sini, no? Daw matawag naton ini balang pusti, no? Sa balay. Balayan ini, no? Kag anong ginambal diri? Yara sa iyang mata. Now, kung lantahon gid naton si Maayo, do masubo gid ini nga kahimtangan. Kay nga man, ang mata niya nakakita gid kung ano kadako sang yara nga nagakulap sa iya mata. Kay tam-an gid kadako ining balyanon diri, ining bim, ining kahoy diri. Pero, wala niya ito ginsapak. Ang iyaya nga ginsapak at tuya ang puling nga yara sa mata sang iya isig kapariyo. Na dumdumon naton nga ining pulong diri nga gingamit sa aton. Mote and beam, no? Kun aton ning ususaon nagapakita inigali sang sala. Kung sa aton pa nakita niyang gamay nga sala sang iyaya nga utod. Pero ang iyaya nga dako-dako nga sala siya kabuhi, wala niya yan nakita. O kung sa aton pa, iya maninay baluan niya masala siya, pero wala niya ginsapak, wala niya ginatagan sang dako nga pagtamod. At ang gamay nga sala sang iyaya nga utod, amutiya ang ginatagan niya sang pagtamod. Ti, ano ang butsilingon sini? Isa kabutang diri nga ginakundinar sang aton Ginoo nga amusini. Seeing one's sin as bigger than my sin. Amo ni paglantaw naton sang sala sa iban nga dako pa kumpara sa aton niya nga sala. Tinong hambal diri sang aton ni Ginoo. Hypocrite. Amo ni pulong nga gingamit sang Biblia sa aton. Hypocrite. Salimpapaw. Ining pulong nga salimpapaw. Ang paglarawan diri sa Biblia sa aton, ang tawo bala nga duwa ang iya nga tsura, ang iya nawong duwa. Anong butsilingon sini? Kung magabal kita duwa ang nawong, hindi umapaktan kundi indang tuod. Ti amo ini, nga anang inipokrito siya kay nga aman. May ara siya nga motibo nga magbulig, pero sa pagkamatuod, ang iya motibo lain. Ang iya yang motibo, agud mapakamalaot, kagsubong man makundina niya ang iya nga isig kapariyo. That's why kung aton niya ng taon, amo man ini ang natabo diri sa sini nga ginatog naton, utod naton niya bugalon sa Galacia Kapitulo 6. Hindi siya magbulig. Kaya kung sa aton pa nga mga pululungon subong, tinlo na ang akon kamot. Nga ngayguan ko pa sa pagbulig sa ako nga utod. Amo ni ang butsilingon sa sininga din nila sa kasulatan diri. Tinagambal da yun si Pablo nga dapat usisaon naton, tilawan naton ang aton nga mga binuhatan. Indi sa talaksan nakon ukon nimo ukon kumparar naton ang aton binuhatan sa binuhatan sa iban, kundi kumparar naton, itakos naton, ipaanggid naton, ibasi naton sa talaksan sang Diyos. Amo niya kun aton gili nga lang taon, masapwa naton. Ang kamatuoran diri nga makita naton, halin sa sini nga dinalan sa kasulatan, pagadto sa Matthew chapter 7 verse 1. Kagsubong man sa John chapter 7 verse 24, we need to be aware that there is a great possibility that we will commit evil judgment. Tikaroon ang pamangkot, paano kita? makahimo sang matarong nga pagukom. Number one, make the right judgment with the right heart. Ang mga ginambal nila, himo kita sang nagakaigo matarong nga pagukom paagi sa isaman ka matarong nga tagipusoon. Ano ba't silingon sini? Kusa aton pa, una anay, himuon naton ang aton kaugalingon nga matarong sa tubangan sang Diyos, nga wala kita sang kasawayan, agod niya kun magsaway kita sa iban, indi ini mangin kabangdanan nga mahikayan kita, o kun mapasipalahan manaton ang Diyos. Ang isa sa mga butang nga tam-an gid ka delikado nga matubang naton ni mo sini, hambalon kita sa aton utod, nugay kada saway sa akon, ikaw gani mas sobra pa. Amo ini ang alandaman. That's why when we make judgment, we should have a right heart. Nagakaigo kayo ang aton nga tagipuson, ang aton nga kabuhi. Number two, make right judgment with the right motive. Ano gid ang tinutuyo naton? Importante gid ana. Amo na kon aton nga lantaon sa Biblia sa pagbulig naton, restore. That's the what? Motive. Ano pa nang makita naton? Relieve. That's the motive. And then re-examine. That's the motive. Amo ni nga importante nga ina nga butang magapabilin gid sa aton. And then lastly here, make right judgment for the right time. Nagakaigo gid. Kung kaisa kon hindi brasa insakto nga panahon sa hindi insakto nga okasyon, naibaluan naton isa ka butang nga masakwan naton. We need to praise in public and criticize in private. Kung kaisa gabariskad kita, amo ina nga imbis insakto man tani ang aton motibo, galing kay hindi insaktong panahon, anong kakatabo? Nakaproblema pagid. That's why kung aton nilang taon sa puno sa Ginoo, ang muna nga requirement, rin ang ginambal sa Biblia sa aton, we need to teach him to re-examine. Kaya nga man, antes kita magukom sa aton isig kapariyo, tunan naton nga butang naton ang aton kaugalingon sa ila. Do they have such options nga ang mahukman naton sila? Do they have the knowledge nga ang mahukman naton sila? Do they have the experience? Do they have the maturity? Inatanan-tanan, ikonsiderar naton kay paagi sina mangin maalamon kita sa paglantaw naton sa aton nga pagtudlo, sa aton isig kapariyo, sa aton tagsa-tagsa kapag panganagad sa aton nga Ginoo. Ini ang aton subong nga pagtunun-an sa pulong sang Diyos. Sa liwat, ininyabyan, alagad sa hanginan. Pastor Neil Vilches ang Ginoo, magapakamayasin.
1: Bakit nakikita niya talagang lahat ng mangyayari? Bakit niya pinabayaan mo sumunog ang bahay natin?
2: Vermin, kinabutan ka nga sa sinasabi mo.
1: Totoo.
2: Magdahan-dahan ka naman sa pagsasalita mo.
1: Totoo naman yun ah. Sunog lang, hindi niya pigilan.
2: Huwag natin isisi sa Diyos ang kagagawa ng tao. Kapabayaan natin, kaya tayo nasunugan.
1: Kahit na, kung talagang inaalala niya tayo, sana pinigilan niya to.
2: May gustong ituro sa atin ng Diyos. Hindi dapat ganun kababaw ang pagtitiwala natin sa Kanya. Kayang palitan ng Diyos ang lahat ng nawala sa atin. Pero yung itinuturo niyang aral dito ay dapat muna natin matutuhan. Huwag natin isisi sa Diyos ang kapabayaan natin.
3: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nangkapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Ang kabuhi sang tao ginhatag sang Dios subo nga dulot. Kag ini isa gid lamang. Dapat nato nini pagamalon kagamiton suno sa plano niya. Only One Life, programa nga ginasakdag sa mga kauturan sa Colosan Life Church sa Kabangkalan City. Kag sa mga Kristohanon nga nagahigugma sa pagpalapnag sa maayong balita sang kaluwasan. Ginagda ko'y kaabyan sa pagpamati sa sininga programa, Only One Life.
1: Maayo nga aga sa imo abyan niya padayon gid ginagaupod sa aton sa pagpamalo sa pulong sa Ginoo gada Domingo sing aga. Kagabay nga ang grasya kaluoy kagatutor sa Dios buga na gid nga aton nga na enjoy kag experience sa dadan aton nga pag pamabuhi. Padayon kita nga nagapangamuyo sa mga isika pariyo naton nga mga malupang abudlay ilabi na gid sa panimalay nga nasuban. Ginoo gid maga pabakod kag maga hatag sang kalipay sa tunga sang kasubo nga nagabot sa taysa na panimalay. We are praying for Pastor Godofredo Takiso kabay pang ang comfort sang Ginoo kag ang pagpaayo sa imo ma experience ang Ginoo ang iyang presensya. Kag sa ato man nga mga sigipareho mga pangbudlay, pala nakikita sa pagpanalagad, kag halungan tama na aton kagulingon, kag gabay pa nga padayon kita nga mag-alagad sa Ginoo nga may kalipay sa ano man nga mga sitwasyon niya inatubang aton. Padayon lang tayong pagpanalo na aton na nungkong signatawag nga panimalay. Kag ang aton nga pagpanalo nga sinigaga, Healthy Family. In Galatians chapter 6, verse 1 to 10, basahan tayo lang sa verse 1 to 5. Karon mga kauturan, kung may ara sa inyo nga nahulog sa sala, kamo nga ginatuytuyan sang Espiritu Santo, dapat magbulig sa iya para mapabalik siya sa husto nga pagkabuhi. Pero dapat himuon ninyo ini sa malulo nga paagi, kag magandaman kamo sa inyo kaugalingon kay base kung kamo matintar man. Magbinulugay kamo sa inyo mga problema. Tungod nga kon amuini ang inyo himuon, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Kon may ara sa inyo nga nagauna-una nga daw, sino gid siya nga sa matuod wala-wala gid siya, ginatunto lang niya ang iya kaugalingon. Verse 4, ang taysa-taysa dapat gid mag-usisa siya kaugalingon, kag kung makita niya nga maayo ang iya ginahimo, ti mangin malipayon siya. Pero, hindi diya pag-ikumparar ang iya kaugalingon sa iban. Ang tagsa-tagsa, may iyang nasaladon sa iyang nga ginahimo. Kaya gilumog pa ka mga siyang pulong at ito niyong nabasa. Ini ginaghambal rin siya pusulpon nga bilang nga mga membro sang panimalay, magbinuligay kita. So sa sininga, utod, as you think of your family, can you say your family is healthy? Maayo ba lang? Magsiling kita healthy, hindi lang kita nagabase sa physical na mga kayuhan nga na-experience sa ating panimalay, but also we are talking about spiritual health. Ang ating mga panimalay, nagakabuhi suno sa kalipay, kagabubuton sa Ginoo. Sila nga sa verse 1, my brothers and sisters. So family is one of God's greatest gifts. Dunduwagin natin nina. How healthy is our family? Sa mga pamangkot sa aton. So, dili sa gisulat ni Apostle Paul sa Galatians chapter 6. Si Apostle Paul nagatudlo sa mga tumuluo how to treat one another with grace, humility, patience, love, and goodness. Kagi na-encourage niya dili ang praktikal nga pagkabuhi sa espiritu o kung sa pamaagi sa presensya sa balaang espiritu, that focusing on restoring the fallen believers with gentleness, bearing one another's burdens, and persisting in doing good. So piamo na ang mga encouragement rin ni Apostle Paul. Kaginaipasize niya ang ginatawag nga community accountability. Ginapakita yaman diri the law of sowing and reaping and also the generosity within the family as well as in the church. So iti lang sa aton nga biological family, but as well as we should remind ourselves that we have also our spiritual family. So ining passage sa ginbasa naton, not only talks about church relationships, but also it speaks powerfully sa aton tagsa kapanimalay. Sa relasyon sa mag-asawa, sa ginikanan, kabataan, magulutod, kag sa komunidad. Masa din niya gibutang kita sa Ginoo, nga aton pagapuyan, kag aton nga pag-amligan. Agod niya mainisa ka komunidad nga nagahatag kalinong, kalipay, acceptance, kapatawaran, pumakasala sa tubangan sa aton nga Diyos. So, kung tanong nato ng Ephesians 2:6, damo sa mga butang din nga ginategaan importansya ni Apostle Paul. From verses 1 to 3, it talks about restoring the fallen brothers or brethren. May mga utod kita nga nahulog sa sala. Di, ang ato nga responsibilidad, kagang nila consider na may mga kagalingon nga spiritually matured ka, your responsibility is to restore that fallen brother. Considering yourself, let's also basimatinta naman kita. And we will do it sa pagpaubos sa ato nga kaugalingon. With humility. Then, yun ipesay siya man din nga bearing burdens of examination. Nga mga tumulo, dapat kabaluman kita. Hindi lang sa pagtanaw sa ato ng kaugalingon yung mga kabugatan, kabulayan, but also we need to help others who are in or are carrying their burdens to who have experience sa mga kabudlayan man sila nga kabuhi. And then ginapakita man din ni Apostle Paul from verses 7 to 9 the principles of sowing and reaping. Importante gid kay dapat kita maghalong kay hindi nato maloglogan ang Dios kay aton gidanihon kung ano ang aton nga ginasabog. So kung nagasabog kita sa espiritu, it will lead to eternal life. Kaya kung nagasabog kita yan sa unod noon nga pagkabuhi, iti magdalaman ini sa aton sa kalaglagan. Kaya katapusan nga ginatayan importansya din ni Apostle Paul, verses 9 to 10, nga dapat kita magpadayon sa paghimo sang maayo. Perseverance in goodness. So, we are urged not to grow weary in doing good or give up because God promised us a harvest if we persist, especially in serving the household of faith. So, tanan natin rin karoon sininga, a healthy family reflects the hearts of Christ. So, how can we say if our family is healthy? Paano kita makasiling? Una, the condition of a healthy family. Tanan natin, anong condition sa ginatawag na maayo o kung himsog? Kung sa sibano pa, himsog na klase sang panimalay. Sila, verse 1, brothers and sisters, they call themselves brothers and sisters. So meaning, one who loves his brothers and sisters. So this is how they call themselves. Not only a companion, a relative, but brotherhood or sisterhood. So pumangkot, how they show that they were brothers and sisters? Paano nila ginpakita na sila mag-utod? Tiyuna dahil sa verse 1, makita natin na. By restoring the erring brother or sister. So they are there to restore, not to destroy their erring brothers. So maring una, nga palatandaan, nga makita ni mo, nga isa ka panimalay, healthy. Tungod, they are there to help sa pag-restore sa ilang mga utod kung nahulog sa pagpakasala. Hindi malikawan sa atong pagkabuhi ang mga kabulayan. Ilabilagid ang pagsulay sa kaaway natin. Kag there are times nga tungod man sa aton nga kailigbon sa unod o kung sa aton nga pagkabuhi, physical, aragin ang mga tentasyon kay nagkadayaan kita sa aton kaaway kag nagakahulog kita sa sala. Kag kung magabuti na ang sitwasyon sa aton kabuhi, siling ni Apostle Paul, kung ang imuutod na hulog sa sala, ikaw nga mature, kagin na consider sa imo kagalingon nga spiritually strong ka, dapat ang imo responsibilidad is to restore the erring brother. Aton sila ipabalik sa insakto nga pagkabuhi. Dumpa-dumpa mo na ito siya. Ara kita nga mag-restore, hindi nga mag-destroy sa sini nga mga utod. Ang problema na ito nga dahil kadasig sa ito kita nga mga tao sa pagkundinar sa mga utod na ito nga nakasala. Kaya hindi lang ginakundinar, kundi gina, ano pa ginaton.

putod naton nga nahulog sa sala. So this is one of the characteristics nga makasiling kita nga ang aton panimalay maayo o kon healthy, because kon may utod kita nga nahulog sa sala, nagkabuhi nga na dayaan sang kaaway, ang aton nga responsibilidad is to restore the erring brother na magbalik sa pagpangalagad sa Ginoo. Ikaduha, by showing gentleness, not with harshness to the erring brother or sister. Dapat ipakita, taman nga siya. Dahil sa Apostle Paul, himuon natin ini sa espiritu nga may kalulo. No? Hindi nga, no, nga sa kasakit o kung himuon natin ini sa pagpakalain pagid sa ila. Okay? Napilasa na sila, hindi na natin pagdugangan ang pilas. Kundi ipabutsag natin sila, naging himo nila sala, pero ang gugma sa Diyos handa sa pagpatawad kag pagbaton sa ila. So doon ang katahom, no? Na aton gin himo ini nga may kalipay kag may pagpaubos sa aton nga kaugalingon. Hindi nga nagakonsider sa aton kaugalingon nga hindi nakita yama, no, matintar. Kaya hindi ta kay nagakonsider ta nga hindi ta mahulog sa pangdaya sa aton nga kaaway. Kaya gani dapat wala kita, kaya hindi kita dapat magpamugal. Okay? Ikatatlo, by helping bearing the burden of the erring brother and sister. So ikatatlo nga kamaturan nga mapakita naton that our family is healthy is we are also ready to help sa pagpasan sang kabugatan sang aton mga utod nga nagdalang. We must learn also sa pagsuksok sa ila ka galingon niya sa patos. Agud aton man may experiencehan ang mga kasakit, no? Ang mga frustration niya na experiencehan nila so that we can sympathize with them. No? So, they are brothers and sisters to hold, not enemies and competitors to dissolve. So, muling ka nami. No? They call themselves brothers and sisters. Okay? Nasa anuman yung sitwasyon sa kabuitan, especially sa kabudayan, we are there to hold to each other. No? Not to destroy or each other. So every family experiences failures, there are misunderstandings, mistakes, may mga weaknesses kita, kag may mga painful moments kita sa aton nga tagsa kapanimalay. But Christian families are called to restore one another gently. So when a child fails, parents should correct with love. When our spouses hurt each other, learned forgiveness should be pursued. When siblings argue, reconciliation should matter more than pride. So handa kita gyapon nga magpasaguli. So the world often cancels people when they fail. But God's family restores people with grace. Jesus did not come to condemn, but to save. So our homes should reflect that same spirit. So ang application yung mga naton sa ato na presenting ang pagkabuhi. We need to speak the truth with love and kindness. We need to correct with gentleness without humiliation. And we need to create a home where repentance is welcome, not feared. So muling una nga kamaturan yung matunaan natin dali. Nga makasiling kita that a family is healthy when we check their condition. Nga ang condition nila, the condition of a healthy family is that they call themselves brothers and sisters. They are there to hold, not to destroy, and consider themselves as competitors. Agod nga ma-dissolve natin. No, we are there to help and to hold and to love each other. So para yun ang natin ini sa daso naman nga pagpamalandro natin sa daso nyo Domingo. Ininyo lang si Pastor Lemuel Valles ng Colosan Church, ang ginugid magpakamayo sa aton tanan-tanan.

0: ang ikaduha nga libro ni Samuel. Chapter 18. Napatay si Absalom. Gingrupo ni David ang iya mga tinawo sa tag 1,000 kag tag 100. Kag nagpili siya sang mga commander sa pagpangulo sini. Dayon, ginpalakat niya sila sa tatlo ka grupo. Si Joab ang pangulo sa isa ka grupo. Si Abishai naman, nga utod ni Joab, ang sa isa ka grupo. Kag si Itay, nga tagagat, ang sa isa pa ka grupo. Nagsiling si Haring David sa ila. Ako mismo magaupod gid sa inyo sa pagpakig-away. Pero nagsiling ang iya mga tinawo. Indi ka dapat magupod sa amon. Wala sing kaso sa mga kaaway kung magpalagyo kami. O kung mapatay man ang katunga sa amon. Mas gusto pa nila nga ikaw ang mapatay, sang sa mapatay ang 10,000 sa amon. Gani, maayo pa, nga magpabilin ka lang diri sa banwa, kag magpadala sang bulig sa amon kung kinahanglan namon. Nagsabat si Haring David, himuon ko kung ano ang maayo para sa inyo. Nagtindog si Haring David sa kilid sang pwertahan sang banwa, samtang nagapagwa ang tananiya nga tinawo, nga nagagrupo, sa tag 1,000, kag tag 100. Nagmando si Haring David kay Joab, Abishai, kag kay Etay, tungod sa akon, hindi ninyo pag-anha ang bataon pa nga si Absalom. Nabatian sang tanan nga grupo ang ginmando ni David sa iya mga commander. Naglakat ang mga soldado ni David sa pagpakig-away sa mga soldado sang Israel. Kag didto sila nag-inaway sa kagulangan sang Ephraim. Napirdi ang mga soldado sang Israel sa mga soldado ni David. Madamo gid ang mga nagkalamatay sa sina nga adlaw, 20,000 katawo. Naglapta ang inaway sa bilog nga kagulangan, kag madamo pa ang napatay tungod sa peligro sang kagulangan, sang sa napatay paagi sa espada. Sang tion sang inaway, nasugata ni Absalom ang mga tinawo ni David, kag nagpalagyo siya nga nagasakay sa kabayo. Kagsamtang nagapangsuhot-suhot siya sa idalong sang masiot nga mga sanga, sang dalagko nga kahoy, nga terebento, nasangit ang iya ulo sa kahoy. Gani, samtang nagadalagan ang kabayo, siya nabilin nga nagakabit sa kahoy. Sang makita ini sang isa sa mga tinawo ni David, nagkadto siya kay Joab kag nagsiling. Nakita ko si Absalom nga nagakabit sa kahoy nga terebento. Nagsiling si Joab sa iya. Ano? Nakita mo siya? Nga awala mo siya pagpatya. Kung ginpatay mo siya kuntani, ginpremyuhan ko ikaw sang napulo kapilak kag pang opisyal nga paha. Pero nagsabat ang tawo. Bisan hatagan mo pa ako sang 1,000 kapilak, hindi ko pagpatyon ang anak sang hari. Nabatian namon ang ginmando sang hari sa imo. Kay Abishai, kag kay Etay. Nga hindi ninyo pag-anhon ang bataon nga si Absalom tungod sa iya. Kung ginbutang ko sa peligro ang akon kabuhi sa pagpatay kay Absalom, sigurado mahibaluan ini sang hari. Kag hindi mo man ako pag-apinan. Nagsiling si Joab, nagausik lang ako sang tiyempo sa imo. Dayo nagkuha si Joab sang tatlo kabangkaw kag nagkadto didto kay Absalom, nga buhi pa, nga nagakabit sa kahoy nga terebento. Dayon ginbuno niya sa dughan si Absalom. Ginlibutan pagid si Absalom sang napulo kamanugdumala sang armas ni Joab, kag ginpatay siya. Dayon ginpatunog ni Joab ang budyong sa pagpauntat sa iya mga tinawo sa paglagas sa mga soldado sang Israel. Ginkuha nila ang bangkay ni Absalom, kag ginhulog sa madalom nga buho didto sa kagulangan, kag gintampukan sang madamo gid nga mga bato. Sa pihak nga bahin, nagpalalagyo puli ang tanan nga soldado sang Israel. Sang buhi pa si Absalom, nagpatindog siya sang monumento para sa iya kaugalingon sa kapatagan sang hari. Kay wala siya sing anak nga lalaki nga magadala sang iya ngalan. Ginngalanan niya ato nga monumento ni Absalom. Kag amo gihapon ang ngalan sini hasta subong. Nagpangasubo si David sa pagkapatay ni Absalom. Karon, si Ahimaas, nga anak ni Zadok, nagsiling kay Joab. Tuguti ako nga magkadto kay David sa pagbalita sa iya nga ginluwas siya sang Ginoo sa kamot sang iya mga kaaway. Nagsiling si Joab, "Indi ikaw ang magbalita sa hari subong adlaw. Pwede ka makabalita sa iban nga adlaw, pero indi subong. Tungod kay napatay ang anak sang hari." Dayon nagsiling si Joab sa isa ka tawo nga taga Ethiopia. "Lakat, kag sugiri si Haring David kun ano ang imo nakita." Pagkatapos saludo sang tawo kay Joab, nagdalagan siya. Nagsiling liwat si Ahimaas kay Joab. "Bisan ano ang matabo, tuguti ako nga magsunod sa tawo nga taga Ethiopia." Nagsiling si Joab, "Tuto, nga gusto mo gid nga maglakat. Wala ka man sang may makuha nga premyo sa imo pagbalita." Nagsiling siya, "Bisan ano ang matabo, malakat ako." Gani nagsiling si Joab sa iya, "Sige, lakat." Gani nagdalagan si Ahimaas, kag nagpanglaktod siya sa kapatagan sang Jordan, kag naunahan niya ang tawo nga taga Ethiopia. Samtang nagapungko si David sa tunga sang duha ka puwertahan nga ara sa guwa kag sa sulod nga parte sang pader sang banwa, nagsaka sa pader ang manugbantay sang banwa kag nagtindog sa atop sang puwertahan sang banwa. Samtang nagapananaw tanaw siya, may nakita siya nga isa ka tawo nga nagadalagan. Nagsinggit siya kay David sa idalom nga may tawo nga nagapadulong. Nagsiling si David, "Kun isa lang siya, may dala siya siguro nga balita." Samtang nagapalapit nga nagapalapit ang tawo, may nakita pagid ang manugbantay nga isa pa ka tawo nga nagadalagan man. Nagsinggit siya sa idalom nga may isa pagid nga nagapadulong. Nagsiling ang hari, "May dalaman siya siguro nga balita." Nagsiling ang manugbantay, "Ang una nga nagadalagan daw si Ahimaas nga anak ni Zadok." Nagsiling ang hari, "Maayo siya nga tawo. May dala siya siguro nga maayo nga balita." Pag-abot ni Ahimaas, nagpangamusta siya sa hari kag nagluhod sa iya bilang pagtahod. Dayon nagsiling siya, "Dalayawon ang Ginoo nga imo Dios, mahal nga hari. Ginpadaog niya ikaw sa mga tawo nga nagrebelde sa imo." Nagpamangkot ang hari, "Kamusta ang bataon pa nga si Absalom? Wala bala siya maano?" Nagsabat si Ahimaas, "Sang ginpatawag ako ni Joab nga imo alagad, nakita ko nga nagagirinual ang mga tawo, pero wala ako kahibalo kung ano ato." Nagsiling ang hari, "Dira ka lang anay." Gani nagtindog siya sa higad. Dugay-dugay nagabot ang tawo nga taga Ethiopia kag nagsiling, "Mahal nga hari, may maayo ako nga balita. Ginluwas ka sang Ginoo subong adlaw sa tanan nga nagrebelde sa imo." Nagpamangkot ang hari sa iya, "Kamusta ang bataon pa nga si Absalom? Wala bala siya maano?" Nagsabat ang tawo, "Kabay pa nga ang natabo sa iya, matabo man sa tanan mo nga kaaway, mahal nga hari." Nagpalangurog si David. Nagsaka siya sa kwarto, sa ibabaw sang puwertahan, sang banwa, kag naghilibion. Samtang nagapasaka siya, nagsiling siya, "O Absalom, anak ko, ako na lang kuntani ang napatay sa baylo mo. O Absalom, anak ko."
1: Madaling maging matatag kung ang ating buhay ay matahimik at kung ang lahat ay nasa ayos. Ngunit kapag dumarating ang bagyo ng buhay, mahirap ang magpakatatag, lalo na't ang ating layag ay hinahampas ng alon at malakas na hangin. Ngunit hindi ba't ang katibayan ng ating loob ay higit na nasusubok sa gitna ng unos at bagyo, at ang kapangyarihan ng Diyos ay higit na nakikita sa ganitong kalagayan? Kaya't magpakatatag ka, kaibigan, at huwag matitinag. Ang pangako ng Panginoon, tayo ay lagi niyang sasamahan at hindi pababayaan.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

0: Halos Yala ang Kabuhi. Kay ini nga kabuhi nagaiwag sa katawhan. Ang iwag nga nagasilak sa kadudulman. Kag ang kadudulman wala makadaog sini. Ini nga programa ginasagdag sa Bacolod Evangelical Church. Iwag sa kamatuoran. Yari ang kubos ninyo maalagad.
1: Maayong aga sa inyong tanan nga nagapamati sa sininga programa Iwag sang Kamatuoran. Ini nga programa ginadala sa aton sa Bacolod Evangelical Church. Ako inyong alagad si Pastor Jesse Albistor. Mga kauturan na layawan naman ang Ginoo tungod sa iya kaayo sa aton. Isa naman kasimana ang nagligad, ari naman kita may kabuhi sa sininga tinion. Isa naman kasimana kag sa sininga adlaw tion sa pagpamalandong. Salamat sa Ginoo sa iya katutom sa aton, gani nga sa tagsa kation, hindi ginaton pagkalilipatan ang magpasalamat sa iya, no? Sa ginagmay nga mga butang, no? The tidbits of God's blessings. Kung retail man ang blessings ang Ginoo, dapat wholesale, tanan, sa bugo sa kabuhi, in all circumstances, at all times, in all situations, hindi kita magkalipat sa pagpasalamat sa iya. Kaya ang Ginoo maayo, silimba naton, kag siya maayo sa tanan nga tion. Ang Salmo 42:5 nagasiling, amoy ini aton pamalandungan, nga abala nga nagapangasubo kag nagatublagin ako. Dapat magsalig ako sa imo, huo dayaon ko ikaw, liwat ikaw ang akon manluluwas kag Dios. Tungod sina, ari kita, nagapamalandong sining mga pulong, kag aton nga dalon ini sa Ginoo sa papangamuyo, no? Magapangamuyo kita, may kugmao namon nga may, ikaw ang ginadangpan namon, ikaw ang amon nga dalangpan, ikaw ang amon ginapasalamatan sa tanan nga tion, ikaw nagabulig sa amon sa tanan nga tion, ikaw nagagiya sa amon sa tanan nga tion, ikaw nagaapin sa amon sa mga kalalataan nga nagaabot sa amon. Ikaw ang nagahatag sa amon si mga kinanglanon sa tanang ngation. Kag sa imo Ginoo nagadangop kami para sa amon mga kauturan nga subong sina ayhan ara sa ila mga hiligdaan o kun ayhan ara man sa ila mga puluy-an kun sa hospital man. Nagapangayo kami amay sa imo mapinadayunon nga pagtan-ay sa balaan nga kamot sa ila. Lord, we pray for healing in Jesus' name. Ngayon yung mga kauturan namon na nagapangayo o Ginoo sa bulig ni mo, tamdaman sila Ginoo. We believe that all things are possible with you, Lord. Ang imo lang namon nga magsalig kami sa imo, kag kun ano man ang imo kabubuton, Ginoo, amo ang matuman. Hindi namon mabago ang imo kabubuton Ginoo, pero nagapangayo lang gid kami sa imo kaluoy, sa imo grasya para sa tanan nga may masakit Ginoo. Diri sa Negros Occidental ang pulong nimo ginawali, ginawasag, kay nagapangamuyo kami nga damo sa makabati sini nga pulungon, kag tanan kami magabaton sa imo subong amon personal nga manduluwas sa amon kabuhi. Ginoo, nagapangayo gid kami sang pagupon nimo, nanduga kami o Dios, uyati ang amon tagipusoon, ang amon una-una Ginoo nga matugyan sa imo. Ginampo namon sa ngalan sa amon Ginoo si Kristo Jesus. Amen. Mga kauturan, kadamo gid sa aton experience sa kalibutan, no? Kag nadiskubrihan naton nga ang Ginoo gid matutom sa gihapon. Buhay gid siya kapabaya sa aton. Kag sa atong eksperyensya, may masakit man, may masadya man, may kasubo man, kung ano man, may kadalagan man, inatanan, ginahalad naton sa Ginoo, because we always say that God is good all the time. Kung kaisa, nagkakibot kita, damo sa nagpakibot sa aton, nagkibot kita sa damo nga bugay nga ginatag sa Ginoo sa aton. Kung ano man rin ang mga bugay, una-una, mga butanga, mga spiritual, no? Yara ang gugmas ng Ginoo, yara ang kalipay sa Ginoo, yara ang kalinong sa Ginoo, Yara ang tanan, mga material ng mga bagay na baton man naton sa Ginoo. Kung kaisa financial man, no? Ang tanan ina nagalin sa Ginoo. Kagtungo sina experience naton nga samtang may mga nagapasurprise aton sa naming mga bagay, sa kakibot man kita nga may mga kauturan kita nga nagbalatian, iban sini sa ila may mga ginatawag nga terminal illnesses, no? Ining abot na gani sa ato nini mga cancer nga ini baw tama man kasubo, no? Tama man sini kabudlay ibulungon sa mga doktor san pagalang gani nga aton mga high blood, may mga ara kita nga mga blood sugar nga mataas baw kadamo man sa mga naga dialysis. Pero sige lang, itugyan ang natanan sa Ginoo. Kay bisan gani kami nga mga pastor, hindi man kami exempted, no? Araman, gabot man sa amon ang mga balatian. Kunumdum mo natun, baladira sa balang nga kasulatan, ang mga propeta, sadto si Elias, na-discourage man. Tungod sina nga man na-discourage siya, nagpanago siya sa kuweba. Tiyamak mo na. Propeta ka sa Ginoo, puno ka sa paglaom, kagsang pagsalig sa Ginoo, nanago kay mo ya. Namula ko kay sa gaabot man sa aton tuod, no? Mga pastor man, mga church leaders man, ang aton mga deacons and trustees, kaabot man ina sa ila, kag sa iban ordinaryo nga mga membro. Kag hindi kita maguna-una, nga bisan kami nga mga pastor, kami man may mga balatian, may problema man, kag pariyo lang kita tanan-tanan. Pero ang importante, nga bisan pariyo kita sa lawas noon kag problema, dapat maging mataas ang aton niya nga pagsalig sa Ginoo. Dara kita nagalain, no? Ano ang diferensya sa mga tao nga ordinaryo naglakat sa dalan nga gaduroy lang? Sina nga nago nagalakat lang nga mga paglaom? Anong diferensya sa mga Kristohanon? Ang diferensya pagtuo. Sila yan nagalakat lang yan nga nagaduroy lang. Kagun anong ginapinsar nga mga kinawadon? Pero sa Kristohanon niya, nagalakat man kita, nagaduroy man kita, pero puno tayo sa paglaom. Kagtungo sila may pagsalig diya sa Ginoo, ang munang kinalain. Ang kinalain sa aton pagtuo. Silindira sa Roma 8:28, nakaibalo kita nga ang tanan nga nagakatabo, ginahimo sa Dios para sa kayuhan sa mga nagahigugma sa iya, nga iya mga ginpili, suno sa iya katuyuan. Te, nakita na ito ang diferensya. Ang diferensya ano? Gapati kita ya, nga ang tanan nga nagakatabo sa aton, ginahimo sa Dios kay siya may tinutuyo, may plano, kay nagasalig kita sa iya, kay siya amo ang aton Ginoo, aton amay sa langit, kag mabinalakon, mabinuligon sa aton tanan-tanan. So ano pala ang ginahambal diri sa salmista sa aton nga teksto, no? Una-una gid, nagasilin siya, nga abala, nga nagapangasubo, kag nagakatublagid ako. Bahuti ama kuna, ginahambal niyang Yako Galingon ang muling ginatawag nga intrapersonal communication. Si Haring David may pagkatublag, may pagdilaw man nga nagabot sa iya, gani nga siya nagasiling ginapamangkot niyang Yako Galingon, no? Nga nagakasubo ka, nga nagakatublag ka. Di, dumdum mo na ito nga si Haring David, ano hao, di ba hari? Di, ano ang hari haw? Anong gawin sa hari? Hindi ba ang hari gamanan? Ang hari, may mo niyang tanan, makao niya ang tanan. Hari siya mo, no? Pero, matingala ka. Nag-abot mong gali ang kasubo sa iya. Kaya nagasilin siya, ngaan nagapangasubo ako? Ngaan nagakatublag ako? No? Kita mo na, hindi na ito na iya madinay ang kamatuoran. Ang realidad, amo nga, tanan kita may limitasyon. Hari ka man, manggaranon ka man, imol ka man, pwede man kita masubuan gali, pwede man kita matublag, pwede man gali kita masakitan, pwede man kita magbatsyag nga nadulaan sa paglaom, pwede man magbalatian. Initanan, eksperensya sa mga katawhan, sa bilog nga kalibutan, hari ka man, o kung ordinaryo kang klase sang tao, amugani nga dapat nga magpinangamuyo ay kita. No man is an island, no man stands alone. Kinanglan gidyaya nga magbinuligay kita sa pangamuyo. Pangamuyoan aton mga pastor, no? pangamuyan aton ang aton mga church leaders, ang aton mga dayakuno, ang aton mga trustees, ang aton mga kauturan sa simbahan, ang aton barangay, pangamuyan aton, ang aton barangay captain, ang aton mga opisyales, ang aton mga barangay officials, no? Sa banwa man, sa syudad man, sa baryo man, dapat nga magbinuligay kita kay may mga kahulanan kita sa aton pagpangabuhi. Personal man o kon sa aton panimalay o sa simbahan man o kon sa community man, wala agad sa aton sang immune sa mga problema na nagaabot sa aton pagpangabuhi. Dumdumo naton na si Haring David, isa man katawag ang tawag siya sang Ginoo subong hari, no? Pero natublag siya. Naabala natublag si Haring David. Naabala na pangasubo siya. Kaya may mga butang na nagpabatsyag sa iya sang kasubo, no? Kagsang pagkatublag. Ang aton pagpangabuhi bala, lain-lain ang aton experience, no? May kalipay, may kasubo. Natural ina, no? Kag ina, ma-exemplify or ma-illustrate naton sa bulak nga rusas. Kita ka sa rusas, no? Bos, iba nga pungso ang mga rusas na dalagko. Sa aton diri, ginapatubo man naton ang dalagko ng mga rusas na minami ang mga kolor, no? Kag maobserbaran nimo, katahom sa mga kolor sang rusas, pero bisan ano katahom sang rusas, hindi gini mo madula nga may tunok, no? May tunok sa stem sang rusas. So bisan ano katahom sa iya, may tunok gid. Gani gahalong kita, kay ako mismo naka-experience nga natunok ako sang rusas nga bulak ang iya bala nga tunok ang thorn, no? Kagbaw tama gali kalala, no? Daga may sting nga mabatsagan nimo. Ang aton kabuhi daw kasubong sina. Samtang nga matahom ang ibang mga bagay, may mga matalis kag basakit ba nga eksperyensya sa ibang nga bagay. Kung kaisa matamis man, kung kaisa mapait man, kung kaisa maaslo man, no? Amoy na nga may ginatawag kita nga pagkaon nga sweet and sour. Nagaagaw-agaw bala ang kaaslom kag kitamis. Pero manamit ka unon, no? Amoy na ang aton eksperyensya kag tungod sina siling sang Roma 8:28 sa liwat, nakahibalo kita nga ang tanan, na ang word na tanan, no? Nakahibalo kita nga ang tanan nga nagakatabo, na tanan nga nagakatabo, ginahimo sa Dios. Let it sink in your heart. Nga ang tanan nga nagakatabo, ginahimo sa Dios, para sa ano? Sa kaayuhan sa mga nagahigugma sa iya. Di, ginahigugma ka sa Dios, wala. Ginahigugma ka sa Dios. Gani, kung ano man ang nagakatabo sa imo, balatian man, kalipayan man, magpasalamat kita sa Ginoo kay ang tanan nagakatabo ginahimo sa Dios para sa kayuhan sa mga nagahigugma sa iya nga iya ginpili suno sa iya katuyuan. Kadamo kita pamangkot palangga kita sa Ginoo, pero nga damo kita problema, pero aton dumdumon nga amoy nigali ang aton nga pagpangabuhi. Ang Ginoo nagaupod sa aton, subong nga siya nagaupod sa mga propeta sa una, sa mga hari sa una, sa aton mga pastor, sa aton mga church leaders, bisan sino kita, ordinaryo man kita nga tao, ang Ginoo gid nagaupod sa aton. So ang Ginoo naga ahimo sang tanan nga mga butang para sa kaayuhan sa mga katawhan nga gintawag niya kag iya ginahigugma. Sometimes downcast kita, no? Kakasubo man kung kaisa, nagapaluya man kaisa, nagapakita lang yun na nga bisan ano sa aton kaisog, may mga bagay gid nga may limitasyon kita sa aton pagpangabuhi. Nagapaluya sa aton, nagapaluha sa aton, kung kaisa nagakadlaw kita, kung kaisa nagahibi man kita. So ano ini nga mga butang? Nagakasubo kita kung kaisa kung may mga plano kita nga hindi matigayon. May mga handom kita sa aton kabuhi nga hindi matigayon. Madamo sa aton, for example, ang nag-a-apply nga magwa man sa pungsod sa Pilipinas para makatilaw man sila sa lalar nga ginatawag, no? Ala, nagbayad na sa kumpanya Hala, hulat-hulat nga isa scammer pagali ang natupaan mo. Budol-budol pa. Kag, kung ka isa ang kasubo nga dugay ng hulat mo, kaging pasaligan ka. Hulat ka lang na, sir, kay tawagan ka namon, ay dugay ng hulat mo. Gali kay budol-budol ang nasudlan mo. Nagtigulang ka lang, nagbrukay lang buhok mo, waay ka magyapon karakat. Muna nga maghalong kita kaysa kalibutan kadamo sa mga scammer, subong. Budol-budol ka pangabuhi sila yaya sa iban nga maintuan nila. De, ano abi? Muna nga sa secular nga pudulungon nga karma is real, no? Sa ina, ya bro, ang gapati kita yaway, kita gapati ya sa ng karma-karma na kaya na ya sa kalibutan nga mga pulong. Pero gapati kita ya sa disiplina sa Ginoo sa aton. Pamangkuto nato ng aton kaugalingon, no, nga ang may mga handom kita dalam guhanon ngayon matigayon bangod ka ayhan nausisaan naton pamangkuto nato ng aton kaugalingon ayhan napaslawan kita sa pagpangita sang kabubuton sang Ginoo sa aton kabuhi. May mga gusto kita lambuton, hindi nato malambot, napaslawan kita tungod kay kulang ayhan kita sa pangamuyo. O kung napaslawan kita, tungod ka eha, nag-una kita sa plano kag sa kabubuton sa Ginoo. Pwede man natin ina ma-apply sa bisan anong sitwasyon sa aton kabuhi. Nagakasubo kita, sini nga mga bagay. Pero ang Ginoo, ginahimo niya gali nga mga bagay ini para nga malambot sa Ginoo ang iya tinutuyo para sa aton. Ayhan, ginadisiplina kita sa Ginoo. No? Ayhan, ginatraining kita sa Ginoo. Mapaslawan man kita kag masakit man mga problema nagaabot sa lain-lain nga mga kadakuon, lain-lain nga mga hitsura, no? Kag sa sobrang kadakuon di mo na madala kung kaisa, but problems come in many packages in sizes, big and small. So there is yaring David tungod sa iya kasakitan, kabugatan sa kabuhi, kag makita naton diri ang nagkalain-lain nga mga pag-antos sa mga tao sa kalibutan. Kadto kabla sa hospital kay nagaginutok lang ang mga pasyente, no? Damo hospital, pero ang tao kadamo man sa mga nagabalatian, lain-lain, may mga simple lang ang mga balatian, may arang seryoso ang balatian. Kadamo sa may mga gasuffer sa high blood pressure, kadamo sa mataas na blood sugar, ang iba naman niya kidney problem, ginadialysis. Ang iba naman niya ay kadamo lang, no? Kadto ka bala sa butika, kay gadali ka nga makabakal ka, mapuli ka dahil nga ginutok. Gasinikuhay pa akong kaisa. Mabakal ka sa bulong, kamahal na, tapos kadamo pa sa nagabakal na mahulat ka pa, no? Tiyan mo na iya mo. One at a time, no? Fold your line. Dapat maglinya ka da, fold in, no? Kay kung hindi, hindi ka maka bakal sang imo ha, gusto baklon, no? So bisan gani ang mga kabuhi naton, damo kita sa mga abyan, pero may mga abyan nga nagdeceive sa aton, may mga abyan nga nagbetray sa aton, no? Do mga hudas bala san ano sa imo ka naming abyan, pero may ara sa mga tao yang gusto lang nila kung kaisa magpalapit sa imo kung may kuwaon sila sa imo. Pero sige lang, no? Hindi lang kita yung magtalikod sa Ginoo. Kay ginadisiplina ka man kita sa Ginoo, ginatraining kita sa Ginoo, bisan masakit man, masubo man, no? Hindi kita magpahilayo sa Ginoo. Kay ang Ginoo, amo ang may plano sa aton, kag siya magadala sa aton sa manaming ang mga butang. Bisan pa masakit, nagakasubo kita kung kaisa, ginakapoy na kung kita kung kaisa, pero sige lang, no? Siling naman niya sa iba na, hindi na ko. Give up na ko. Surrender na ko. Pero mga oto, dapat hindi inaamong aton attitude, no? Ang salmista, tuod ina nga may pagpangasubo siya, kay tao siya. Pero ang siling sang ni Haring David, and you can say this to yourself, ang akon paglaom ara na butang sa Ginoo, na amo niya gusto, no? Nga kita may mga kasubo, may mga kabudlayan, may mga discouraging moments man kita sa aton kabuhi, apang hindi kita madismaya. No, dapat ang paglaom mabutang sa Ginoo. Hindi kita magsalig sa aton kwarta, kaya ang kwarta maubos na ya, no? Hindi kita magsalig sa aton mayong lawas. Ah, ang mayong lawas, anuman yung lawas na aton man, dali niya magbalatian. Buhi ka subong, patay ka buhas, huwag ka kabalo. Munang hambal ni Haring Nabin nga, do I walk in the shadow of death? I will fear no evil. Do I walk? No? Siling sa nagalakat ako sa nalpikan, sa landong, sa kamatayan, huwag ako sing kadlukan nga malaot tungod kay kaupod ko ikaw. Pero adlaw, ang kwarta mo ubos, ang lawas mo ma-aksidente, mapatay, magbalatian, ang propiedad mo madula, dapat gin nga magsalig kita sa Ginoo. Mga utod, pamangkutang ka o galingon mo, din ang pagsalig mo man. Ang pagsalig mo sa kwarta, ang pagsalig mo sa lawas mo, ay, umalagi lang na iya. Nagapanglakaton kita sa sininga kalibutan. We are all visitors in this world. Mga bisita lamang kita di. In such a period of time, bayaan natin initanan. No? Ang rason kita, ang rason kung nga magsalig kita sa Ginoo, tungod silimpas ang anghel nga magakarisya, magadala sang good news of great joy who would bring joy to all the people. Ang aton Ginoo nga si Kristo Jesus nagadala sa aton sang kaluwasan gani hindi naton pagdulaon ang aton paglaom, ang aton pagsalig sa iya. Sa natunga sang aton mga problema ginakulbaan kita pero dapat magtuon kita nga magsalig sa Ginoo. Sa natunga sang problema kag kaisa kahadlok, we should learn to trust in the Lord. Amoy nang hambal dira sa Biblia sa Isaiah 40:28-31, gasiling ang pulong sa Ginoo. Wala bala kamo makahibalo o kung makabati nga ang Ginoo amo ang wala sing katapusan nga Dios na nagtugas ang bugos ng kalibutan. Wala siya ginakapoy o kung nagakaluya kag wala si may makatungkad sa iya huna-una. Ginahataga niya siyang kusog ang mga maluya kag ang mga ginakapoy. Bisan ang mga pamatanon, ginakapoy, uko nagaluya, kag nagakatumba, pero ang mga nagasalig sa Dios makaangkon liwat sa kusog, daw sa magalupad sila parios ng agila, ukon magdalagan sila, hindi sila pagkapuyon, kung maglakas sila, hindi sila magluya. Ang pagpanghangkat sa aton, amo nga dapat magsalig kita sa Ginoo, kagsaligan ang tagipusoon sa Ginoo. Ang bosing ganon nga saligan naton nga palangga kita sa Ginoo, no? Bangod kay palangga kita sa Ginoo, hindi kita pagpabayaan sa Ginoo. God will never forsake us nor God will abandon us. So ang challenge sa aton amo ang pagsalig sa Ginoo. We have to trust his heart, no? Kun ibutang naton nga aton nga pagtuo, pagsalig sa iya, dira naton na sapuan nga ang Ginoo magapamati sa aton mga pagpangamuyo, no? May isa kabutang nga naga-define sa aton pagsalig sa Ginoo kag ginamo ang aton relasyon sa iya. Nagalaom ka nagasalig kita sa Dios tungod kay may relasyon kita sa iya. Ang Dios amo ang aton amay sa langit kag kita amo ang iya mga kanakan. Wala kita nagasalig sa isa ka tawo nga wala kita sa relasyon sa iya. Kundi nagasalig kita sa iya tungod kay siya ang Ginoo na nagkakabalaka, nagahihugma sa aton. We trust Him, no? Because we love Him. We trust God, no? Kahit kung di naton siya masaligan, di ano na lang, no? Kilala ko naton. Siling baladira sa ginsulat ni Haring Solomon. Proverbs 3:5-6, magsalig ka sa Ginoo sa bugos mo nga tagipusoon, kag hindi ka magsalig sa imo kawalingon nga kaalam. Doon duma ang Ginoo sa tanan ni mo nga ginahimo, kag tuyo-tuyan ni ikaw sa husto nga dalan. We trust in the Lord. Saan pa hindi natin maintindihan? Ang tanan nga mga paagi sa Ginoo, may mga kasakitan kita kung kaisa, but magsalig kita sa iya because ang Ginoo nagahigugma sa aton. Ang mga Israelitas dunduman naton nga palangga sila sa Ginoo. Dito sila sa Egypt for 400 years. Kag bangon sina, nagpanawag sila sa Ginoo. Kag ginsabat sila sa Ginoo. Kag ginpagwa sila sa Ginoo sa Egypt. Nagtabok sila sa pula nga dagat, Red Sea. kaga dito sila nagtabok pagkadto sa disyerto kay pagadalon sila sa Ginoo dito sa Promised Land. May promisa ang Ginoo sa ila. Katungod sina sa disyerto, gintrain sila sa Ginoo, no? Gin-inculturalized naman sila sa Ginoo. Kaysa kadugayon nga pila na kainerasyon ang nataliwan, wa na nila makilala ang Ginoo. Gani dito sa disyerto, dito gintrain sila sa Ginoo. Kay dito ginpakita sa Ginoo kung ano ang Ginoo sila kabuhi. Na kung ano ang ilang mga problema, ang Ginoo nagasabat sa ilang pang kinanglanon. For example, wa sila pagkaon, Ginoo nagatag sa ilang sang quail and manna, no? Kung sa kagabihon wa sila sang suga, kadulom ang Ginoo gahatag sa ilang sing kalayo nga magpasanag sa ila. Sa adlaw nga tama kainit, ang Ginoo nagatag sa ilang sing panganod para maghatag sang handong sa ila, hindi sila mainitan, no? Kasi sa disyerto, sa tion sang mga kinanglano nila, may mga manog na tama gid ka, no, ng puisunos. Ang Ginoo ya nagluwa sa ila, no? Kakang ilang mga bayo ay nagadalaan, ang ilang mga sandales ay nagadaan. Ang ila kaaway dito, mga Moabites, mga Amalekites, saan pa nakainom sila tubig na tama kapait? Hindi mainom, mabait, no? Pero ang Ginoo naghimo sing paagi nga mainom nila tungod kay ang Ginoo gid may gahom sa paghimo sina tanan nga mga bagay. You know what? I tell you, gina-train kita sa Ginoo. Sa aton mga problema nga nagabot sa aton, yara, training is real, no? Gina-train kita sa Ginoo para makilala naton kung sino ang Ginoo. Ang pagsalig naton, ara na, jutay. Jutay lang na, dugangi pa. Dugangi pa nga pagsalig sa iya, no? Kaya ang Ginoo, magadugang sa pagtuo naton kung kita lang magpagsalig sa iya. Kadamog is mga bagay hindi natin maintindihan. Pero karami, iba sa kanta nga, trust his heart, no? Kita magsalig sa tagipusoon sa Ginoo. Gusto natin makilala ang Ginoo, di araman ang Biblia na gambal sa aton, no? Nga blessed, bulahan, napalaron ang mga tao nga ara sa Ginoo. Kagwaay na resunod-sunod sa advice sa mga laygay, sa mga malaot, way nagapungko sa pelungkuan sa mga makasasala, way nagaupod sa ila, kag ini nga tawo nga bulahan, ginapakamaayo sila sa Ginoo, kay nagasalig sila sa Ginoo, nagatuon sila sa pulong sa Ginoo adlaw kagabi, no? So kun ara ang presensya sa Ginoo pud naton, diara ang tagipusoon sa Ginoo. Kaga, ti anong aton malatsyagon, ang Ginoo malipay gid sa pagtanaw sa aton kung kita nagasalig sa iya. Amuna ang kantang, God is too wise to be mistaken, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can trace His hand, trust His heart. Saligi lang yang Ginoo. Convince yourself, no? Silindiran ni Santo David, ni Haring David, magtuon sa pagdayaw sa Ginoo bisan anuman ang mahanabo. Ah, amo ni gali, may pagkarismaya kita, may paglaom kita sa iya, gani we learn to trust His heart, no? Praise Him, I will yet praise Him, my Savior in my God. Kita nga mga Filipinos, mahilig diya sa music, no? Ang Ginoo nagatag sa aton sing mga ambahanon sa aton tagipusoon, kakanta kita sa shower room, sa karaoke room, sa diin, no? Si San Pablo at si Silas, sa Manila, ginay mo, napriso sila tungod kay nagawali sa pulong sa Ginoo. Sa Binuhatan, Kapitulo 16, ginpriso sila, ginubahan sila, tapos ginbugkusan ang ilang mga kamot, no? Sa chain, kadina, o kung ano man, ang ilang mga tiil. Ang mga gwardiya nagabantay sa ila para hindi sila makaiskapo, pero sa tungang gabi, nagkanta sila kagbangod sa ila pagdayaw sa Ginoo. Nag-abot ang mabaskog na linog kagtungod sina ang ila ng mga kadina sa kamot sa tiyelag kaburugras, no? Nagkalautod. Grabe ning nataigila experience mo, ha? Mapunang ginakastigo, ginabalbal ni sila tungod kay nagawali sa pulong sa Ginoo. Ging kapoy, no? yung kapoy lang mga gwardiya, yung kapoy lang nila kung ano ilagi na imo, pero si Paul and Silas siya puno sa pagtuo sa Ginoo, nagkanta sa mga himno sa prisuhan, ang resulta, ang Ginoo nagluwas sa ila. Nagabot ang linog, nagutod sa ilang mga kadina sa kamot, kaya ang Ginoo nagpamati sa ilang pagdayaw sa Ginoo. Grabe gali mga utod, kung dayawan mo gali ang Ginoo, God will show us some miracles. Bangod kung nagadayaw kita sa Ginoo, nagakanta kita sa iya muna nga, sa simbahan makanta gani, isa kanta tanan, no? Kung may mga pangamuyo da, pangamuyo, isa pangamuyo tanan, kay dira mo ma-experience ng gahong sa Ginoo mo. Si San Pablo, nangamuyo siya Ginoo, ayaw man ang balatian ko, for 3 times he prayed, but the answer of God was, my grace is sufficient for you. Ang grasya ko, tama na na. May balatian ka, okay lang na. Kaya may grasya ko sa imo. Ang ugma ko, upod ko sa imo. Ang favor ko, ara sa imo. Makasarangin na. Magbalot-bot sa imo. No? We need to surrender ourselves to God. We need to surrender to His will. Ang munang silimbala ni San Pablo, for when I am weak, then I am strong. Mga utod, sa sindi nga aga, wala kaging kalipatan sa Ginoo. Ang Ginoo nagadumdumgid sa imo. Ang Ginoo nagaupod sa imo. Ang Ginoo napatay sa krus tungkol sa imo. Ang imo bahin amo ang pagbaton siya. Bato na si Kristo sa imo tagipusuon. Bato na ang ginimo sa aton Ginoo sa krus. Ginulang iya dugo. Ginhatang iya kabuhi. Kagsilindira sa 1:16. Kaya ginigugma sa Diyos ang kalibutan. Sa bagay nga ginhatang niyang iabugtong anak nga si Kristo Jesus, agod nga misan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga wala siyang katapusan. Utod ba na si Kristo Jesus imong tagipusoon o po sa imo panimalay Domingo subo magsimba kita, bagata kita sa pagdayaw sa Ginoo, kay ang Ginoo handa maghimo sa mga milagro sa aton kabuhi kung kita magsalig lamang sa iya. God bless you, God bless your family, and God bless us all. Amen.

at isang kamatuhan, pinasakdag sa Bacolod Evangelical Church, kabay ng may mapagpakamayo kamong nabaton sa sining programa, Iwag Sang Kamatuhan.

0: Ramon?
1: Mm.
0: Ano pa kayong pagsubok ang susunod na darating sa atin?
1: Ay naku Ella, sa tanong mong yan, eh parang gusto mo nang sumuko. Kapag nakikita kita, eh lalo lang ako nahihirapan.
0: Ramon, kaya ko pang tiisin ang lahat. Alam kong nalalaman ng Diyos ang lagay natin.
1: Kahit anong pagsubok pa ang danasin natin, huwag tayong bibitiw sa Diyos. May katapusan din ang lahat ang ito.
0: Totoo yun, Ramon. Sino nakakaalam ng bukas? Baka bukas, maraming pagpapala naman ang ibibigay sa atin ng Diyos.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nangkapalayak sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Kapawa Sang Kabui. Sesulod sang 30 minutos, ginaagda ikaw abyan sa pagpamati kag pagpamalandong sang pulong sang Diyos. Pulong sang Diyos nga among gabayan sa aton adlaw-adlaw na pagpangabuhi. Iama ng imo ta dipuson kag pangnauna samtang makapamalandong kita. Ini nga programa ginasakdag sa inyo sang Bakyas Evangelical Church.

in Christ. Let us remember that faith is both a starting point and a way of life. We grow by constantly and continually believing God is real and faithful to His promises. Kinahanglan magkabuhi gid kita no sa pagtuo. Sila sa 2 Corinthians 5:7, for we live by faith and not by sight. Kinahanglan hindi lang sa mga butang na makita naton, no, kun kaisa no ang talaksan sang iban sang ginatawag ang pagtuo, kun amo nga madamo sila sang may makita nga mga pagpakamaayo, no. Kag ang pagtuo hindi amo sina, nga bisan wala kita sing may makita, kung nagapati kita no nga ang Dios magasabat, ang Dios magafulfill kag himuon sang Ginoo sang aton nga amay, sa aton maluluwas kag sang balaan nga espiritu ang mga ginpromisa niya sa aton. Kay klaro gid no nga nagahambal gid ang pulong nga ang Ginoo wala gid nagapamutig no, matuod siya sa aton. And even no sa pagtawag sang Dios sa aton no, ina remind man kita gani that He who calls us is faithful and He will do it, no. Ano ang inang word nga He will do it? Kun ano ang iya gin promisa? Kun ano ang iya ginhambal, no? He will do it, no. Maaksyon ang Ginoo, no. Himuon sang Ginoo ang ina nga mga promisa. So wala gid kita utod no palagiuhan, no. Kun magasalig lang tayo sa Ginoo, no, makita tagid ang mga sabat no sa aton nga mga pagpamamuyo. Ikaduha, hindi lang makita, no, their faith becomes visible, but they grow amidst trials. No, nagatubo sila sa tunga sa mga pagtilaw. And we are reminded in the book of James chapter 1 verses 2 to 4, it says, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Kanami Ginoo, ginhambal no mga kauturan, magkalipay kamo kung mag-abot no sa inyo ang sari-sari ng mga pagtilaw, no. Amuna nga kita nga mga tumuluo, no, hindi dapat nga kung may mga pagtilaw, no, nagakumod kita or nagareklamo kita, ginabasol nato ng Dios, ginabasol nato ng iban, mga tao sa aton paglibot, no, gani, no. Siling ni James, no, kinahanglan nato nga magkalipay, no. Kag ini nga kalipay hindi nato makita lang no sa aton kaugalingon, hindi nato ma-experience sa aton kaugalingon lang ikasarang kay kon kita no pasugtan lang kita nami gid man no kung isa magkumod, pero kun nagapakig-angot kita sa Dios no, nagapakig-angot kita sa balaan ng espiritu, even in the midst of trials in many forms, no, we can still have that pure joy, no. Kay siling diri no, kay nahibaluan ninyo nga ang mga pagtilaw sang inyo pagtuo nagaresulta sang pagbatas, no, ang mga pagtilaw no nagahatag sa aton sang character or attitude sang ginatawag nga perseverance o pagbatas. Kani anong hambal dito sa verse 4 nga kani batasan ninyo ang tanan nga kabudlayan, no, bataso naton para manginhamtong or mature kita no sa aton nga pagtuo, kag wala sing anuman nga kakulangan ang inyong kabuhi sa hustuhin, no. When we become conscious that trials are not punishment but a way of preparing us to be more dependent to God, not on circumstances, no, a transformed person will not easily be discouraged by the negative things, events the world may throw them. They are not easily persuaded to give up, but more encouraged to press on and go on even in the tough way they are going through. And even when the going gets tough and more tougher. We grow as believers

we endure trials in many forms. Our faith matures when we persevere through hard times instead of easily giving up. It is written that in this world we may have tribulation, but we should take heart. Jesus, our Savior, has already overcome the world. We are more than conquerors. 1 Peter chapter 1, verses 6 to 7. Nagasiling gani sa sini magkalipay kamo, bisan may nagaabot subo nga sari-sari nga mga pagtilaw, kay ini nga mga pagtilaw umalagi lang, kag dapat gid nga magabot ini sa inyo, para tilawan ang inyo pagtuo, kung bala ini matuod o kung hindi. O, ang mga pagtilaw gali, wala ini nagalast longer, kundi no, umalagi lang ini. O, kag ini nga mga pagtilaw, no, ang purpose ini, agod na tilawan ang aton pagtuo, kung bala matuod ang aton mga pagtuo sa Dios. Kung hindi ka makahambal, no, subong utod nga manami ang imong makabuhi, hindi ka makahambal nga, ah, may pagtuo, gina ko nga husto. Pero ina, matilawan, ina nga pagtuo kung tutuod, no, kung mag-aagi ina sa mga pagtilaw. Kaya isa diri, ginambal, ang halimbawa sa ni, pareho sang bulawan, nga ginapaagi sa kalayo para mahibaluan kung puro o kung hindi. Pero mas importante ang aton pagtuo sang sa bulawan nga nagakadula. Busilingon mo ang pagtuo no, nga nasandig ra sa Ginoo, hindi gid madula. No, pareho sang bulawan sa lindri, ang bulawan no, madula lang. Gani sindri kun mapamatud-an nga ang inyo pagtuo matuod gid, dayawon niya kamo kag padunggan sa adlaw nga si Hesukristo mag-abot, no? Later on, when Christ return, faith will be rewarded. Kag ini nga faith, hindi ni siya nga faith nga malabay-labay lang ha, hindi faith nga kung may manami lang experience ha. Amo na, sini ka may pagtuo, no? Faith that is founded in Jesus. Ang siling sa Bible, no? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. No? Persecution, testings, and trials refines and strengthens us, especially our faith, like gold being tested and purified. Ang kabuhi nga nag-aagi sa mga nag-lain-lain, kasari-sari nga mga pagtinaw, labi pa kabililon sang sa kabuhi nga wala nagaagi sa mga pag-antos. Kag ini nga kabuhi, no, kun wala na aton ginatugyan sa Ginoo, ti dasig ikaw, no, dasig ikaw mag surrender kag magbiya sa imong pag-alagad, no. But just remember the trials overcome can be a source of healing and encouragement, especially to those who are going through it. No, di ba nami mag-encourage, no? Kung natilawan kag naagyan mo na, kag tungod kay na experience mo na, no, real, no, ina, na kung magbuya kag maghambal ka sa mga tinaga, no, nagahatag ini sang healing and even encouragement sa tao sa imong palibot nga nagaagi sang mga pagtilaw. So kabay pa utod, no, nga kung mag-aagi kita sa mga pagtilaw, maging mapinasalamaton kita, no, as what the Apostle Paul reminded us to everything, no, in everything give thanks, no, kay amo ini ang kabubuton sang Dios sa aton, no, ang kabubuton sang Dios sa aton nga hindi kita musikumod, ang kabubuton sang Dios sa aton nga hindi kita sagay reklamo, no, ang kabubuton sang Dios sa aton amo nga magpasalamat kita, magpadayon sa pag-alagad, no, sa aton nga Ginoo, sa pihak, sa tunga, no, sang ginatawag ang mga pagtilaw kag bisan unos, no, kag bagyo sang aton nga kabuhi. So, andaan nato, no, nga ang nagbag-o kag ginbag-o na nga kabuhi, no, their faith becomes possible, no, makita gid ang pagtuo. And
they grow amidst trials. No, nagatubo sila, naging mabakod sila sa piyak sa mga pagtilaw. And the third is they begin to live in obedience and practice what they learn. No, nagatuman sila kag ginapractice nila ang ilang mga ginatunan. James chapter 2 verse 17 and verse 22, for by faith, if it is not accompanied by action, is dead. So kinanglan, no, nga ukdan tagin sa atong nabuhat, hindi lang sigambal siling kita nga nagatuman kita, no, kaya may pagtuo kita, dapat may pagtuman man kag gina pakita naton ini o ginahimo naton ini. You see that faith can be completed by what he did. Amo ini ginambal diri, no, silinga ti nakita mo ang iya pagtuo kag ang iya mga binuhatan nagukdanay. Ang iya pagtuo na pamatud-an na matuod gid paagi sa iya mga binuhatan. True transformation and growth happens when we apply, practice, or act on what we believe, not just hear it. In the book of Romans chapter 4, verse 18 to 21, nagasiling, bisan wala nagid sing paglaom nga mangin amay, nagtuo gihapon si Abraham, kagpadayon nga naglaom nga tumanon sang Dios ang iya ginpromisa sa iya nga siya mangin amay. Gani sa iya pagtuo nangin amay siya sa madamo nga nasyon, sunugid sa ginsiling sang Dios sa iya nga pareho man kadamo sa mga bituon ang iya mga kaliwa. Sang nagpromisa ang Dios kay Abraham mga 100 na katuig ang iya edad, kag nahibaluan niya na tigulang na siya, kag imposible nga makapabata pa. Nahibaluan man niya nga ang iya asawa hindi makabata tungod kay bawa si Sara, pero wala nagluya ang iya pagtuo. Wala gid siya nagduha-duha sa promisa sang Dios, kundi nagtuo siya. Gani ginpabakod siya sang Dios kagin dayaw niya ang Dios. Tungod nga nagsiling, nagsalig gid siya nga sarang ang Dios magtuman sa iya ginpromisa. So nagtuman si Abraham, no? Bisan imposible, tungod kay nagsalig siya sa ginpromisa sang aton nga Dios. A true transformed person is fully persuaded that God has a power to do what He had promised according to His perfect will, according to His perfect ways, and according to His perfect and powerful word. A transformed person will continually trust God's promises, and by applying what they learn, their consciousness about God will be firm and their faith increases and mature over time. So ang pagsalig naton sa Ginoo, no, maayo gid ini para sa aton. Kag kun gina-apply naton ini, no, magmangin mabakod pagit kita, and we will grow spiritually mature, spiritually wise, kag mangin more discerning pagit kita kung ano ang perfect, pleasing nga will sang aton buhi na Dios. Number 4, a true transformed person is they are dependent to Christ. Nagsiling pa sa Jesus, ako amo ang matuod nga puno sang ubas, kag ang akon amay amo ang manog atipan. Siling sa John chapter 15, ang akon mga sanga nga wala nagapamunga, ginautod niya, kag ang kada sanga nga nagapamunga, ginalimpyuhan niya para magpamunga pagid sing madamo. Kamu nalimpyuhan na paagi sa pulong nga akon ginasiling sa inyo. Magpabilin kamu sa akon, kag magpabilin man ako sa inyo,
Pareho nga ang sanga hindi makapamungas ng iyalang kaugalingon, luwas kung magpabilin ini sa sanga. Amuman kamo sina, hindi kamo makapamunga kung hindi kamo magpabilin sa akon. Ako amo ang puno sang ubas, kag kamo ang akon mga sanga. Ang tawo nga nagapabilin sa akon, kag nagapabilin man ako sa iya, siya amo ang magapamunga sing madamo. Kay kun wala ako sa inyo, wala gid kamo sing may mahimo. Ang tawo nga nagabulag sa akon, ihaboy pareho sa mga sanga nga ginhaboy kag nagakalaya. Dayon ginatipon kag ginhaboy sa kalayo para masunog. Kung nagapabilin kamo sa akon, kag kun ginatipigan ninyo sa mga tagipusoon, sa inyo mga tagipusoon, ang akon mga pulong, makapanghayo kamo sa akon bisan ano nga inyo gusto kag ini mabaton ninyo. So mga utod, klaro diri no nga kung kita magapabilin kay Kristo, padamo kita sing may mahimo. Kag bisan ano ang aton nga pangayoon no aton ini mabaton. So a true transformed person, they are dependent to Christ. A transformed believer will learn to be more dependent on God, not on their own abilities, but on every promises, written and spoken word of God. Abiding in Christ will lead us to spiritual growth because we learn to depend on Him every day, not on our own strength and wisdom. So my friend in the Lord Jesus Christ, let us remember these four things. A true transformed person, or the evidence of a true transformed person or believer, their faith becomes visible. They grow amidst trials. They begin to live in obedience and practice what they learn. And they are dependent to Christ. Kabay pa nga sa sining aga, ang Ginoo magpakamaayo sa aton. Let us be dependent, or let us depend on God's faithful promises. Amen and amen. Magapangamuyo kita sa imo Dios, ang tanang na himaya, dungog kag ang tanan nga pagpakamaayo. Ilahatag namon tungod kay ikaw ang ginhalinan sini. Sa ngalan ni Kristo Jesus, kag sa gahom sang imong balaang espiritu, ini ang among pagpangamuyo. Amen kag amen. Paayong aga sa atong nga tanan.

0: salita ng Diyos ay maaasahan. Ito'y matibay na sandigan sa lahat ng nangangailangan. Ang ating Diyos ay ganap ang mga gawa. Maaasahan ang kanyang salita. Siya ay kalasag o kalakasan ng mahihina at naghahanap ng kanyang kalinga. Awit 18:30. Ang Diyos ay tapat sa atin. Isa siyang kaibigan na walang hangad, kundi ang iyong mabuting kapakanan. Basahin mo ang Biblia nang iyong madama ang walang hanggan niyang pagmamahal.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Huwag kang mga biyan kay mga otogino sa itong programa, Wonderful Words of Life. Hininyo alaga at Pastor Tito Hope Vaticanos, nagkakalipagid ng pulong si Ginoo magadlab o taman sa inyong mapuluyan kagabay pa, makabato naman kita sa pagpangamaayo sa pulong sa Ginoo. Last time natunan nato ang Ephesians chapter 5, 17 down to verse 33 kag wala natong inatapos. Tapuso natong nisubong sa atong pagtuon ang atong topic about the mature Christian. Sa liwat, siling ko last time nga ang maturity is a good word. Ang youth is good but maturity is better. Diba? Just like maturity in nature na ang rose in full blossom. Kung mag-mature siya, di ba, katawang natulukon ng rose? Na, so nami ang maturity in nature, di ba? Just like a watermelon when red and juicy. And a full-grown tree offering shade and beauty. Amo na ang maturity in nature. So kung tahong sila tulukon kay nag-mature na, tani amo man ang atong Christian living. Ang atong personal relationship sa Ginoo. Naghamtong man kita ng Kristiyano. Malawid na aton kabuhi sa kalimutan, may edad na kita. Pero wala man gyapon gahamtong bukasubo, no? Still babes in Christ. Amo na ang problema sa mga Kristiyano sa taga-Korinto. So kabay pa, hindi kita na-identify subong sina ang Kristiyano. Aton pagkabuhi bilang Kristiyano sa nag-edad kita, nagalawag atong kabusin kalibutan, kag nagaulat sa paggali sa atong Ginoo, nagatubo gid kita, nagahamtong gid kita. Dapat amoy na. So nakita tani last time nga ang mature Christian has grown up in the faith. Dapat born again siya by faith in Jesus Christ. He was taught in the scriptures and able to teach. Kaya importante na, bisan may edad na kita, dapat matudluan man kita. No, sa pulong si Ginoo, ilaw taman ang correction sa aton. And one way nga manginhamtong kita, ilaw sa Ginoo mga sufferings, mga trials na gabot sa aton kabuhi. So, na-mention ako last time dito sa aton passage, may tatlo kapunto na makita naton dali. Una, ang the mature Christian's wisdom. Ikadwa, the mature Christian's worship. Ikatatlo, the mature Christian's walk. So nakita natin ang mature Christian's wisdom last time, dito sa verse 17. Subong, as we proceed, nandawan natin dito sa verse 18 to 20 ang the mature Christian's worship. And I mentioned that sa verse 18 to 20, and be not drunk with wine wherein is excess, but filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So ano ni ang mature Christian's worship? Ang worship should be both private and public. Amo ni ang kahulugan sa Christian's worship? Abi naton, public worship lang dito sa church. Pero ang Ginoo gapangita man sa aton, personal devotion sa iya, private worship, kinanglano naton ina. And there are many Christians today wala ka spend time sa ilang private worship sa Ginoo, personal devotion sa Ginoo. Kinanglano naton ang personal devotion. That's how we grow sa atong relationship sa iya, nga may arag at intimacy sa iya. Dapat mag-spend time to reading God's Word and talking to Him in prayer. Very simple and basic sa atong Christian life, sa atong Christian living. But there are a lot of Christians wala naghihimo sila. Bisan pastors, pasensya, no? Pero muna, ang kamatuhan. Tungod kay nakapoy na kita, tungod kay sako kita, sa malipat kita, grabe ang yawa, higda kita, prosig kita cellphone, lipat kita nga, inatani nga tayo, magbasa na ta siya pulong. Kay mga muyo. Hasta natulugan na lang. Oh. So you see, ang mature Christian's worship is spiritual. Kaya nagsila nga itong text, be filled with the Spirit.
Pangayong din nato ang pagpuno sa banal na Espiritu, kaya kundin nato ang pangayoon, ang pagpuno, ang pagtuytoy niya sa aton, hindi ma-manifest ang bunga sa banal na Espiritu sa aton. Wala ta sing pagkontrolar sa aton kagalingon, pagpugong sa aton kagalingon. Di ba? Pero kung sensitive kita, conscious kita sa relationship nato sa Ginoo, by asking God, be filled with the Spirit, giyahan niya kita, ma-manifest aton ang fruit of the Holy Spirit. And take note niya, aning being filled with the Spirit, wala niya naghahambal ng mudsang forms and ceremonies. But it was a heartfelt and spirit-directed. So dapat ang aton paggabuhi, pag-alagad si Ginoo, ang mature Christian's worship, spiritual. Seek God's word again. Not only every Sunday, but daily sa imong personal relationship sa Ginoo. Hindi lang ang mature Christian's worship is spiritual, masapan pag natin, mature Christian's worship is scriptural. Kaya siling dili sa itong text, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, Ephesians 5:19. Katahom, no? Meaning, emotionally submitted kita sa pulong sa Ginoo. Kaya kung hindi kita submitted emotionally, spiritually, ang nagagawa sa aton ba kagamang action sa aton, wala sang ining ginahambal din, speaking to ourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Wala na. Ang mature Christian's worship, nag-involve din ang singing, hymns, spiritual songs. Importante ini. Ha? Kay man, ang music is a powerful expression of worship. Bisan hindi katuod ng palakanta, pero kung ikaw napunan sa Balang Espiritu, bisan libagon ka, kakanta kaya mo. Ha? Tuod na. Kung malipayo ni mong relasyon sa Ginoo, bisan layo tulo mo, pero kakanta kaya. Oh. Pero heartily na, ginubra mo. Di ba? Na, pero namin ganyan kung namin tingog eh, no? So, manablab yan, o tuod, nagalamlangon kita dali, pero importante niya, binato ng music, though, hindi iya part sa worship. Dako siya nga bahin na yan. Kaya man sa Revelation 5.9, kaya Revelation 15.3, ang music is a part of the worship of heaven. Kagsuli, sungkunto na kita, upod kita magkanta ka magdayo sa Ginoo, kag mga ang angels na nag-worship sa Ginoo. Ay, ginambal na sa Revelation 5.9, Revelation 15.3. That is why katahom ang preparation sa worship, nagkanta kita. Minsay pa lang sa ambahan nun, makapukaw na sa iyong kalag, makahibi ka na, makabatsag ka na sa minsay sa ambahan nun. Diba? O kanami isang expression sa music. Pero ang pamangkot, ano ang ginapamatian natin yung music sa aton balay? Maka-edify ba na? Sa imo sa lakyan, ano ang nagagawa ng mga sonata? So gani, importante ang Christian music. Okay? Na makabulig sa aton. Pagpukaw sa aton kalag, mamaga na aton kalag dira sa Ginoo. So muna, abiyan utod, ang mature Christian's worship nag-involve ang singing sa paghatag pagdayaw himaya sa Ginoo. And what else? Ang mature Christian's worship also comes from a grateful heart. Mapinasalamaton ka, di ba? Mula sila sa verse 20, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. And giving thanks always. Imagine na always, not sometimes, but always. In other words, in all circumstances, give thanks. Diba? In everything, give thanks. Bisan malain man at abo sa imo ng mga circumstances, imo ka buyo kun, maayo man, mangin mapinasalamaton ka. Siguro, hapos yambal. Pero amo na ang punto. Bisan mga kabudlayan, kag mga trahedya o kung mga problema, kasakit,
mangin mapinasalamaton kita. Batuno naton ina. May tinutuyo ang Ginoo. The number is simple lang. Thanking God for all things. Romans 8:28 and 29. And all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. So, muni abiyan utod, ha? Hindi ka malipat sa kamaturan sa pulong sa Ginoo. Sa liwat, i-review ko ang unang apunto, the mature Christian's wisdom. Nga ang mature Christian seeks wisdom. Ang mature Christians find the will of God and do it. Ha? So, amuna nakita na itong unang apunto, the mature Christian's wisdom. Ikaduwa, the mature Christian's worship. Nga ang mature Christian's worship is spiritual, scriptural, involves singing, and comes from a grateful heart. Ah, katapusan. Ang galing Ephesians 5:17-33, in a passage, talks about the mature Christian. No? So, hindi lang the mature Christian's wisdom, the mature Christian's worship, lantaw natin ang katapusan, the mature Christian's walk. Kaya gin-mention din from verse 21 down to verse 33. Why nakita? Simple dira magbasa. Summarize ko lang sa inyo. Pero nag-humble dira na ang mature Christian has learned to submit. Na-mention na sa verse 21. No? Submitting yourselves one to another in the fear of God. So, ining pulo nga submitting yourselves one to another, nangin example kay diri si Jesus Christ. Makita tayo na sa Philippians chapter 2. So, importante sa kabuhi naton bilang Kristohanon, maglang kita mag-submit. Isa sa mga gin-example dira ang relationship between husband and wife. Okay? Ang relationship man sa church, kinanglan man dira ang submission. Ang relationship sa ano ni sa panimalay, i-mention nila na dapat ang submission makita agad sa panimalay. Verse 23, kag ang mature Christian walks also in love, not only in submission, but also in love, na-mention sa verse 25. And take note nga ang mature Christian also represents Christ continually. So, muna siya ang Christian walk naton, ha? Bilang mga hamtong ng mga Kristohanon. Take note na ang hamtong ng Kristohanon represents Christ continually. Hindi lang hasta lang tayo magpakita sa Domingo, but everyday, no? Everyday until Jesus comes. Aton kabuhi, makita agad si Jesus sa aton mga actions, sa aton panggawi, pagkabuhi sa mga pululungan nga nagawa man sa aton bamba, mangin ihimplo kita. Tay, kumusta ka mo, abiyan utod? Ha? How long has it been since you checked your growth? Kamusta yan, naghamtong ka man? Well, I hope and pray. Ngayon mensahe, naghahatag na ko nga pagpahanumdum, pagpukaw sa itong kalag, nga ang mensahe sa pulong si Ginoo naghahatag itsing pagsabdom sa itong. Importante nga maghamtong kita. So, how mature are you? Kung ni-rate ni mo 1 to 10, kumusta ihan? Ikaw lang makasabat, abiyan? So, tandaan ta. Ngayon yung passage, Ephesians 5:17-33, talks about the mature Christian. Okay? So, salamat sa pulong si Ginoo. Kabay pa, ini, nagatagisin ako pag-giya sa aton, pag-sabdong sa aton, kag-labos tanan, magtubogin kita sa iya. Hindi tamamulag sa iya. Adlaw-adlaw, hatagan ginaton simpo ang pulong si Ginoo sa aton gabuhi. Kag-istorya hong tagidiyang Ginoo. Ang ginogid, mag-upod, mag-giya, amo niya ang promesa. Gani ang pulong sa Diyos. Amo niya itong huptan sa aton tagipuso.
Salimat, salamat sa pulong sa Ginoo ato nakita kag natun-an padayonon naman naton ini aton pagtuon sa dasun naton nga broadcast ang Ginoo magpakamayo sa aton tanan. Damo nga salamat.